hajat qasaidiya qalba kulli man lahu sa'adatun walin qadal amal delwit waxat ne fum ag rek ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam khasidiya ko fa agale ndax agna ci ba mel ci yonnati bi ne ay sahabam ak wa kari bopam ya ci xolam ak yaram moy sahir ak batin te lolou khasida yako fa yob madahtu rasulallahi hatta ka annani ma'al ali wal ashabi bil jismi wal qalbi mu del waxati ne yalla defal nako ci khasida yi lu kawé ndortam bam waye kawé ndortul kudul momit ya ja'ilan khatiya fawqa dhanni wa dhanna khayri ya 'azim al manni del waxati ne yalla defal nako ci khasida yi mu jup manam jimm khasida yi don lu jup kocc nga xane boko don xol do ci gis njumte do ci gis bu yaq te do ci gis lu jubadi ndax lolou day am ci waye lay la nga gis waye wo xam bi lay wone pesse bi manki wala dab lolou do ko gis ci khasida yi seigne touba ben waye ku ci saxit mu jubal la moy limi wax nan wajhal kalami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida bokko na ci li gëna reuy ci jarani khasida yi moy day yobbo ci yalla ci lulul ben ciona ndax am nañu agon ci yalla jitu serigne bi waye fañ da ak ñu da agale ci yalla jitu serigne bi waye fañ da ag jaarale seenu nit fu metti lay doon da ngay ba ngay boole xif ak mar ak beru wet lu yag yag di xalaat yalla di sikkar fo tollu wacci adina wacci ñoñ adina ñep def ko ab diir bu yagga yagga yagga yagga la la ci dikal do la ci dikal waye khasside yi aji wul lola señ bang koy wax sama mbind day agale ci yalla ci ludul khalwa ci ludul ngay wet xana man nga ne ci bi nit ñi yor ko di taxaw mom di ko jang bo nopi di dox say soxla ak yep te teewul mom limi def mi ngoy def fali wu ci dara fan yele dafa am kuma wax ne ma khasside yi dal dama gis ne nit ñi selle gi ñu wara andal diko jang

dafa mel ne ki sellut la gën a soxla. Ginnaaw day defar nit ak tërbiye, ki sellut tërbiye wu amagut ak defaru kooku la sax xasida gën a soxla. Waaw, sëñ bi dafa waxoon ne moom bi mu jugee bi mu ñëwee àddina li fi indi woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko fi indi, te mooy tërbiye nit ñi ak defar leen teg leen ci aw yoon. Bi mu ci nekkee ab diir nag tubaab yi am ci moom yoon jëlee ko ci ak njabootam taqale ko ñoom indil ko ay jafe-jafe yu bari. Nee na sunu borom ne ko ginnaaw looloo doonoon sab liggéey te noon yooyu sama noon di say noon dox nañ sa digg ak loolu ba mënatoo ko. Léegi li ma la ci defal kon mooy xaside yooyu nga doon waaye jëmale ko ci man ak ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Def naa ko képp ku koy jàngate mu defar la.

ak diko bëggé lolu batay ko def mo jangé yam diko señ bi di wax ci jalibatul maraqim wa hab liman hafisahu aw hasala bi ayi wajhin bin nabi amala mayal kep ko xamne mokal na khassida bi bam am ko ci daraaje yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bepp mebe bu ne lepp lu muy mebe rek may ko wa amin wa nak sattu ci sax nak nga amin ko amin wu jaado ye nga xane bo defal ne mbokki ndawen yo la bu sey bi xaw ko randal fenn sax du te lang ci wara am dang ko am ndax bi ay wacin la wax moy ci bepp bepp anam lolu bokk na ci njariñ yi lambo xassida yi ginaaw lolu la lambo nak di aw yoon señ bi neena ñoo kawé señu tarbi ñoo kawé señu tarxi te kenn ku ne xamna ne suñu señ yi nga xamna ci lañu aaju ci ñoom buñ leen gissoon rek warma ji ñuy andal dañuy daal di summi suñu dal summi suñu baxna fasiyene leena warmal gi timmi señtu wax ta xassida yi di kenn ci ñoom gëna kawé ñepp sax ndax amna bis makoy laaj señ Moustapha señ Salif ko yalla may gudd fan ak wer ne ko xassida yi dal man dama bëggoon nga wax man no leen gisee mu ne ma xassida yi mom ñoy señ Touba dal ni ma ñoy señ Touba ñoy doomi señ Touba yi wër dal ni ma doomi señ Touba yi nga xamoon sax ñu bax ñi nga xamoon kenn ku ne señ bi day sa bay waye am nga deneen nday jidul señ bi xassida yi nak señ bi seen bay moy seen nday dal ni ma ndax liko sabab moy bopam lay genné li ci mom lay genné diko bind ndax li la ni la mel ni lama yalla defal ni lama nangal lolu ci misale boron xol ci aduna ak fim tollu fi ni Touba bi lepp loy meuna jeflenté yow te bindo ko day melni lolu saxul kon bind gi mo taxaw sa taxaway sa jëm yow mi taxaw bind nga mo tax lo saxalati mu sax lo dakati mu dak señ Touba nak mbiram mepp non la ko defé ci xassida wa moy señ Moustapha sax dolina ma ci ne ñoo yor secret bi nga xamne mo yor yoon wi dañu ci ne xam nga gissoo Touba ni mu yaato señ ci ni yaato waye bo fa demone gissoo ci kenn muy xey ci lo xamne bu ko bayiwon yoon wi taxaw ndax ab ak mbotaay lu ndaw da nga giss ñu am bureau am ay machine ñu cey katch ku ñew ñu ne la bureau baangi ni li doxal jëmmé société bi wala nangam mi ngi ni waye yoonu mourid ak nim reey ta lolu amu ci amut fenn fu ñu dajje di nos naan ni la wara doxé lolu liko waral moy señ Touba da def secret bobu ci xassida ag na ci nema su kenn jugé won Dakar wala fanen di ñew ci Touba ngir yaq gu muy yaq xassida yakoy carte yoono jëflenté mom lutax mu xamné lim doon bëgg mu ta am melna señ bi dal lepp dako programé ci bir xassida ni mi waxe maye ko yalla may yep ci bir non la jele secret bi yoni def ko ci dexeñ ko ci bir motax man lima japp moy sa yuñ ko noppé jang moy adina tukki na mom wala bokkon li yenente bi waxon nan da ngeen dem ba mujju jamono sallallahu alayhi wasallam ni doon wax ni da ngeen dem ba mujju jamono julit deug dota am li am moy kuy tuddo julit nga xamne day melni jëm ju amul ro mourid bu dem ba baye jang xassida xamal ni lolou dang koy tuddo waye donato ko waaw ndax mourid lu new war nga meuna am xassida yo xam dang koy saxal bisu sen nga diko jang te gem na yit señ Touba ngay jakkal manam boy ubbe xassida gi rek motax ñaare duma bëgg boy jang xassida ni boy yëkëti xassida ni rawati na sax boy yëkëti xassida di sol ay mbaxana wala ngay wane jenn daraja ndax kenn ci njabatuk señ Touba gi ñu yaakar rek so solon sa maxna wala dara bam tew da ngay daldi summi sa maxna te señ Touba neena fuñ koy jange rek ma nga wa kon bo tambalé woor na mi ngi tew bu tewé nak teggene ya ca war da ma di sam

yeen ñukoy jàng yéene laa fi ñi koy déglu te ànd ci ak pëseef ñooy dunq yi fuñ jëm rek ànd fuñ jëm rek ànd daan yéen a ngeen seede ne fu ngeen koy defee te rek maa nga fa donte ca ñag ba rek donte ca ñag ba la sax.

teggine ya yello ak señtu am amuñu mënuñu ko ndax amuñu carton jox ak waye li nga man bu ci dara dess wa lolu batay ci soñe bi lay doon bokk na ci yit li nga xamne bokk na ci warma jiñ wara jox xassida yi moy barab yi nga xamne yu ñu bax wo tok la ñun suñu togu kay ñu defa mayto tek xassida barab yo yu sellu dal moy barab yu sellu yep ñu do fa mayto tek ndax señ tuba kat xassida yi ak alquran agon nañ ko fo xamne taxna musamus qablal tok ci blal dedet fum ma sa tok fum ma sa ne lal bi da koy tek xassida ak alquran tok ci suuf ba bañ nako ba sax bobu ñari tawhi ki yim daane da wuñ der suuf suuf kessa lay doon fess del la ki fali ñu koy mat saasun way dara jëru ko di yek ci kaw acca bokk na ci warma ji neen warmal moy bo amone lu melni armoal wal dara fo len def ngay bañ di talal say tank mu fay jëm talal say tank mel nga am lal bo xamne fa armoal bi ne boy teud dang fay talal say tank nga bañ fa def khassida ak alquran ak bari bari yu sew sewan yo xamne wax nañ ne amna ci magni ko xamne dana jang khassida gi ma don jang legi mu ma fatil bisir da ko da jang lu bari yalla ba ag ci fum koy jange rek yonenti be gis yonenti sallallahu alaihi wasallam mu tew ni mu digi waye na ben bis mu tedd mu koy jange bam yag mu tedd bisat ko bo de fan mu dem ci seigne bi jamar ko seigne mu ne ba ko tal ne ko xana da nga mankil tekki ni mu ne ko ah tedd de la defon okay mu tal ne ko lolo tax ko tal ne ko ken lu ñaki teggin ci yotam ne ko sayo indi ak ñak teggen rek ki ray li doxon seen digeenti bañ muril lako ba tax nga len gis sa yu teggen yi matatul rek dañuy waccu wat ki ray bu ko defé ma ngay tew way yakatul gisati ko tax bare bi ñi woté bi ci ñi woté di ci dajalo di jang khassida da seigne touba rek tax ku yalla dimbali nga tew ca mat di tewal sa xol la tay baye xel ndax man ngay farfaraxé sax jogi ci mbubu seigne touba ma nga jaar ci kaw dama ko def ndax da fay tew li ma taxam la bokk na ci ngeene li nga xamne nek na ci ak mbot yi nga xamne daanako leral mom seigne bi bis neena ñi ngi jang muqaddamatul amda ba essi ci yabu sumti dahi jumlatan hazaha nabi min an-naf'i wa huwa al-bahru sul jalbi wan nafi neena seigne bi ne taxaw len ñariñu yonenté bi day budé fukk benn bi lañ jox yahudi ak nasrani ñu bëw ba diko passal passalé waye juroom ñent yépp dé ma nga ca wagam ya mbagg xam ngeen lu ko fa mëna jëlé ñu am mbacké bëgg nañ ko xam dé mu né buñu jàng fuñu jàngé sama xassidé xam ngeen nu mi mëla ñu ko bëgg nañ ko xam dé mu né day mëne dem gu ñor ba buñ ko gëssame mu wad buñ ko gëssam mu wad ponkal ma gëna am la fi japp ci datu be gëssam fekk na fa seigne waxtat ben jang mu yoku ne ko mbacké ndawru turut kon waye lolu seigne bi ak erreur bi mu doon doxé man jéggul ci batu france xel bi mu doon dox tax tawaytu tariikhal khawmi sa yu tagg yonenté bi xel bu gaaw lay def jëm ci borom yalla yëmut fenn rek waye kon jéxal nako xel wo mu doon dox di jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam taxon na fum ag tay bu ëllëgé da koy wessu wessu win wo xamni jadul xam nga be ma nga newon ma nga ci mbagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam jari yonente bu ñu jang sama xassida yi muy wacc waye mujj gi ñe ba ci mujjam far nañ jari ñu yonente bi yépp sax ñu defal ko ci genn xassida muy noru dalini dang ci wax wajhal kitabati manafih an-nabi kama bihi li tasunu tunubi bu ken deg wajhal gi ba tax nga jappale day ñaan dedet señ bi neena mom liko wutale ñu ñëk ñe moy ñom dañ da soxla dara ñaan ko yalla mu may le mom nak day yalla da koy may ba nopi ne ko ñaanal ndax ni ngay ñaané dama neex wa ñaani wi mo neex yalla lool nak ki nako tagatu na ci abdir ni mi ñaané sunu borom ni mi dalé ak ni mi mëne dugg borom
ñena

waaye ba laaj na lool fi ne ñu xamal akam bax suñu fàllu ñu suñu sanxi bi de suñu sëriñ bi suñu yaakaari teegal la ko masama nettali ne ma na ko yàlla yàggal tamit ko gër masama nettali ne ma masa ñëw ci suñ saali mu ne ko waaw ndakaaru moom kuréelu xasidi yéen nuñ fa def mu ne ko ah fi ne nii de moom tubarkàlla ndax léeg-léeg nga àgg ci barab bu koñ boo xam ne sax da ngay jàpp ne lii wurta nekk seen itte waaye bay bu guddi rek nga dégg ñu ko yëkkati ñoom dañu fa tasaaroo sax dafa yëm ba ci daaree nasaraan ñu kawe sax dañ ko fay def fil yëg nee seen mi ne ko tubarkàlla man de loolu laay xamee doxub yoon bi saa yu ma yëgee kuréel yi gën a bari ñii yëtti woo xasida di gën a bari moo may xamal ne yoon waa ngi dox waaw li ñu war a xàmmee nag mooy léeg-léeg nga gis koo xam ne xëy na mere keneen wala bañ leneen dana tax mu dem ba mu poussé ko ci mbañal ak mbañal moom saa su xasee tàbbi ci dara rek dootoo ko mën a contrôler day wéy di wéy di wéy di wéy di wéy loolu nag ñiy yëngu ci xaside yi ñoo war a fexe ba daw loolu fexe ba nit du gis ci ñoom lu tax mu leen sikk bay sikkale xaside loolu ba tey ci ñun lay doon suñu liggéey lay doon waaw mooy yow ni sellgi am na ci lool mën naa amee ci gis koo xam ne day jël genn xasida ci xasida yu diisi di ko baamu bisem nangami yoon loolu day dem ba def ci moom tàngoor woo xam ndax turu yàlla la te turu yàlla bëggul yenn ëppal yi tàngoor woo xam dootu maneek ñim dëkkal dootu maneek ay bokkam te loolu suñ tubaab bëggee ko noonu bu ko defee ña ca duggagut te di la gis duñ la mën a jàppe lu dul ab dof ndax lu buñ ko xamul la sëñ Blaar waxoon waa ja ne ko boo waxee waxee ba génn nit ñi ab dof ngay doon ndax malaaka mënoo fexe ba doon bu ko defee ki la jàppe dof nag du la xemmee ba di la roy ci li nga ne moo tax di ci yam ndax am ndoxkat lu baax ci nit la kenn ku ne xam ne ne du wàññi dara te lu baax ci nit la waaye boo ci naanee lu ëpp rek sa biir metti Seigne Touba deful luy lore waaye ku ci loru yaa lor sa bopp xam nga paaka wala fetal wala nangam ni mënee lore ni la mën a jariñ waaye soo ko yoree te jublu cee jariñ rek jariñu rek di ci jariñu mën ngaa bañ a xam lor ji bugg waaye saa soo ci jubloo loru rek loru ci waaw bu ko defee xasida yi noonu la demee di ci ëppal baax na ci lool it nag man sax jàppuma li ñenn ñi di wax naan am na ci xasida yooyu laaj na ndigal dëgg la mën naa am waaye dafa mel ne sëñ moom lam bëggut ku ko jàng moom ci boppam dana fexe ba du feeñ nit ñi duñ ko gis ba di ko jàng man daal li ma jàpp mooy xasida gu ñuy tëbbat rek manees na koo jàng waaye nag ëppal gi moo bon ëppal gi moom ëpp naa def waaw ndax sell gi ci gim laaj ak teggin yim laaj amoo kàttan gi dinaa ëpp amoo kàttan gi rek dee ci def ndànk rek waaw dee ci def ndànk loolu it ba tey lu mat a leeral la moo tax fan yi rek am na bis ma dem ci sëñ am sëtu moom sëñ sanxi bi yàlla na ko yàlla yàggal loolu tamay ko ak wér moom it ku yàlla xiir ci liggéeyal sëñ Touba ci xasida yi la mooy fépp ñuy waxtaanee xasida baax na loolu ñu fàttaliku ndax suñ Saliou moom a tegoon ci loxom jàngal ñu yar ñu xiirtal ñu ci sëñ Touba yi ba bëgg gi ñu am ci sëñ Touba ak yitte woo guñ am ci sëñ bi ak ci xasida yi gannaaw sëñ Touba moom lañ koy sante bari na lool yee nañu ci lool ci xasida yi ak ci sëñ Touba ko ci sant bu baax di ko ñaanal suñ borom mu àgg fu kawe njotam am na bis may wax naan ma ñëw fa am jàngkati xasida yuñ fa taseloon ñoo xam ne ay maraaxib la ñuy jàng ma nag dañ ci jàng lu ëpp ba xaw a juyoog seen i wàjju rek ñi mënatu ñoo nekk ak ñen nekka mu ne ma nag waxtaan na nag ñoom te wax leen ne leen bëgguma ñuy taqal yàq deru xasida yi bëgguma ñuy yàq deru xasida yi waaw ndax am na ci lool kuy jàng xasida ba ñëpp xam la ci mu ne nga yor yenn jikko yi dañuy tuumaal xasida dañ naan kon li ñuy wax ci xasida yi du dëgg ndax diwa ngi ni mi ngi jàng xasida mu ne munta mel nangam te fekk booba yaa ñi ngi tuumaal xasida yi te yaa leen ko teg te yow la du xasida yi waaw moo tax loolu lu mot a bàyyi xel la maa ngi ciy soññi sama bopp di ci soññi bokki talibi yëpp ndax sëñ Touba moom yenn bëyitam rek ëpp na sëñ Cheikhou Naam sëñ Abibou
masama net ci ñu da dem ci ñu mom la huma kalen ko ne ko dama bëggoon nga jox ma xassidi yo xamne ma koy saxal diko jang xamne lima fajuk ajak adna al akhirat la ci sax ñu ba waxe bagal seen ubbi mu ne ko waxala ubbi lolu xassidi sax ap na ci ñel ubbi da ne ko xana gisoo beet wi mujj ci muqaddimatul amda bolé na tuddu yalla ak tag ko bolé tuddu yonente bi ak julli ci mom ak tag lepp ci yonu bi minallahi rabbil hars tuddu nga yalla tag nga ko abhi salatuhu bi taslimihi julli nga ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam lil mustafa bang ko waxe tuddu nga yonente bi mokhji lil yami tag nga ko lepp mo bare ko ci yonu bi ala yonu bi do re ko ci saxon doyna sa way nak leleg ba ci dang koy misal sax ci ñam yi leg nga gis ku bëgg yenn ñam lool waye benn bis la cey jël lu upp rek mo doxé fa guri ko ba dootu ko sox fuñ ko ko xéñal té sax mu waccu wala dara loolu mëna am ci mëna ci am bu dé nga dem ba sik xassi ak diko jang ngir dara yi manam sa yu né kuy soobu ci xassi da bax na nga xam liko taxaju ñëk señ mom néna adina musuko taxa jëf musuko taxa wax musuko taxa xey musuko taxa gontu dara lu ma sa def lu adina tax am lu ma sa def yalla ak yonenti yalla di saf sang yonen ba di saf xarit fo toll ya nga liggeyal ki di jam kale kon ne xamna xassidi jëmmi yalla ko taxaju mbir mu ne nak so bëgge gis ndari ñam jare ñoko ci la ko taxaju bo jëlone ap puso bëcce dag du soti puso ñaw lañ koy def

boko bëgg jarino ci ñuy jarino ëpp so du soti xassidi yalla ko taxaju ku koy jang nako jang ngir jëm yalla waye bu ko jang ngir di wër ci xassidi gëssu naan xassidi sangam koy jang da nga am xaaliss ku koy def ya nga togn seen tuba ndax xaaliss taxutoon bind ko adina taxutoon bind ko waye so ci saxé nak yalla mo baxo bokoy wut lo wessu ngir mom rek ba gën mayel ko bo fi misal bo fi jogal ñu ne

motax kuy jang khassida te duko selal duko def ngi jëm yalla lo ci munta am tay ak Allah euma waye nak so ci deewut lanen do ci am yalla te do ci am lola te man nga dem ba sik khassida gi te ak alko xajna ci ndax lu seigne touba def kuko sikal loy lu mata xam la ngi koy def ngi jëm yalla ndax bo gisee jalibatul maraxib seigne bang ci wax nan yow sunu borom na nga yar na nga terbiye ci khassida kep ku yeur khassida gi waye nga jëm yalla de waaw amul waxuñu nga jek jek yegna maraxib xewna ñepp ngi koy jang na ko jang wala nga deg na maraxib kat deg na señ mi neena ko ko am lo bëgg dang ko amal ko am na señ maram na la ñe yoy bu taxé nga diko def dede ndax ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xon ku gaday ngir yalla ak yoonte bi da nga am lool waye ku gaday ngir jigen go don top ci wala adina soy wut wala commerce bu fi dox wala dara la tax ngay gaday do ngay am ndax Seigne Touba mom ku am fulle ci bopam li ne ci mom da ko fonku neyu ci nak waye du ko jox mukk ko sakku kenn ku ne la nga sakku ci mom ngay am melne geej rek lo ci duggal mu toy bo ci duggalé ben tank japp ne sa leppay toy yaani nak sa bop bo ci duggalé sa lepp mu toy seigne la hat waxon nako

tak tak yi ñi ci def ak yoy yep man na ñak dal pour man demal ba ci biir sagam nga wëddu ko defal li julli ñaar rakka da nga yoy yep yaakar na ne man na ndax su fekkon tane dal lu ñuy jariñ nga ci señ bi da na ko ci defal ndax señ mom lepp luy jariñ ab talibé tay ëlëk bayyi wu ci dara lepp def nako wax nako leral nako doon leer señ bi wax na bindina def na ko gis te diglé na li moko war kat wacc na musulmay musulafa al bokk na ci te fi jamono tollit kep kuy tuddu ab talibé laaj na lool ngay xam doxinu mag ñi señ touba yar ak ñim jur ndax ñoom fa señ touba bëgg ko fa aw ñoo jaar ci digg ba te bayiwuñ ci dara xëy na mel na ñoom sax dana jafe lool wala man nga ne du mën a am waaye nag royo leen moom dañ koo def lu dañ koo santaane sax li señ Saliou doon wax seytaane mooy def señ bi daana ko wax saa yu ma jugee soññee ba ñëpp jug fa su yéenee dem seytaane jaar ca suuf naan leen ah jërul ngeen ni sonn waaw ndax li mu leen wax mu ngeen ko mënoon lu yëfi wut si fekk loolu lay seytaane la ak naan duma dugg ci saxaar yenn saa bagaas dëgg la dugg ci saxaar yenn say bagaas moom ak ndof la waaye ndax dugg nga xamoo ci dara ndax sëñ bi nangul na la sa tele bi xamoo ko kon lépp loo gis doomi sëñ tubaa yi nga xam ni moom wóoroon na la wóor na la kenn ne sëñ tubaa nangul na leen waaye saa su ne ñi ngi gën a xeeb seen bopp jàpp ne duñ dara di gën a aw ca yoonoo di dem ñoo ñooy rayukaay yenent bi waxoon kër sang ashaabi kan nu jom bi ayhim muxtadaytum ihtadaytum sama sahaaba yi ñooy ay bidiw lañ bidiw bu ngeen ci tegtaloo nag moon leen jugga waaw ñoo ñooy rayukaay wuute gi ñu wuute it mooy yërmaane ji rek waaw ndax koo ci àndal koo ci gis su aw dox yinam méngu wuut ak ni la yàlla bindee man ngaa dem ci keneen mu ñu ngeen méngoo ngeen ànd moo tax sëñ bi fixé wut yëf yi fenn kenn ku nekk fa sa bunt ne fa ngay jaare ngir àgg ci moom waaye baax na lool nag ku ne fa ngay siyaare fa nga bokk nga gëstoo xam borom kër ga xam lam bëggoon ak lam bañoon ak nam daa doxe soo mënta jëf lépp it nga jël ca lenn rek def ko ndax sëñ bi daan wax ne taqoo benn bunt di ko ubbil di ko fëgg bu yàggee ñu ubbil la bunt man xalaa al baaba wala jeex wala ji taqoo benn bunt di ko fëgg bu yàggee ñu ubbil la bunt yëpp ci misaal am na fan yële ku ma ko wax nee naa ko man de ma xamee ne sëñ Sohaybou mi nga xam ne mooy suñu bunt ci sëñ Touba moom yàlla da ko mayoon matale yépp fonk diine ci wàllu yépp ma ne bale koo fonk sëñ Touba di ko waxtaane fu mu toll xam naa ne mënumaa def lam doon def waaye comme ci moom laa bokk te mënatuma cee génne sama bopp dinaa seet ci lam daa def am fonkoon benn wala ñaar sax ca bu pir bu yàggee rek yàlla mën na laa dimbali ndax suñu borom moo ko wax wallisina amanu wattabaatuhum dhurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim surriyatihim ñi nga xam ne dañoo gëmoon nekk ci lu baax ba faatu seen sët ya leen doon lajuma leen sax ñuy def lañ doon def waaye nañ leen topp ca gëm nga rek ma yéegal leen waaye képp kuy tuddoo misaal suñ soxay ko laaj na lool nga fonk diine sa kem kat laaj na lool nga fonk julli juróom ndax lool rek mënoon a dindi aw génne aw tàngoram mooy julli jot ngay def leneen lu dul julli am na ci kook da ko romb ne ko julli nga mu ne ko julleegul mu ne ko demal julli ci rombaat ko ne ko julli nga mu ne ko julleegul mu ne ko topp naa sa tànk ba ca kàmbu sawara te gisuma fu mu dëkk boo julli wut da nga tàbbi sawara te kenn du ko mën a faj bokk na ci li mu gënoon a bañit bopp bu saq saqal ay bopp képp ku aju ci moom war nga ko maytu bokk na ci li mu gënoon a bañ mooy sàggani diine ci wàllu yépp daana wax naan diine mooy li nga xam ne ku ñu ci raw nañ ko ba faw ku ci raw it rawee na ba faw kenn du ko mën a daa ne diine nag lu bari la ndigal yi bari na tere yi bari na waaye ndigal yi la ci gën a far te gën caa war mooy julli juróom war na képp kuy tuddoo ab julli mu farlu ci te bañ koo jënde dara mbaa su ko deful mi ngi ci fenn weex tàll te dee su ko limaale ci julli di teegala daa ne tere yi bari na loolu.

daan wax ne nit bu faatoo juróom la fi bàyyi alalam ak yaramam yàpp yaram ay yaxam jëfam ak ruuxam. Alalam suñu borom day wax ñi koy doon ne jël leen bu leen ko ci sant maa leen ko def. Fi ne ñu doo dox ba dégg ku naan sant naa sama bàyyi ndax li ma fi bàyyi mel ne sa xel du ci dem sax ne moo ko fi bàyyi waaw dégg nga loolu yàllaa ko def danaan leen jël leen

bu sellu yaram new ci jëf ji mom la ci nit ki am waye momit lu mandi fu mandi taxaw da koy mom lim jëf mo xam lu bax la wala safan moy lim mom motax señ bejax da na wone ku xam deug lum am bala jeex mu am ca lolé luddul namate je ndax xam wa li nga am tam woné day jeex dong sakku ci law mom luddul jeexati mo gëna wor ta alal mom lu bari bari ñetti étape lay am li nga mom

len li ñang ko jox resal nañ ko len li mom sanku na lol ken waxatu li nga dépasser li nga dendal moy li ne ci banque yi li ne ci sa poste lolou ñaara ci xalam day dem bala ma nga dem bako cha so ne nga deg ñu nan diiw de ndaysan dum ci toll amon nako lol tamadu le sa yene nga deg ñu nan diiw de lim fi ba ko ko xam nga dem na ba fi alal ci ki nan diiw de ndaysan amon nako alal ci dem na bako motax li nga denc lol lay li nga mom nak moy li nga jëf ci lu bax lolou mom wa wajadu ma hamilu hadiran wala yuslimu rabbuka ahada ma nga ca barab dila xaar te sa yo fa demé fekk ko fa ndax yalla du togn ken du sank jëfi ken kon nañ ci soñat bax tayit de ah ku yalla dimbali ñoo doon wax sank ku yalla dimbali ba boy laak señ touba man di lima japp mo yalla déssel la dara ah bu ko defuton sax déssewul la dara ndax ku la may ak dundu may la ngay noy def la ngay ëb julit ah la ca dalé wat ak bénéfice la dé ah ta yalla dé bu fekkonté né day jël droit de terre ci nit ñi manam day jël ay intérêt ci nit ñi nit ki du déssé dara ko nak ku maddi sant la ta sant day moy li gëna jafé nit ta loolu sétané koy def da fi nit ñi dang ko gis sax ay loolu nak yi ci ëpp sax ñaari dang ko gis sax ci ñepp gis ño xamné bo leen né ci baykat yi ben jaaral ci baykat yi bané nu nayet bi def ñi ngi sant yalla do ko déggu mako ah eh nay baaxatul for nañu sleuf wala for nañ toti bala ñoo gëreum nay bi moy deewen bu deewen jotté nak ñu melni kuy baab yalla naan ah bu melone daaw di mom baaxon na ah bu melone daaw di mom nanga ah bo lay lay dana dalit dana dalit suñ mbokk yi di tukki ñu bal ma dañ ci jot kenn téléphone rek mu tambal na ci suñ mi ñaanal bax réew mi de mom fi ne tambalé ay jambat wu ko def rek la mo la jital moy xamné amna ñu né ci réew mi ño xamné ñi ngi néwon siiw am dépassu tay ta amuñu mënuñu ko am ñi ngi non siiw genn fekk la ci réew mom mënuñu ko am yoy yeb boko xalaté lu la yalla defal rek mu daal lay doy ndax adina mom lu doy du fi am mukk ak doy lu do nga fi mëna am ak doy lali lu mata xam la bokku na ci yit li nga xamne lu mata baye xel la rawati na ci ñi dëkk ñi nga xamne dañoo baye seen rew ñew fi wara jëmmal seigne touba fi war fe yaatal mbiram lool sax bala ñoo indi soñeek li ñëk jital moy ak cyant ndax man ma ngi doga ñew ci rew mi waye li ma fi gis sedd na sama xol dal na sama xelit ndax dëkk bo dem fekk fekk seigne touba ñu fay jang ay khassida difa jang alquran difa nafila ci wéru koor yi alquran lo xamne senegal sax bo fa demone lu tumaranke la fay doon lolou ndamul seigne touba la waye ñiko lijeenti bam necc sen loxay na nga xamne yefi seigne touba la ñor du sen yefi bop yor sa yefi seigne touba mo nak bëgg ci doxé nu la neex ba mujj mbir yi tass di yaqku kuko def togn nga seigne touba bo ku togn seigne touba nak ya nga mako lijeenti motax lolou lu mata baye xel la

fexe ba dodo ko ñak topato ko muy wey di gëna amal njariñ julliñ gëna amal njariñ talibi te dara du ci yaq mo gëna jafé defi neñu fofu lañ toll motax li gëna mata def te mata gëna gaawa def moy benno kan ku ne lam bëgg ci Seyd Touba mu xamne li fek yene wu ko mbokk talibam du am muko ndax Seyd Touba day yër ay xol motax kenn mënu ko jommal ba am ngërëm xol bi lay yër Seyd Mbaye Jaha dana koy misal ci ndaw su mi labat nan dina ko jël waye ndaw si amna ñaari ay du fekki wujju te bëggul wujju fekk ci ko bokoy labat bayyi ci pass ndaw ba jël ko bu wër te bo jëlé boko day yëd wujju mu yëy ko day yër sa xol bu fa day gis sen ndaw su ko may mu dal di fay bu fayé tubal te daw dagu ndax li ñi defal Seyd Touba mom soxlu woko ndax bañ nako ba xaalisa ji gëna reey japp nañ

aqsamtu billahi inni linnabi aban kullu uhibbu wa ma abahu ya ba ginna ci yalla ni yalla sama xarit la yonent bi sama xarit ta luñ bañ rek bañ na koku nak kep koy xentu nga xam xam bu baax fofu mu tegon tankam bëgg ko fekke dang koy liggeyal tammi deug ndax yow mi nga xamni yow yaay nit ki kep so doon tabax lu tabax do jëjëk ci baye ma sama bi rek lu ko neex def ya nan ko ni la ko bëgge jadd defal fi sal defal fi nek defal nang wa legui lutax nak ñom jëmu ñoo xam li Seigne Touba bëgg ñu liggéeyal ko nonu luddul dañuy sol suñu yéere yu reey rek nan ma ngi liggéeyal Seigne Touba te samanté wo ci ak niko Seigne Touba bëgg ta bu doon yow da ngay seen ni nga bëgg ñu liggéeyal lako do li lu ma ta xam la man ñepp dal ñoo wara ma sé wat jublu wat Seigne Touba nak ta bay ci xani

señ bi dila fagul lo xamni ad na nga alakhirah la yow ngay fexel sa bop lu dul dara bu yagge dalay jep sax lu señ may jaxatu wax nan señ bi dañoo wo togi añ bëgg ñoo teral ba añ bi fexé ñew jep daw dugg jëmb bi du tekkan ñu maslef ngir ngeeneelam ni apul du yëngu du jeexi mukk ngir modi jant bi ma tax kenn ko ne fam ne dapp fa liggey mo xam ko señ Touba la wala fudul ko señ Touba sax lu mu xeru xeru xet na xamni señ baangi jakarlo mom biko gis lol nak ko def ci saxal ak djum te de yalla ko binde nit mën ta ñak waye ku am pass pass deug ak yitte ci def lu bax sa yoy djumé yalla dana la dimbali wutal la buntu bo jaar mu meuna mucc ci te lolou moy dana la xir ci nga tup ja sa sax sel ci djum genn ci djum te lolou kon dal ñun ñepp nañ ma sawat djum ci Seigne Touba ta maytu lolou Seigne Touba nak wenn yon dong la am fa jëm moy xesse wa ci dara wax ni lima déssé ci bëggu adina ñatt la ku ci né yaang ci sama ndigal ta fo mo wa dana la wuyu muy sama ligéeb juma ji sama magal gi sama xesse ligéeb juma ji xeyna du jeex waye lélé mu taxaw ab diir lu né xajna ci magal gi abba abla lu né xajna ci xesse yi sa yu né dang ci mané né kon nañ ci sax bu baax te jox ko suñu lepp selal ko nako Seigne Touba defé won mënuñu ko waye liñ man lepp nañ ko def biir ak biti sahiran wa batin yalla ñu yalla boole dimbali te defal ñu ak degg ak top ñi ngi jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp di ñaan Seigne Touba boole ñu dimbali te saxal ñu tawfiix xam ngaram ñu ñaan suñu borom jéggal ñu te yaram ñu te saxal ñu ci ak cant tay maytu jambati bari ndax ñu bay jaxat neena kuy jambata kay xol bu deewon dootu jambata ko ña de nek ci bambale yele tal nañ leneen loodul jambata ka xol ña nek ci hôpital yi te bu ñu yéron sant yalla lool waaw ndax kenn ku ne fo tollu bu fekke ñak liggéey la tax di joy amna ño xamna ñanga ci hôpital yi ne si waju ñoño buñ jotone ci ñak liggéey daw barax su fekente ne am liggéey te melu nam wara mel amna ñu nek fi am dara ci liggéey te buñ jotone ci li nga yor sant yalla su fekente ne lanen lu mag di doon te yaangi dundu amna ñu dé ño xamne su neewon si ñu delo ci leen fi bañ mëna jëf lu leen jariñ fane waaw kon yoy yep Seigne Touba daana wax ne bala nga sante yalla ci lim la defal da ngay sante ci lim manona def te defuko ba nopi waaw kon nañuy sante yalla fuñ tollu mom do nga mëna tax xewal gi ñew ndax yalla sik nañu ci lool walakin aksara nas la yaskuruna fo xol di ko nan

Jarang gak porohan, tiba-tiba.

وللذي يعين حفظ ثم مدى خير المرسلين عن الذين كفروا بالرسل.

به إن الحكم إلا لله يقص الحق

خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alcorane waje ne ko dama ragal

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen ne ko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbeur yi nekk fi dan na leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxoñ armel ya ne ko ana no def ak mbeur mi dal ni tedd fi

amna ko ma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba nopi ne sëriñ bi ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne bare di julli rakkay gudd bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé dé ya mom amna talibé mag bu don xëccok ay pal souf sëriñ bi téré ko yewul mu défi pexé ba nang souf ci pal ya daadi ñew ci sëriñ bi ab yor yor ne ko ma ngi sant yalla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soota nanguna ko sëriñ bi ne ko mbaa nangu waale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk

ഹിതമല്ലതി കാബദനി അദാബ ഉർജൂസതൻ ആബിദതൻ ലില്ലാഹി മഅൽ കിതാബ്.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو فصيل أونلاين di lu suñu ñeneen ñu am seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila dann ci seen mbokk seen xarit ci ka ambe sam di leen ko defal dimanche bi nek mbokk mi ne ci technique bi moy seen ñu ngay tiam ak soxla la wara ak dina bi ñu sante yalla bindu ci musa ali salatu wassalam ñu ndokkel leen yeneen yoon di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom booleel ñu fasal tawfiqul hadi ci war may gindi mi neex ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bi weesu ñi ngi doon waxtaan ci xawaidul iman ci ball te mooy ponk ngëm yàlla. Waxon ni xawaayidul iman sitta donc ngeen yalla juroom benn la bu len fatte ni no ngi ci téré bi ñi tuddé al akhdari nga xamni awalu maye jibu alal mukallafi tasqihu imanihi mom lañ tambalé won ngeen benu yi jikko war ci mukallaf mo xamni ak bilit la modi mu wëral ngeeman digëm ak boromam tabaaraku wa ta'ala ci juroom benn yi nga xamni wares na ko gëm nit ko tudde khawaibul iman sitta kon ki ngëm yalla juroom benn la al imanu billahi haqqan wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi juroom benn ponk ya ngok gëm yalla gëm ay malaayikaam gëm ay téréem gëm ay yonantam gëm bis penc gëm dogal bu neex ak bu naqari. Tom biñ ci doon jëkk waxtaane mooy alwajibaatu fi xaqi illaahi ta'aala yi nga xam ni dafa war lu maanaam nécessité la ci suñu borom nécessité la ci suñu borom lo xamni mën ta ñak mukk ci borom bi ba tax borom bi di borom julit bu nek war ko xam mag ñi daan ko tuddé hasruna wajibat ñaar fuk yi mën ta ñak hasruna wajibat ñaar fuk yi mën ta ñak diko mag ñi di jangalé non lañ ko tuddé won mukallaf mu ne war na fexé ba xam ñaar fuk yoyu nga xam ni nécessité la yoyu waxtane won nañ ko dimanche passé. Kon tay suñu tombe tay dañu bëgg waxtane yi nga xamni moy al musta'ilu fi haqqi illahi ta'ala al musta'ilu fi haqqi illahi ta'ala yi nga xamni yu negatif la xam nga yi jikko na jang moy positif yi nak yu negatif la yi nga xamni musta'il la nga xamni wurta am ta du am yi nga xamni yellu jaadul rafetul ben jam fas ko digam ak boromam yelut jaadul rafetul men mukallaf mo xam ak bilig la mu fas ko digam ak boromam dafa jomb ci sun borom dafa jomb ci sun borom yoy mo yam moy contradictoire yi ñu waxtane won dimanche passé moy contradictoire ñaar fuk yele ñu waxtane won moy li walaf di tibbi ak safan safanu ñaar fuk yele ñu waxtane won yoy moy yi nga xamni mustahil la ci sunu borom rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana bu ci dëkk moy al adamu
moy khayru mawjud moy ñi ni yalla amna ñi ngi ni yalla amul ak julit da wara fexé ba gëm ni yalla lu existé la ba mu gisé ko nan yalla amul mu daw xilu bakkanam sori ko mba mu jémal ko mu jém ko décorerel liko yalla amna lolu motax sunu mag ni bind ay tiéré xam ngeen ni liñu tuddé ilmu kalam mi ngi bayyi ko ci ñi nga xamni dañ daan wéddi ni yalla amut al adamu yow ya wax injil ben li gëm nga ni yalla mawjud yalla mawjud yalla amna kon contradictoire yalla amna waroko gëm waroko reconnaître waroko d'accord té moy al adamu moy yalla amut ni nga xamné dañu xalaat ni adina bi lu dajante rek la adina bi dafa ñew par hasard amul ben nisab amul ben organisation amul kenn ku ko bindi woni moy ñi gëm ni yalla amut al adamu allasi yunafi al wujud bone yalla amul rek kon ndax nga amul yalla gi tabaaraku wa ta'ala ñaarel ba moy liñuy tuddé al hudusu moy nga ni yalla amna fumu dalé amna fumu yam lool moy al hudus yow ya xon légui ni yalla xidam la yalla xidam la moy yalla mo fi nekkone ba fi dar nekul te jekki wul jekki am te lepp dana fi joggé mu dess fi di exister mom rabbi yusitu wa jalla lolou ab bi wara gem legui bo gemé ni yalla hudus la yalla ku sosu la yalla amna fumu dalé yalla amna bisu ngenté su boba se ngeum mankina ndar nga se ngeum yak nga se ngeum yow mi gem ni yalla amna fumu dalé yalla amna fumu dalé yow mi ko gem dedet bul nangu mukk ko rotal ci saxol ni la yalla amna fumu tambalé yalla tambali wul fenn yemul fenn te jekki wul jekki am te fi la nekkon naka jek mom yalla lolou julit bi daf ko wara gem ni yalla amul fumu dalé wa yalla amul fumu yam ndax bo gëné ni yalla amna fumu dalé amna fumu yam kon gëm nga ni yalla hudus la wa yalla al fanaaw la te al fanaaw day daqonté ak al baqi ya wax legui ni yalla baqala kon bokk na ji nga xamni ab julit won ko gëm moy mu ñëg ni mu gëm ni yalla dana massa effacer wu bokk moy al fanaaw moy nga gëm ni yalla dana massa effacer wu ni doom adama di nekk ba yagg mu xey xey effacer wu dem ken dutu ko gisati ni lol bu dal yalla yalla baqala yalla mom day continue di exister daiman abadan abadan abadan abadan kudul yalla nak di nga xey rek effacer di nga xey rek nga gem ci sa xol ni radio senegal bu dakar limuy meuna tagge meuna tagge meuna tagge ku nek sox yalla lol dang ko wara gem yow gilib bi da nga wara gem ni réseaux sociaux yi liñi mëna tagga mëna tagge nga xamné rek da ngay xey ben way esté ci ben way bind ci souf rango ñuy tour bind ci souf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sof yalla sepp ci yalla tek fe ndax yalla mum al baqala kenn du ko mësa tagge bis bo digon ben way ndax do adama fitam ak ñak jomam man nako yobbe sax mu xey tagge yalla ni yalla den waye bu boba neel inna lillahi wa inna ilayhi raji'un deug ngay tak yalla deew yalla du kuy de yalla du massa effacer ba lañ ko wax ca tombe bu accé ci al maut ñentelu tombe bi moy al mumasalatu al mumasalatu lil hawadith
bula kenn ma sa gemlo ci kaw suuf ni la amna ku niro ak yalla bula ko kenn gemlo da bok ci am julit wara gem moy yalla niro wota kenn fenn len yalla niro wota kenn len fenn rabbi sutu jall laysa ka mislihi shay'un la alquran wa kudul yalla tabarak wa taala amna ko nurul li kulli shay'in qalaqna sawdaini yalla neena lepp lo gis père la ci bindi père mun yalla binduma impère impère kenn kep la moy yalla kudul yalla do impère impère kenn kessala moy allah kudul yalla do impère bo dugon adina bi di weur legi tay nga gis ku nuro ak seigne modou mbay cham bani ko bokoy wo dako bay fall cham fek de ne kulli sayyin khalaqna sawdaini rek la kudul yalla la wax do imper yalla kep moy imper yalla rek moy imper kudul yalla amna ko ni role ko yalla bindu ci sa khalima yeen ñaar ñeen bokku genn khalima enti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xani moy sayyidul awwalin wal akhirin ak taram buriba lamuy rafet sun borom rabbi situ jalla nirele nako khalima ibrahim alayhi salam lolou yalla sallallahu alaihi wasallam moko waxal bopam neena man dal gisuma ku gëna niru sen waji enti yalla ibrahim boba sahaba yi la doon waxal musuma gis ku gëna niru sen waji enti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yalla dong kesse kep moy ku niro wut ak kenn bisbula nit jaaya bani la so serign ak yalla niro neko waxo deug neko waxo deug yalla niro wut ak kenn yalla niro wut ak kenn al mumasalatu li hawadith koku dafa jomb ci yalla mustahil la dafa jomb ci yalla laysa ka mislihi shay rabbi sutu jalla jalaluhu juromel ba moy al iftikhar ila al mahall al iftikhar da jombu ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci len mba ci ñen rabbi sutu jalla jomb na ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len rabbi sutu jalla kudul mom nak am nga soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len kudul yalla am nga soxla ci len mba ci ñen mba ci kenn yalla kep kott kesse moy ko xamni amul soxla ci kenn amul soxla ci ñen amul soxla ci len rabbi sutu jalla jalaluhu aaji wawul jëm ci kenn aaji wawul jëm ci ñen aaji wawul jëm ci dara lutax ya jangon te sun bind bu jekk bani yalla moy kan moy al qiyam bi nafs ki manal bopam lepp yalla koko yalla donga wallahi rabbi sutu jalla moy kenn ko xamni manal na bopam lepp koko yalla donga la kudul yalla amna lo manki lo xamni buñ la ko defu do ko am yalla kep moy ko xamni qiyam bi nafs manal na bopam lepp soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal kon ko deg mu ne la yalla mënu mo wona ñak lu baax baax ne ko dedet ne ko yalla mën na la ñak du ko wañi dara ñant yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam limi baax baax bu neexon yalla bañ ko bind te du wañi dara ci ngoram bi dara du tol ni dede we al iftikhar yalla kep kesse moy ko xamni soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal juroom bennel ba moy tahaddud musta'il ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible moy lu mën ta nek tahaddud ci yalla mën ta ne
fi saatihi wa sifatihi wa afhal mo xam ci jëmum jëla mo xam ci ay jëfëm la mo xam ci aw melom la kenn fekku ci yalla yalla kenn fekku ci jëmum yalla kenn fekku ci melom yi yalla kenn fekku ci ay jëfëm kenn yow mi nga xamni da nga bëgg gëm ni Touba dañu am seen yalla Tiwaawon am seen yalla Kaolax am seen yalla musta'il mënta nek fa jomb yalla ay Touba moy ju Kaolax yalla ay Touba moy ju Tiwaawon yalla ay Kaolax moy ju Touba yalla ay Tiwaawon moy ju Touba tahadu yalla ay Kaolax ak ju mu ñu amut loko bëgg gëm lo wéddi ko motax sun borom weddil ko bopam buñ bëgge indi ñaari yalla yalla mu am doom muni muhammad waxal tontul ma qul huwallahu ahad allahus samad qul huwallahu ahad allahus samad man yalla tapatulillah bokuma kenn bokut ak man dara bokuma kenn dara kul waxal wallahu ahad ko ko ngeen di wutal mokka ka wutali dom kokut ak ken tous mom kep kesse tapatuli ni kul huwallahu ahad munima dox len misal law kana fihima aliatun illa allah la fasabata alquran neena bu fekkon ni yalla luñuy limlo yalla luñuy limlo muna muni adina bi day xere ecraserou adina day xere ecraserou parce que jenn yalla ji day am ambition jëm ni jenen yalla ji dess am ambition jëm ne seen ñaari ambition yi contradictoire musiba dal di am gis nga ñaari état rek buñ amé contradictoire luy xew kon ku tolni yalla nak nga xani mom adina bëpp mo koy contrôler bopam mu dabbir le monde entier mo koy contrôler bopam walaw kana fi ima aliatun ila allah la fasadata motax tahaddud munta am ci yalla yalla ay samba moy yalla ay bacc ji rek jenn yalla ji samba amul yalla ay bopam bacc am yalla ay bopam dedet jenn yalla ji yalla ay tuba moy ju kawla djoom ñaarel bi moy al ajis bëgg mbir mëno ko def jëm mbir mënta sot bëgg def mbir mëno ca dara koku musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible dafa jomb ci sun borom bëgg def dara lol doom adama rek lay dal doom adama moy jëg bëgg def dara lott ci def ko kudul yalla rabbi situ wa jalla bindef nga kudul yalla rek bindef nga yalla kep ko kesse kot moy ko xani mom lepp lu mu beug def ko num ko beugé ci waxtu wam ko beugé te dara du ci manki al ajsu al munafi lil qudrati ya jangon ci sunu gannaaw ni qudratul ilahi amul fumu dalé amul fumu yam yalla katanam ak ciobarel di muy jëfé amul fumu dalé amul fumu yam da alquran neena inna allah ala kulli shay'in qadir lo gis yalla man na inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teleewul dara lo lay firi inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teleewul dara kudul yalla na am nga lo tele kudul yalla am na lo tele yalla kep kesse moy ku teleewul dara lolo tax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam kero guddi al isra wal mihraj bim ne dem na jerusalem joge fa dem sidratul muntaha jeli ci wat asman city bo la hab ni ko beggona contre bu ko tinal ni ko waw ngane yow dem le sidratul muntaha ni waw
bu ko yëkëtil ma sa tank nday jor kol kol ko mu yëkëti tank nday jor bi mu ne ko yëkëtil bu chamoon bi te bul tek bu nday jor yonent bi ne ko kon ma daanu mu ne ko waaw ku mën ta taxaw ci jawu gi ñu mëna demé asmani juroom yaa yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko tufu ya dof man waxuma la man ma dem de dama ni la yalla yobuna ma te yalla mi ma lay wax nak inna allaha ala kulli shay'in qadir telewul dara waxuma la ma yobu sa bop waye yalla la la wax yalla mi telewul dara moma jël yobbu mo juroom ñaari asman rasuwar ma ma delu ci wat te yewoo bu len kon inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara man na lu ne yalla subhanahu wa ta'ala man na jaarale geuleem ci bën bënu pousso te du yok bën bën du wañi geuleem yalla man na jaarale geuleem ci bën bënu pousso te du yok bën bën du wañi geuleem al ajj du dal yalla lolou musta'il la gem dara mun xana yalla munul nangal yalla kay man nako xana yalla sun dem tollu fofu rek ngay di ko nan xana yalla dal munul nangal ah hak kay yalla telewul dara luñu la man lepp la man telewul dara rabbi sutwa jalla da bok julit bi li wara gem mu gem ni yalla telewul dara lotul ci dara coba dem rek lay dogalé waye duñu manam lotul ci dara rabbi sutwa jalla lotul ci dara lotul ci dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd tedd limuy bax bax bu neexon yalla seconde bu nek mu bindi timiri jinni milliard yu gën muhammad sallallahu alayhi wasallam timiri jinni milliard yu gën muhammad su neexon sun borom man nako seconde bu ne waye neena man na ma bañ difumako man nako waye difumako muhammad la jël tek ci kaw ñepp difumako alayhi salatu wassalam al ajis inna allah ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara rabbi sutuba jalla al qira'atu in ma balde montal bi ci sal bi moy don nodd al qira'atu def dara recc ko kudul yalla man nga def dara recc ko yalla kep moy ko xamni musta'il la ci mom muy def dara diko recc ndax mom dafa xam liñuy tudde mustaqbal xam al madi xam al adir fitir présent passé lepp da ko xamono mom yalla motax du def dara recc ko kudul yalla nga xamni ñett yoyu dajale woko mëno xam fitir présent ak passé kudul yalla xamoko rabbi sutu yalla motax nit di def dara dik recc yalla moy ko xamni mom xamna mustaqbal xamna hadir xamna madi rabbi sutu yalla xamna madi xam hadir xam mustaqbal li dara xewogul bam xewogul lako xamone ba bimu xewé xamnako li tiyaw ak li pass li ñewut ak segul lepp la xamando motax du def dara recc ko al qira'at al qira'at li wujudul afhal du dal yalla muko def dara recc ko kudul yalla nak man nga def dara recc ko ni bu dem bu don tay yalla kep kesse cote moy ko xamni du def dara recc ko du def dara recc ko lé ma diko misal do ngay ci ñi leen gis ngeen yo de yo ni mu tuté ak ñi mané loré di jox nit ci buru sa mëna dem ba faat ko bu guddé mu xañ lay nelaw way and ak lool lepp yalla réccu nit lim doon bindé yo réccu wuko yalla réccu wut lim doon bindé yo yalla xam nako waaw réccu wuko dé réccu wuko dé kudul yalla nak liñu tudde al qira'atu man la dal moy def dara recc ko ni bu dem doon tay ah bu dem doon tay ndax bu boba day dakonti ak al iradatu te yow ya jang ca bind bu jekk ba ni yalla moy ki nga xamni al iradatu waxtu ko sobe ci num ko sobe ca fam ko sobe al iradatu wa ta al quran ni fahalun lima yurid
lu ko neex rek lay def mom kenn conditionné wuko lu ko neex rek lay def fa halu lima yuri signature sun borom moy lolou fa halu lima yuri lila neex ak lila nakare ak lila metti ak lila metti muni mom da fa halu lima yuri non lay jeflante ciobarem luko sob rek luko sob rek luko sob rek luko sob rek rabbi situ jalla jalaluhu khalaqna wa maulana koku moy yalla girom ñentelu tombu ci mustahilat yi nga xamni dafa jomb ci sunu borom rabbi situ jalla moy li ñi tuddé al jahl yalla tabaaraku ta'ala du joom du jaawale du naax kudu yalla nak ñett yi mën na la dal joom ba jaawale ba naax yalla kot ko kesse kep moy ko xamni du joom du jaawale du naax kudu yalla nak ñett yi mën na la dal joom ba jaawale ba naax al jahl du dal yalla mukk ño jangon ci sunu bindu ba ci gennaw moy lan yalla moy kan moy alim ku dara umpul kulul yalla amna lolu ump yalla kep kesse moy alim moy ko xamni dara umpuko motax mom du joom du jaawale du nax kul yalla nak man nga joom man nga jaawale man nga nax rabbi situ jalla jalaluhu mota alquran ni inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa yalla moy ko xamni dara esapi wuko asmani juroom yar ak suufi juroom yar ak li ci digeenti bi dara esapi wul yalla kulul yalla nak amna lola esapi kulul yalla amna lola esapi rabbi situ jalla jalaluhu yalla kep moy ko xamni dara esapi wuko dara asmani juroom yar ak suufi juroom yar ak li ci digeenti bi fudul fofu esapi wul yalla inna la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa manga ali imran rabbi situ jall mom dong kesse kot moy ko xamne dara esapi wuko dara esapi subhanahu wa ta'ala moy ci dara esapi rabbi situ jall jalaluhu khalaqna wa maulana fukelu tombu ci tombu yi nga xamni musta'il la ci sunu borom rabbi situ jalla c'est impossible moy al maut jangon nañ ci gannaaw ni yalla moy al hayy nak al maut al munafi lil ayat yalla moy ko xamni du faatu mukk kudul yalla man nga xey deg radio dakar tagge ko sox yalla kudul yalla lum bax bis dana ñew nga xey deg radio dakar tagge ko mba bis nga xey gis ñu timit ko mba ñu estetiko ni inna lillahi wa inna ilaihi sox yalla sax yalla moy kan moy al hayy la yamut koy dund te du faatu mukk boko beugé gis xolal yalla ko existé te du effacé wu mukk boko beugé gis xolal yalla lolo tax yanante bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ni doxna am su bax sa amal nako njariñ mamam ju bax ja amal ko njariñ daan ko defandar ci yenn jafé yi bam bëgg leena bayyi xel yalla dako ni ko bos niko wa tawakkal ala al ay allasi la yamut te nga bayyi xel ki fi dul jog ñaar ñi nga bayyi xel yag dañ fi jog sa soxna si dila taxaw ci alalam ba tax nga bayyi ko xel ah
yag yag di fi jogge yagul dara ñu ni sayyidu sunna khadija dem na ah sa mam abu talib mo lay def andal ba tax nga bëgg wëru ci mom ah momit da fi jogge kon nak xam nga luma lay digël luma lay conseiller en tant que nit ak xaritam wala bok en tant que yalla kim japp ab xaritam ab soppem na mu ne ko tawakkal ala al hayy allazi la yamut jëlal sa gannaaw nga wër ko ci man midul faatu wërul ci man yeurati man nidul fatu man yalla wa tawakkal ala al hayy allazi la yamut wa dene bay wiru wirul ci man mi fidul juk kenen kudul man dana fi massa juk kat wirul ci man mi fidul juk rabbi situ wa jalla no yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala motax xam yalla neex xam yalla neex yalla xam na yalla ñalla xam lo yalla yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek ay yalla ko deg muni la ko deg muni la dana la effacer dana la effacer ko deg mu wax la ko may ko touti rek may ko touti mom yalla do legui yalla effacer ko mom ndax yalla bu sampi ab sampam nga sampi mu sampa do sampam nga sampi dalay sampi bo nopi do ga sam yalla buru diw reddum nga far murida to reddum nga far dalay far bo nopi reddi ci sa kaw koku moy yalla dalay far bu ko reddi ci sa kaw yalla yalla samp wayam nga semp mu sampat wayam nga semp dalay semp yow ba pare nak samp wayam mbok mo bam ne Mustafa Mbaye Sam dama bëgg mu arrêté maniko hé yi nga faatu lu yag Mustafa Mbaye Sam di foloté di wër adina bi dama maniko waxuma la ko ci xam xamu batin dama xam ko yalla yalla ci bofum la xam moy kan yalla yalla lo rek lay bañe deg ci nopam yi dina effacer diw lol la yalla lay bañe deg ci nopam mom kuko def yalla dana lay effacer bu nopi samp diw moma te kenn bi ci man dara koko yalla wa tawakkal ala al hayy allazi la yamut taw mom du fi jog tawakkal ala al hayy allazi la yamut lolo tax sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi nga xamni sayyidil awwalin wal akhirin bayikona fi dem dekkale ji ak boromam sahabatul kiram ñom ñi nga xamni yaakaaron nañ ni muhammad du khatu muk dal li jaxaso ñi di bisbisi di joy ñi seeni tank paralysé ñi xamatuñ fu ñu nek ñi naan ku neeti muhammad faatu na maray la abubakar mi xamone ni Abubakar me xamone ni inna allaha hayyun la yamut mo jog regle solution bi mo jog regle ko xam nga lum wax bim joge taxaw dani man kana yahbudu muhammadan fa inna muhammada qad mata wa man kana ya'budu la fa inna la hayyun la yamut solution ba ngok Abubakar kërok ndaysan mo regle solution bi mo joxe solution jara bi sallallahu alaihi wasallam genné adina te sahabatul kiram wiru won ci mom defini du fi jog mukk kéro bam fi jogé Abubakar mi yalla xamal mo jog rek les problème bi mo ñew ni képp ko xamni da nga yaakaaron ni Muhammad du fi jog ba tax nga jappé ko ni danaka mom ngay jam bay bo nga lem say kaake ci dem teeri Muhammad dem na ko xamni nak yalla nga don jaamu and ak muhammad yalla du fi jog muhammad fi jog wa yalla jogu fi omar neena man dama ni ti sax da mel melni man musuma xam dara omar neena bama digge waxe Abubakar ji dama ni ti sax melni musuma xam dara man kana ya'budu muhammad fa inna muhammad qad mata wa man kana ya'budu la fa inna la hayyun la yamut hayyun la yamut koku moy yalla hayyun la yamut koku moy yalla motax la nga fexeba def ci sa xol gem ni yalla du massa effacer wu gem ni kudul yalla
do yalla yalla kep mo yalla rabbi sutura yalla da konti wut ak nangul nitu yalla bi da konti wut ak top nitu yalla waji ma len wax legi nga xamni mo ne yon dama beggone dama beug turu mustafa mbay sam effacer wo ben xaritam wala toori bi ñew ni ma legi dañu beggon nga tuddu mustafa mbay sam mum diw mani deet man diw momuma de man yalla mom man jaamum yalla la diw momuma mustafa mbay sam la tuddu di jaamum yalla diw momuma kat beug nako sopp nako fonk nako respect nako warmal nako simeku na ci sama kaw waye mom man ak yalla mom kërëm lool la tontu talibim bob mo talibim la xom ak xaritam la bam ñëwé fekk ma dima geey wax ma loolu ñima légui pour ñu terminer affaire yi dal da ngay tudd rek mustafa mbayum diw mané ah mustafa mbayum diw man yalla mom mom bi yalla mom mom kat man kana yahbudu muhammad fa inna muhammada qad mata wa man kana yahbudu allah fa inna la hayyun la yamut kokuma yalla kokuma yalla jurom manam fukel ba ak ben yi nga xamni mustahilat la ci sunu borom musta'il la lu jomb la c'est impossible ci sunu borom moy lan moy samam asamam moy lan moy teux deggu go wagniku yoy ben lu ci dal yalla kudul yalla nak yi man na la dal teux mba deggu go wagniku da ngay gis ku juddu du andale ak degg gis ku juddu andale deggu gu neex nestuti ñu dem degg gay wagniku bëggu señ mudu mbay ciam di wax ak mom da nan ko waxal ci kaw degguma lo wax de ci fekk señ mudu nga yu wax ci kaw waye taxul mu degg ko lutax degg ga wagniku lolu kaccet ci yalla yalla bokku ci yalla bokku ci yalla noppam bi mo gëna neex gëna sophistiqué lepp lu xel mëna xalaat ba dajalé ko deggu yalla mo gëna sophistiqué lool Sayyidatuna Aisha badjan ben mom lay faral di woyé badjan ben lutax ma diko woyé badjan ben xam ngeen ni ñun ahlu mbayen ñongi bok ci banu bakkar Abu Bakkar moy suñu mam badjan ben momu dafa massa tok ci wetu yonent bi alayhi salatu wassalam sus rek ci mom ndax soxnam la am jenn jigen ju ñuy wax khawlatu bintu sahla am ak problème di gem ak borom kërëm muni na ñew ci yonnatu sallallahu alayhi wasallam jambat ko ko ngir mu régler problème bi badjen ben neena man xawma ku gëna neexi nopp yalla lolu badjen ben ko sédel sun borom neena xawma ku gëna neex ay nopp yalla sayyidatuna aisha moko wax xawma ku gëna neex nopp yalla ñu ni ko lutax muni jigen biñ wax sahla ba khawlat bint sahla dafa ñew ci yunus sallallahu alaihi wasallam diko jambat borom kërëm ni ko man sama borom kër dama fassé té tourna sama biir ci mom bam jeex magatna ba tambalé ras mu xey fassé ma yonent ni ko num la fassé mu ni ko dama niré lek ndayam yonent ni ko kon aram na la mu daw delisi wat ni ko ah man awma fenen fuma jëm bi ndax sama

inna la as-saymun basir ma nga mu jaadala sayyiduna aisha neena bi aya bi wacce lani yalla nexe nopp way ni ko lutax muni man xawla xawla limi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi tok ci yonnati yonnati bi te limi wax xawma ci dara dara dara deguma ci dara ndax wax ju soufey yalla nek juroom ñaarelu asaman diko deg mom xola fam nekkal yalla mom neena yalla nga ci juroom ñaarelu asaman yi mom di deg waxe xawla te man ma ngi sus rek ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te deguma limi wax lan la inna la xolal batu sam bobu ñewna ci aya bi ñewna ci sar bi aya bi ñett yoon khat sami allah yalla degna yalla degna kon yalla dana deg xawla la ti fi jadilu waxi ndaw si nga xamni mi ngi ñew di wax di la jox nga wax diko dello fi saw jiha ci mbirum jeukeram di la ko jambat legi nak bayina la fi fek bi ndaw si xawla tu bimu waxe yonent bi miraran pour mu régler problème bi yonent sallallahu alayhi wasallam jox ko ngant xam nga num def da delu keureum ni amna kenen ku fene ku dul muhammad xara ma wax ko ko dal di julli ñaar raka talal loxam dis ko yalla wa tastaki ila allah yalla man de dem na ci yonent bi li mo doona sama soxla moy sama borom keur fasena ma ci sama bir yep ci mom la ko tour ah yonent neena ma bir mi mune su ko delawat legi nak man bayina ko fa yow lay waxal legi en direct yow lay waxal direct wa tastaki ila allah sun borom neena wallahu yasmahu ta wallahi yalla niko xawla na sa xol set bi gis nga bi ngay wax ak muhammad mang leen di deg bi ngay wax ak muhammad bi ngeen def xewar yeen ñaar na mu ne ko mang leen di deg wallahu yasmahu tahawarukuma mang leen di deg ah yalla da ngay deg mu ne waaw inna la as-samiun waye basirun may deg di gis na la sanun basir damay deg di gis kudul yalla lu say nop neex neex bis dana ñew deg ga di wañiko bu ma say dom di wax ak yow mba say seut na lan wax leen ci kaw degguma li ngeen di wax degguma li ngeen di wax legi sax amna ben appareil sax bo xani mom lañ lay defaral bo xamni sax boko takke ci sa nopp pour mu remplir forayu ki wax ak yow ila akhirih yalla neena keccat ma ci man keccat ma ci man keccat ma ci keccat ma ci rabbi sit wa jalla jalaluhu naka nonu fukel ba ak ñaar fena bob moy fukel bi ak ben moy asaman kel ba ak ñaar moy al hamma moy li ñi tuddé gis bu naqari ñen ñi diko woyé gumba du dal yalla da bok ci mustahilat yi nga xamné dafa jombu c'est impossible ki yalla rabbi sit wa yalla moy bëj yu naqari gis bu naqari du dal yalla mukk du dal yalla mukk borom neena ci alquran inna la abasirun bil ibad man yalla ma ngi jakkar lok sama jam luñ def ma ngoy gis inna la abasirun bil ibad motax sa ab jam bu jaxle lu mi wax wa fawidu amri ila allah inna la basirun bi ibadi sa mbir mepp joxna ko yalla ndax yalla nga jakkar lok man xam ngeen ni cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ba muy dem ci tundu jewal war fa dajje nasran bi te am ci ko xamni mi ngi bok ci armée bi te eumbal seigne touba ak laye bir daf doon jégué seigne touba nan ko ahmadou préparé wul lo am ci ñaan bay bo def ko ndax yaangi gëna jégué non bi te ko soxor la ko bon la waye sa bu waxe ba danel seigne touba tontu ko niko wa fawidu amri ila allah inna la basirun bi ibadi inna la basirun bil ibad kon sun borom tabaaraku ta'ala kaccet ko ci ak degam ak ko gisam
dara

naqari dara reis waajo xamni ay tok ba yag ku neexonum gis la bëgg na pousso mo la koy nasal ku pousso réré bu ko xolé gis ko ba di neex lol ñu dem ab diir ba di tambalé naqari mënatu la nas pousso yemu ci mu dem ba lepp luko sori rek lay gis way luko jégué dutuko gis mu dem ba far nak wut ay mepp defal lu ay mepp tekketti yalla yalla mom du mepp ak gisam do wañiku musta'il la ci mom dafa jomb c'est impossible kul yalla nak lolu man na la dal man nga dem ba sa gis nakari bu mu jingu wut ay mepp wuti mepp ngir yokki ko sa gis ngir yok yalla nak subhanahu wa ta'ala mom basirun bil ibadi basirun bil ibadi naka nonu fukel ba ak ñet ñi ngi won ci fukel ba ak ñaar ñom ci fukel ba ak ñet te ba ak ñet momit moy lan al bakam di wax ba yag mënatu la wax nga xamni amatu lo sawtu kaddu mu ne kacet ci yalla lolu musta'il ci yalla dafa jomb ci yalla dafa jomb ci yalla ñi ni la yalla day wax ba yag ñala yalla kan wax ji da wañiku legi ndank lay wax buy wax boko bo deppul sa nopp ci gemmi bi do ko deg koku kudul yalla rek lay dal waye yalla lolou diko dal musta'il la ci mom dafa jomb ci sun borom dafa jomb ci sun borom keneen kudul yalla nak man nga dem sa kaddu di wañiku bo mujji sax doto meuna te wax nga xam legi dagay bind rek ma ngay liyar dagay bind ma ngay liyar waye kacce ci yalla neena won Sayyidina Musa ak Sayyidina Harun la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara yow Musa ya ak sa frère bi bu len tit bu len ragal ma ngi and ak yeen te man say nopp neexna fu dara yeungu deg nako sat gisako raw ma ngi len di deg ma ngi len di gis yewuma ci and ak yeen dong de waye ma ngi len di deg ma ngi len di gis asma huwa ara rabbi sitou yalla kon borom bi tabarak wa taala mom rek moy yalla kenen kudul mom la nga don rek nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitou yalla kon fukki mbir yoyu ak ñet nga xamni moy contraire ñaar fukki mbir yele yeneen yi ci dess yu mbam rek la budé ajis xam nga hajisu al ajisu ak ajisan ak lu melni makruan ak qira'atu yoyep jahilan ak al jahlu lu ci ne sifala ca benen baat bele rek motax mu dem ba nek ñaar fukku kon yoy mom moy yi nga xamni musta'illa jomb na ci sun borom rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana yoy nga xamni mom musta'illa ci sun borom amna yenen yo xamni fuqaawi indi nign ko te moy yi nga xamni dafa dagan rek ci mom yusufi aqilahi ta'ala xeyna ci benen emission momine ñu def ko muy tombe bopam inshallah ta'ala waye mustahilat yi nga xam dafa jomb ci sun borom rabbi sitwa jalla yele di yo xamni da war ci mom nga xamni mënta ñak ci mom ndax bu neewul ci mom du mëna doon borom yoy nak mom la borom lakhdari ubeni awluma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi ñel benu li jëk war ci mukallaf moy ragné lan moy ngëm yalla ragné lan moy deug al imanu billahi haqqan nga xamni da am yo xam dang ko wara gëm
nek ci sa foi ak yo xamni ni warulo ko gëm dang ko wara dégager leg legi nak ndaxas dana am digënté nit ñi ak ñi nga xamni tax bu len fatte ni borom al-akhdari mi ngi ci ngirum imam malik radiyallahu anhu motax sonuma ci di wax diw sangam ni la gisee al iman billahi diw sangam ni la gisee damay gattal rek ci wax kere bi borom ngir mu nek di ngirum imam malik julit bu gem yalla te doy loko dafa wara fexé ba worom xam xam yi liñ bind bayyi fi nga xamni lu ci bari cheikh ahmed bambara dila anhu bindat nako buñ accé ci téréem yi yi ñu waxon fi dañ ko gis mu feñaat ci téréem yoyele da fexé ba julit bu nek tax dañ wax ni yajibu ala kulli muslimin wa muslima ma'rifatu al-umuri asasiyatu fi din al-islamiyya aw kama khala dafa war dafa jaadu ci julit bu goor ak julit bu jigen yu gem wala ñu xam lepp lo xamni tosanal diine ji la ci ñu war ko gem bu borom al-akhdarin awlu ma yajib ala al-mukallaf tasihu imanihi manon nani rek yajibu alal mukallaf al iman billah waye muni tasihu imani tasihu imani weral ko weral ko adina bi ñu nek rek buñ la joxe xaliss te nga am ci 600 noy def da ngay dem leral diko ba xam foole wala vrai la adina bi ñu nek cipp buñ la joxe xaliss nga am lo ci douté noy def da ngay dem ci ben machine laj ko niko est ce que khalis bi vrai ou non wa légui ngëm yalla nak mo sa ngëm gi nak sa ngëm gi nak mo ngëm gi gëna for khalis bi ndax ngëm gogou ci la yalla di sukkandiku téral la bu féké dalay téral ci la yalla di sukkandiku duma la bu féké dalay duma ci la yalla di sukkandiku ci ngëm gi ñi nga xamni dañuy philosophe philosophe lu naan yalla ku bari yermane la akay naam wax niñ deug waye limi bari bari yermane teewul sak na safara wo xamni kum ci sanni nga xam nit keri limi bari bari yermane teew mu sak safara de safara wo xamni kum ci sanni nga xam nit keri won lolu waxi philosophie rek la ak gilit li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi jangale ko baye ko fi fuqaw yi ñu diko jangale diko jokk jelaat bu ak ci ñun dañ ko wara gëstu ci xam ko te top ko waye bu fekke ni da nga jël internet def ko muy sa serigne man nga fa foré lu la sank ba faw te do wañiku sa alal gi di ñepp la ci doy sa alal gi di ñepp la ci doy de amna ño xamni doy ñu la ci sa alal de ni nga xamé ni amna ño xamni doy ñu la ci sa alal non nga wara fexé ba am ño xamne duñ la doy ci sa diine waruñu la doy ci sa diine nak wax deug yalla amna ño xamni waruñu la doy ci sa diine bu la ko neexam manam alquranam bi neex bu mu la yobale alquranam bi neex bi bu mu la yobale yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ñu won bisee gi ñew ci seen kanam tuti ngeen gis ay borom alquran yo xamni ño daqalem muna amul way seen alquran ji wessuul seen put gogu de seen put gogu seen alquran ji wessuul seen put gogu yaronte mo ñu ko waxon sallallahu alaihi wasallam rawati nak ñun sénégalais mom buñu gisé ben way bu tok rek naan dakhala kharaja yahni c'est à dire ñu ni wa jango dama yalla ba leg leg ma tok ci télé yi wala radio di déglu yenn asatisé yi dama kuma dama wara réxu ko luma wara def kuma dama wara jaxlé kuma dama wara tit di dégg ñi wax yo xamni wayfal ko lol ñakal ko solo lol bu woor la ni ki mi ngi sank mbolo mo xamni kenn xamu ñu toll ndax ragal rek ku ko ni sa diine ji da teeng wa da nga teeng diine lool do nga la ci ragal kat lool do nga lay jema dawal
man diine ji boko téngalé gaay dañ lay daw nañ daw ku gis sa ndariñ daw ko sa affaire la gis sa ndariñ diko daw sa affaire la ñeen bal mu ki la bëgg gëm lo ni la ki la bëgg gëm lo ni la bon sa mèche yi sa graffage bi bon bo démé arabie saoudi ñola gëna mèche gën la et après arabie saoudi ñoom diine ji arabie saoudi momu mi diine ji yak ñoma ci yam yalla da leena digël digël la téral la téral leen buñ dëgëré bop lank baña ba yow lutax nga bëgg leena roy lutax nga bëgg leena roy nga gis ko xamni mom day référé wu ci doomi diw sangam doomi suñu diw wa doomi suñu diw wa li nga may téré ni wa ahlu diw ngoy def wa ahlu sant nangam ngoy def bu fekkon tane nangam pourtant ñom ñam et après ñom yalla da leena yoni ci ñun est ce que ñu sant mbay la yalla yoni ci wa sénégal wala ñu sant mbacké yoni wu ci kenn ci ñom rawatina nak ñassos yoon woowa nak ñoña ñoña ne ci bop yo mom nga xamni ñu jibo ñu non ñu ragal yalla ngi non yow bu fekente dañ la bo demé ndiorem di señ touba dafa defon keur go xamni xam nga ñu ko tudde won barsaq pour jigen ñi xana kay fala fofu la ray bi tiene keur jigen ñi barsaq la tuddon lutax moy kenn du fa nekku dul ñom kenn du fa dugg ku dul ñom kenn du fa dem ku dul ñom waaw yow ki nga xamni mo sos yoon wi li moy philosopheum li la doon dundu nga gis kenen ku bok ci mom di def contraire bi nga diko considérer ñak bop fa la mëna yam ndax yow yaakaaro ko ci socion wi nga yaakar te ki su yo socion wi ni la daan doxale ni mo doon aw melom ni la wa kërëm melon wa do xexé melni wa kërëm wala ngay neena guuy dana jël xetax lolou kay wala foko wax da nga xam ndax waaji ci xetax bi la bokam bi sama gele la wa keur seigne touba ya waye soxna may monatu mbacke mbeki dim mi dong moso ko gisul ni ab rabal la rabal ak nimu tangé rabal ab rabal ak nimu tangé mom lay meloso mom nga gis ben waye bu nefe nan la waw xol rek am solo man sama xol bi yini mu kenn lu bon dama bëgg nangam ni la mel yanabi sallallahu alayhi wasallam neena li ci xol mo feñ ci ci li ci xol mo feñ ci ciir ben sahabi yi lako waxon bu ñew rek di julli di fa ci sikim bi di fa ci sikim yonent sallallahu alayhi wasallam ya fulan ittaqil fi salatik ay way diw te nga ragal yalla ci sa julli gi mu julli ba selmal nek anta khulta taqwa hauna xana du yow ya waxon ni ragal yalla ci xol lay ne yonent niko nam mu ne ko sama xol bu ragal la yalla yonent niko walaw qasiyat qalbuka la qasiyat jawarihuka bu fekkon tane ragal yalla gi sa xol bi deggul ci ciir yi ñokay jëkke defé fekke ni ragal yalla nga ci sa xol sa ciir ye koy jëk defé bo dé jigen do def bopum neen do mesu do grafasu bo dé goor do jox loxo jigen jidu sa soxna jidu sa maharam ci misal rek jidu nga nan soxna jidu sa maharam rek ku jax ay li mom ay philosophe rek la du lenen kuma philosophe lu waaw philosophe lu waaw bu len ci kenn yobale bu len ci kenn nak bu len ci kenn bepp oustaz bo xamni gis ngeen ko mu tok ci radio yak tele nan khalalaw khala rasul ay soxnam ne dajj ak bopum neen mu nan digal na len ko tere na len ko mani bum la doy ci sa diine la wax ku mën ta xet li say soxna bañ bayyi meso grafasu mëno xet li kenen bo len ko tere ñu lank nga fasay len tuuti ñuko nangu manam tere na len ko ñu lank ño xam do legge wax na len conséquence ci ne après bu fekke nak dang koy deglu ak diko setan pour wetli koko nak mo ngi dara ñewu ci ñu jappé ko comme comédien yi rek wa nga jappé ko comme comédien yi rek ñi wax ngay réa bo noppé jox faxasu dem su yoon waye bis bo jéme appliqué lim lay wax ci sa diiné ha bismillah mbaw yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxuma la ay soxnam de waye rak ci soxnam nga xamni sax du kilifa am ci sayir ni ndax yonentou mom moy kilifa ak ñepp waye damay joxe message rek mom la yalla yoni moy asma bint abou bakkar
grande sœurum la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam don denci waye gis nga kérok bam jogé kër bayam ñew sét ci sœurum bobu ci kër yonentou bi sallallahu alayhi wasallam sol lo xamni mourul awram mourul ay cërem bam ñewé bu jup yonentou sallallahu alayhi wasallam dañi wël bir won ko gënaaw du moyu ne ko ya asma ne ko labbayk ya rasulullah ka sama kër gi lay sa sœur mo fi sey señu mala ko téré waye asma nga am ni ko jigen bu tollo fi nga tollo awram woratu la feñ de kéro lako asma bayyi kéro lako asma bayyi man da ngeen bal mo wax deug yalla mom sama daara ji bu gamu gi joté mak jigen bu lu xam kuma seen nga def bofu nen ke man lay muure sa bop bi mba nga genn ma wote kay waye nak muur bop mba genn rek genn bal bu kuma seen nga yekati say seur mané waccel mba nga delu fa nga joge waccel waaw da nga len di laye bir ngir yalla waye ni ni ciel rek ni ciel rek ni ni ni ni tax boomul buntu ci bir keur amul njari amul njari té jigéen ñi ñu bax lañ ko ci laye bir mu nanguko ah man dañu ma ci sétlu jigéen ñi ñu bax lañ ko ci laye bir rek mu nangu ko ci laye bir mu nangu bu la nangul 100% dana la rousse ba duko def nga diko gis aw ni kay na soxna su bax su ma soone dekkal Dakar Nissan bu werde commerçante la bu werde luy dana ko jënd andil ma lu ne dana ko jënd ci ay rabitaay ma andil ma mana yaag may jox salal de te alal ji dama la ci wara fagul lu bax lu ben ma fagul la ci texe ma njegalal yalla mané kon nak dama bëgg nga dimbali mo bul mesoti dimbali mo bul solal ci tuba yi tubab di dox ak mom kessé ci mbéd mi sol tuba yi aramut waye sol ka bu nuti nak di watar watar ci mbéd mi la l'islam téré waye sol sa tuba yi tek ci sa robbu wala tek ci sa jallay bi wala sa nangam l'islam waxu ci dara l'islam téré wu jigen ñu sol tuba ah kay sax da ko ñaanal ndax jigen buñ so non bu waddo ba nuti wala bok day sol tuba yi ba nuti waddo xam nga bo xolé sahabatul kiram li tax ñu daan sol tuba yi moy lan moy dañ daan war geleem te bo waddo yëkëti sa tank bëgg war geleem gi sa awra dana feñ ndax sir bi nga waddo légui nak ñu may leen ñuy sol tuba yi ba nga xamni buñu waddo buñu yëkëte seen tank seen awra du feñ kon jigen man na sol ab jokina wala leneen ba paré waddu tek ci dox ci mbedd mi dara niwu ci nga xamni même bu doon dugg ci auto bu ngolé tankam bi ni awram du feñ dara du feñ dara du feñ waye nak sol tuba bi dang nak di watar ci mbedd mi loolu la ko l'islam téré loolu la ko l'islam téré ma di ko téré nak yu mel nonu bayiwuko 100% waye neubunuma ko ba gisatu neubunuma ko bayiwuko ni 100% waye neubunuma ko neub ga bu yagoon bu fekkone yag nañu dekk dana dem ba bako parce que neub gi du ci meuna dekk soxna su baxa bax la waaw su baxa bax la kon dal mu wax seigne modou tombe bobu lañ ñu won dañ ko waxtaan inshallah taala ba nga xamé ni moy suñu ñaarelu tombe ci awuluma yi jibu alal mukallaf tasihu iman amna li ñi tuddé li nga xamni momit mom lañuy tuddé manam yeju su faqilahi ta'ala yi nga xamni dafa dagan rek ci yalla bon su ko nexé def bu ko nexé bayyi ken force manam bu force ci mom dal du wajib ci mom waye nak mom moko waral bopam gis nga ba alquran di wax nan wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin yalla dimbali julit ñi waru ko waye moko waral bopam dafa am yo xani warul yalla waye yalla ko waral bopam moko jëlal bopam par décision warul ko bopam bo xeyna ñu waxtane lolu wa ila bu ñewé rek ak ci ag ci suma maarifatu nga xani mo top ci tasqihu iman kon nak suñu waxtan wa ngok ñu gattal ko fofu
nga yaangi nonu di julli takusan suko defé ñu wara dem ci majalis bi di gëreum bu baax ak sante ak ndokkel wa ismu tarqiya waye la siyama serigne yusuf diop serigne yusuf diop mang koy gëreum te diko ñaanal di ñaan suñu borom sam ko ci ar ko te baye ko ci taxaway bi nga xamni mom la taxawé ismu tarqiya te wutu fa serigne atou diagne rahimahullah barki dembu ñu dajé ci julli geej gi fele ci dakaro téré serigne touba yi nga xamni daf ko mollu dañ ko moll ñom wa ismu tarqiya ay qasida la ci xéti way yi nga xamni serigne touba da na ko way yépp mu jox ma ci ñett téré nga xamni bok na ci ñim jëk jox bi téré bi génné te tambalé guñ ko sax joxé waye bam ma gisé fofu rek da dal di yoni ndaw mu dem indi ci téré ñett téré jox mako ben bi fan yi mang koy lire karamati khattu yedi ñu koy wax jasakallahu khairu jasaihi di ko ci ndokkel bu baaxa baax ndax bëgg lu baax ak bëgg mu tassaro ci en tant que borom xam xam bu gor gor ni di gëstu ci ñi nga xamne ay borom xam xam man sama do borom xam xam man damay jëm rek ala kulli hal waye baye gimni baye xel ba joxnu ko lool la ko wax maniko yalla dafa dogal boole len man ci sama bop ngir jëmi seigne touba mi ngi di liggeel ak lula way mëna wax kurel bu melni kurelu ismu tarqiya wallahi ñepp ko bëgg xana man ko am kay fi ne waye ñepp ko bëgg ñaari kurel yi waxna ko bataay ñaari kurel yi baye fa lismu ismu tarqiya ku nekk ko bëgg ku nekk ko bëgg ay jambar lañu ay jambar lañu yalla neen yalla musul ci shaytané yalla neen yalla musul ci ndok yalla neen yalla a yalla neen dajé ngeureumal ci ahmad bamba radhiyallahu ta'ala anhu ñi ngi koy liggéey bu am solo ci tarixam bi yalla xam nako yalla xam nako danaka day buñ amul won dana day war lool ñi véhiculer message ci ahmad bamba ci monde bi ak moye yi nga xamni mo leen ko jox wala bok moye yi nga xamni mom lañu dajale ba am ko ah yombude kon ni ngi leen di wax jissakum law khairu jissahi lama waxon serigne atou rek lol la leen di waxat sax nopi deguma rek te ne ci li ngeen wara ne te jëmi yalla tax samba du fay demba du fay yalla fay Jeuf dina yalla tax rek mané wax deug yalla ma ngi len di sant ñom ren ji sax sama gambu gi bo gisé ma bol len ci communauté bi waxna len ko ni len safo len rek tax safo len ndax man woti wu ma gambu ngir kuma indil alal wa man dama wote gambu ngir magal guddi rasulullah liggéere ko serigne touba radhiyallahu ta'ala anhu waye mbolen ñom ñooñu rawatina ki nga xamni moy serigne aliou cheikh xam ngeen ko nga xamni momit ku taxo serigne yousou la tinaliou cheikh ñaata at jarbaatu serigne atou diagne bu nekk gambi ñu diko wax serigne khadim gay ba legi musuma ko gis waye ay ate ngi ni koor bu yone adiyam ismu tarxe da tay boole jenen adi jini nako yobul daari mustafa mbaysal magalu tuba bu ñewé bu yone adi am ismu tarqiya da tay boole jenen adi moy cieb ak sukkar ni li nañ mako yobul daari mustafa mbaysal ay at musuma ko gis kim ko daan jaarale ci loxom bi seigne aliou cheikh bobu seigne aliou cheikh momit ren la koy do gis ko ren bima demé ma bani nak li na mom jado wax deug yalla nangay mi at nit ki di la indil li dal ren mom faawu dana dem ba tegal ko sama bop sama beut ren la koy doga gis ren ci magal ren yalla xam nako mom seyna li bi xani moy wasi tabi digeunte par telephone rek budé seigne khadim mom musuma ko gis musuma yé danaka man na xani sax ben ñen lañu mësa digeunte lool moy jëf du yalla tax kon yeen wa diaspora bi yeen tamit gërem na leen sant leen ñaanal leen di sakk ci yeen ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway deug la bari wu leen waye par lo sori na len lol
yal ni len yalla sam ndax bu ngeen don parparlo da ngeen def ni ñeneen ñi ci dess amna ño xamni dañuy parparlo parparlo moy diw diwako jur wala diw diw juruko wala doomi diw wala dekk sangam la def yow li ngay xol moy ki limu nek diko def te l'islam dongu tax moy liggeel l'islam nga ni xaarama wettu sa ñak duggal ci lolu moy jëf bi yalla tax waye sa boma joxe ndax Mustafa Mbaye Sam doomi diw wala nga jox ndax Mustafa Mbaye Sam xaritu diw bu yowmal khiyamé est ce que yalla dul wax demal ci diw moy mu fay la waye ling ma jox yalla tax ak l'islam kay motax bari wu len waye ma ngi len di wax jazakumullahu khairan jazayhi amna mbokk mo xamni xawmako xuma amerique la nek xawmu fu ne fan yi passé rek bimu déggé reportage bi mbokk mi ñewon def ci daara ji ci walu gamu gi ni daara ji di doxé yoyu bam ko gisé daf ma yone khalis nima man kat sa daara ji ni muy doxé warna ci duggal sama loxo loli mako ci def ngir jëmmé señ Touba batay xawmako mu doon batay ha li jaak mu law xeer ji say yi jere ngeen def rek jere ngeen def yal nako yalla nango def ko ci seen téré jëf té bolé nako yol bi yowmal khiyam inshallah ta'ala yalla bu ci sheytane am walu di len wax alhamdulillah rabbil alamin señ Modou ñu lay ndokel yow tamit ah ci sa taxaway mom jeerutu may wax ci mom di ma gën ko waxe wax deug yalla ci xel gi mu am ci man fonkel gi te yalla rek tax ya bo gisee emission bi aksi ba fi deugar bopam rek deugar bopam dafa deugar bop waye deg na lune ngir arrêter emission yi deg na lune pour ñu arrêter emission yi waye gis nga ko tay ñaata julite ci jariñ ñu ñaata julit man wax deug yalla limay jot ci ay retour kenn xam nu mu toll kana kay man ma ragal di jaxaso yenn yi rek waye limay jot ay retour kenn xam nu mu toll waye comme adina dafa tere di man mo ma ragal rek waaw ragal rek waaw jere jef yalla nako yalla def sa tere jef waaw yalla nako yalla def sa tere jef wax deug yalla di bu don keneene ba tay mom dawna bu yag ndax bari na ño xamni fofu lañ dawe kat amna ño xamni dañ dan daw ñew dekk mo micro waye ba len ay nit waxe rek lañ dal di arrière nank waaw legi xol li nga xam ci ay tuyaaba ci ay jili seigne mor joxane daf ma mësa joylo mor joxane journaliste daf ma mësa joylo dafa ñew ci man nima ma ngi wat ci Serigne Touba ni xamewuma la njabotu Serigne Touba ji kéro dama joy muni ma ndax li nga nek dong ci la Serigne Touba njabotam gi nekko tan ni ci man yalla ak Serigne Touba dong la bëgg nek ak lola way mëna Serigne Mor Joxani mu yal nako yalla sam tan nako yalla sam taar ko te dimbalé ko yépp dal bu ñu ko wax kon Serigne Modou ñu yamalé fofu waxtaanu rek mbokkel leen ñaanal leen sakku fi ñaan di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lisi bi ni'mati tatimu salihat man gërëm fatina ko man gërëm bu baax soxna ki nga xamni moy soxna soodu xumma soxna soodu xumma mi nga xamni moo jiite julli geej gi ndaysaan mu wooma invité woon ma ca moo tax ma dem ca bon dañu sulmal rek ni ma daal di wëñikuwaat ndax bo maa ngi war na jàngale siwaat majalis bi fii ci daara ji moo tax maa ngi koy jégalu bu baax moom soxna soodu xumma ci ñàkk a def waxtaan wa foofa ndax xamal woon sax waxtaan dina fa am waaye ko nun ma xaar ko loolu maa ngi koy jégalu bu baax soxna si soxna soodu xumma jërëjëf gisaakum law xeer gisaayihi jërëjëf xumma di ko baax moom tamit moomit ñi nga xame rek ci kéro bu mu déggee fokkati guddi yooyu ñëwoon ci sama daara ji jàppante nga ma jàppantoon ñoom te la laaj ci sama numéro téléphone ba woo ma ni ma li may dégg ci yow nag daal di cay wax yu bare ni bu fekkoo ni lu xaalis def la ma ñëw def ko léegi ilaa akhir yi moom yàlla na ko yàlla sàmm waaye nag musumaa xam ne liggéey bu toll ni moom yanu na ko moom wax dëgg yàlla moom jàmbaar la lool macha allah
ndekete julli geejgi moko jité bon mbolo mudul mom dal tubarakallah mom dal soxna la so xam dal ku mata ñaanal la yalla teñ ko te yan ko inshallah mom soxna so do xuma yalla nako yalla sam ta ar ko te teñal ko yanam bobule wax deug yalla man de safona ma yegna ma faale na ñu koy ndokkel bu baaxa baax motax bin mako yegale dina yexna la ko wax de maniko ak lu meuna xew rek dina ñew inshallah taala bamay ñew pass passo dima moy siara ji ko ni koy siara ji soxna may mu yëngatu ci l'islam rek waye bama ñuy wax deug la fa fekkit nak moy ak njambar ak taxawu ci liggey bobu ni ma suñu muntaha mom la ko denk wax deug yalla maté nako ma sha Allah ndax noné mu taxawé julli geejgi dal wala ajli geejgi sax la bokut ak ñaar rakka yi julli geejgi la taxaway bu rafet la ñu ko ci ñaanal yalla sam ko ta ar ko te may ko fa nu guddu baye ko ci kanamu njabotam tan dajé ci ngirimul serigne touba radiyallahu ta'ala anhu ndax innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat ba aya ba jeex yalla fu mu tuddu goor go exister te am jom tuddu na fa jigen yu exister am jom yalla fu mu tuddu goor go jambaré tuddu na fa jigen yu jambaré kon nak lolu nekul musta'il ci mu yam bu tol non bu nepp nak réussir ko né mu ko réussir jere jeuf xuma jassakumullahu khairu jassakum.

عفيم وفر من قيوبات يمهو عن الخلف رينا قد يطنسه محو المقصر عن

yagnam am bah mu ya tulol te xot bo lek landam teriste lambo ci bir yeneni ti teter waxna yagnam wax lañ la kuñ suuli ba ñew lay ñeuk na tipp fi yow moy beut ya ak fay ma fayaw fo fa la xet ge yemenam yaram wasaxin ci bir ding men ci ay lek sayur tangor wa dal di xar sa bir amel khalat ko yellam allahu bur badil khar lu man jef da nga fajar yeb yeb bang fañu jor até ya dis na metela allahu bur badil khar lo ni jef da nga fajar su jef yeb bang fañu jor até dis na metinam yalla jogul chalam waxon bayiwul lam digle won du bayit lam digge won ku ñew sañ ba sotinam yalla jogul chalam waxon bayiwul lam digle won du bayit lam digge won ku ñew sañ ba sotinam allah

ak palu reey tam ak folli ko ci kanam luis tam rap khumbeno fi gis dana tas abandilu dar daram ku xeyne malas akali ko dal di ñew li rek moy lima gis abandilu mu dar dar am ku xeyne malas takali ko dal di ñew li rek moy li ma gis ak dundi daadi apam telina le ber yilay barap fofu nekke de fakhar la ca dess kuy dundu war na khalaati di ñew ak dem ta xamna am na ci an mom sa ngay faatu kuy dundu war na xalaala di ñew ak dem ta xamna am na ci an mom mo sa ngay faatu an le le fukki wer ak yar bi de kateru dang ñe teta fere wer fek ci ngay faatu an mu ne le fukki wer ak yar bi de kateru dang ñe teta fere fek ci ngay faatu te wer wi def ayub bis yoy faaw bis dina ñew wo xamne moy sa sarax mbabo ci ngay faatu te wer wi def ayub bis yoy faaw bis dina ñew wo xamne moy sa sarax mbabo ci ngay faatu bis bu ne ñaar fukki waxto ngeen turam bu le wey te am ci wow faw sa guru rot ci cey faatu te bis bu ñew wala weer mba waxtu wala semaine kem lool jog na ci saw fan ba ba ngay faatu te bis bu ñew wala weer mba waxtu wala semaine kem lola jung na ci saw fan ba ba ngay faatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farlul ci ibadatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farlul ci ibadatu yaram yi nga yafalay kontak di ray ak diw soubre ko koy mujjak saxi ginaaw faatu yaram yi nga yafalay kontak di ray ak diw soubre ko koy mujjak saxi ginaaw faatu ma delu jogye ñi ngembo fi dutu suti mbeur mo xamne bam lukiko tay kenn daana guko aduna ma delu joge ñi ngembo fi ditu suti mbeur mo xamne bam lukiko tay kenn daana guko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala dane le jellu bu reuy bob kenn siru ko yembar mu mas ne koy tiarfal songu fenku nala danel jil buray bob ken siru ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbar yoru ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbar yoru ko tekat dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko tekat dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko sayu jogi jëm ci mom xemem ko ak sama bet mukaf sa xel lek sab xol ci riya faxutiko sayu jogi jëm ci mom xemem ko ak sima bet mukaf sa xel lek sab xol ci riya faxutiko dinal na li daw gudeek beccëk ba xeyne sarax
mu dal di lay fatte dem songé ti ko xamuko dinal na li daw gudeek beccug ba xeyna sarax mu dal di lay fatte dem songé ti ko xamuko isa ngam tuti ba do am ba xeyna geseng sa don te am nga koy abdir mu xeyna nguko isa ngam tuti ba do am ba xeyna geseng a don te am nga koy abdir mu xeyna nguko tele jiko moy tele jiko deug moy temer yaatu mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko tele jiko deug moy temer yaatu mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko kon bum la xmuku del fok ay waram jegena te de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiku kon bum la xmuku del fok ay waram jegena te de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiku bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu upp bul xeyd danduko bul japp bul bayyi bul ye bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu upp bul xeyd danduko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beugil ba mo po bul khair daluko a'udhu billahi min al-khusran yalnan fewalek be kham shaytan a'udhu billahi min al-khusran yalnan fewalek be kham shaytan wanel sa xel ak tek sa beut ci dunya day ak xol nañ wañi xol xew xew ya wanel sa xel ak tek sa beut ci dunya day ak xol nañ wañi xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat leneen fex lepp di xufula dara du doy loy dak boy jollolam gisat lenen fakh lepp di khufula nan wagn xemente fi ak mebedi te xanti wo yalla timuñ bangexi nan wagn xemente fi ak mebedi

dundal xol yi ci jang ak sikar ak di xelat yalla ak di teewul ay mbir nan bayyi xel dunda ki rek bammel yu aw ye fess barsaq ak tisam yu nan bayyi xel dunda ki rek bammel yu aw ye fess barsaq ak tisam ya.

negal ba mu jot gel ak ba gis lu ko jar nokhre ci kat dana ñew bul gaaw mer baaxul negal ba mu jot lil nek ba gis lu ko jar ndox reccu kat dana ñew ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jef mba nga wax njombe ku deg ne cey ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jef mba nga wax njombe ku deg ne cey temar mayit bu ca sax julit du top meram jegele ak jegulo di cang moy fayo ay temer miit bu ci sax julit du top meram jegulo ak jegulo di cang moy fayo ay man jaxna jaxlena sa naw gine na tereet ko am khalaat dengatit ak muccu tay jafena man jaxna jaxlena sa naw gine na tereet ko am khalaat dengatit ak muccu tay jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku nekk aybam ñak ayb jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku nekk aybam ñak ayb jafena seitan erungu na mbole nit ñi ngabu yatam ku nekk yatam amulay samme teraw jafena seitan.

nit ñangi tay nur ci ay bakkar baru itilim seen leeri xol yepp fay xol bo fi gis gumbana nit ñangi tay nur ci ay bakkar baru itilim seen leeri xol yepp fay xol bo fi gis gumbana goor ak jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal jot mu doon sa jabar al khair kay xewina goor ak jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal jot mu doon sa jabar al khair kay xewina takat ku moy tet ko sa jël faw mu reey ca kam bi naar yoyay matte kador barina tegat ku moy tet ko sa jël faw mu reey chana chakam binar yey matte kalor barina aw naru gor boko maf ñandoy dawal di dañal jelu mbugal ak tis agre chukay dikna ndax yalla ne na labrar ñi jup baña fo fi na'imin la wax kon bur bu man digena ndax yalla ne ina labrar ñi jup baña fo la fi na'imin la wax kon bur bu man digena waye winal fujara gañe dukki ci moy la fi jaymin ja diglul mbeur mu mak takuna waye winal fujara gañe dukki ci moy la fi jaymin ja diglul mbeur mu mak takuna yalla ngi rembi leram set na xol fi set itu ti xol yeey jiblim lu bon berina yalla ngi rembi leram set na xol fi set itu ti xol yeey jiblim lu bon berina kenn ku ne kaybam te kenn gisul sayib tay xol ayib ci kenen ko man di don sik nga kenn ku ne aybam te kenn gisul sayib tay xol ayib ci kenen ko man di don sik nga manum la mag yak ab der wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak kañaan riyo yu mbir berina manum la mag yak ab der wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak kañaan riyo yu mbir berina kendo tu jog dox wiw kendo tu tok waxu yiw kendo tu lek lu lew wor rek da jamono kendo tu jog waxu yiw kendo tu tok waxu yiw kendo tu lek lu lew wor rek da jamono jidal bakana ki banne xlank muñ wi haram di dox ba xeyne sarax nan tu bi de jegena jital bakana ki banex lank mun yaram di dox ba xeyne sarax nan tu bi de jegena xol ba fi gis aduna ak am kom le duy bane mut fam nak serign dimbu bo deugal bu wer jafena xol ba fi gis aduna ak am kom le duy bane mut fam nak serign bimbu bo deugal bu wer jafena ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox da fay neub bo yegg di da jamono ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox na fay na bubu yegg di na jamono ku nek war na xalaat set ak dundam lu ci wey ak li ci dess lu mu jëf reglel bala passé ku nek war na xalaat set ak dundam lu ci wey ak li ci dess lu mu jëf reglel bala passé gudi gu dem ba fajar si nit si li bata set donte bu ñaarelu xaat bay jeex si li jeex si ku am juroom fukki at yoo xam ne dem na ba teg
lo bañe de nang ci jogway sa dund ngay jeex si ko am juroom fuki at yo xamne dem na batek lo bañe de nang ci jogway sa dund ngay jeex si sama xarit jogal ci njel mayla fa'lam bi annaka nalawlu ban la sama xarit jogal ci njel mayla fa'lam bi annaka nalawlu ban la bu mun tanya kitam ne neu gatal ko tabul ko wajal sabakan binot ko bu munta ñakitam ne neew gattal ko te bu ko wajal sabakan bi not ko ndax walu bakkan la te bakkan non la sa yu ami ab cer ci yow salor la ndax walu bakkan la te bakkan non la sa yu ami ab cer ci yow salor la xarit jogal te xelaat aduna tey fi xew ni muy doxe ca bon kat amna kuute xarit jogal te xelaat aduna tey fi xew ni muy doxe ca bon kat amna kuute da melni gor yi fi nekkon doon ñu dararaxul ñom ñepp dem nañu tay babok modestuti da melni gori fi nekkon doon ñu dararaxul ñom ñepp dem nañu tay babok modestuti ñadooni pir ñepp dem falsi rek ka fi dess kenn wërul kenn worul tay xana tuti ñadooni pir ñepp dem falsi rek ka fi dess kenn wërul kenn worul tay xana tuti jaayil guma la fi gis ak reey di fum ci ba toj ngirus alal mbaate ab juddu di xebaate jaayil guma la fi gis ak reey di fum ci ba toj ngirus alal mbaate ab juddu di xebaate lambo kañaan nak ci biir gu yag bay kurni fo jekku gor toroxal ruslo ko ndaw jote lambo kañaan nak ci biir gu yag bay kurni fo jekku gor toroxal ruslo ko ndaw jote defa duna kursu nak kenn beggul kula raw yaqanta ak bi fexe lante ke jowati lo deug sam nawle am dem yiw la ngay beug de tegat su dem natu nak ngay beug di retate lo deug sam nawle am dem yiw la ngay beug de tegat su dem natu nak ngay beug di retate ken do tu sere ci nit lu dul lu koy tilimal wunil koy ay bam tasari bot yoeti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj te kenn du laal samorom lu xat du yalla ti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj te kenn du laal samorom lu xat du yalla ti ñepp teere nañ seen bop ngir galal fu yak bew ak yep kudul sam nawle tunati ngir gor yalay xey kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di masloti ngir gor yalay xey kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di masloti kep ko am taxare tay dembu tuti nga won jikom du reey muku nak te xol ba day tuti kep ko am taxare tay dembu tuti nga won jikom du reey muku nak te xol ba day tuti jappo alal def ci xol lepp lu manki ngati safan wi bis bu neuf dem lol du del seti
nan jema dello si xel ye xol yi takku ci njub telun fi am def ko yobbal ci fofeti dine ngorok beug yalla ak sax ci lamnu digal lo man di am te amoy ndol ngati dine gorok beug yalla ak sax ci limnu digal lo man di am te amoy ndol ngati mazam ba don tela faqir nga del de sengor ak dine ak doylu nak lo am lu tututi asgor so am fingite ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bumuy toroxloti asgor so am dingite ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bumuy toroxloti ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya manki manketi ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya manki manketi taraxlu ak bu fekay suk ak wayef lu ci mbir yalla ko jor mbate wayam fum ko wayoti gem yalla deug te gem dogal yakum ne ci yaw do gis ko dul rabbul ardi was samawati gem yalla deug te gem dogal yakum ne ci yaw do gis ko dul rabbul ardi was samawati am ab khare da gande no duñ ben jawale ge tax ken du yeg bi fen awab kharita kanda no duñ bennu jawale ge tax ken du yegg fennu yenan dendo yi dañu lay iñane di cior seyeli soy taxaw ñu daane yenan dendo yi dañu lay iñane di cior sesesi soy taxaw ñu daane liberté moy andando yoy sahir te bir ban ku nek def ab jambour liberté moy andando yoy sahir te bir ban ku nek def ab jambour ken du la wax li ne fi mom yepp yi wor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ken du la wax li ne fi mom yepp yi wor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ma jog régler sa dundu li way baxam dama perte tinna ci ak perte cham ma jog régler sa dundu li way baxam dama perte tinna ci ak perte cham te gan li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf ku dul regle am mbett xam tegal li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf ku dul regle am mbett xam te seen na samay cieri cieri yepp moy bamuy man te man jeex na li lo ci xam seet na samay cieri cieri yepp moy bamuy man te man jeexna li lo ci xam te gisna samay jif ci sa wursugit bamay am di ak neen tam jeex ndaxam xana kon namay def ndegam des lena ci sa fan lu tutut ma selal baxam xana kon namay def ndegam des lena kisaw fan lu tutut ma selal baxam xarit deug yewul ne man yewuna te wo digum yalla gem lamu dogal xarit deug yewul ne man yewuna te wo digum yalla gem lamu dogal ndega mo fi nekkon ba ken nekkul demo fi dezil sa yu ken nekatul ba ken nekagul ak bu ken nekatul lu nekal lamuy nek mo koy dogal
nangay tuub te gem yalla gem lam dogal ci yow moytu ay moy te jef ay ndigal te baye ko si mbir sa xal sant ko ci sa xol te yaakar ko loloy ndigal ma delu tuuba ti tay ñaan yalla tuub guma tuub jegal ma tuub gete say cir bum ca deloti ma delu tuuba ti tay ñaan yalla tuub guma tuub jegal ma tuub gete say cir bum ca deloti ma jekk jegalu say gete lepp lu ma sa xol ci ay aram mati luñ ci bum ca gesoti bur yalla jegal ma jegal dopp yi nga ma jox lu ma sa deg te baxul bum ko degloti teyen nga jegal ma ti lameñ wi lu ma sa wax te waxul jojo wax kan nan ca noppeti sa xol xalaat yi ci biram fo ci lo geureumul raxas ko nak biko ay leer bum la fatete bur yalla sa loxo yi lum laal te muy lu teref jegal ma laal gate bum laal lu lu laloti sa pay mi fum ma sa dem fepp te muy fulewul jegal ma yoy mu ñong def wajuma ndoti sa tank lum ma sa dox ba fepp fum ma sa dem ci moy ndigal bo ba dox tuub na ko tok naati bur yalla jegal ma jegal xé

tollu tay rafetal donte da nga soufé ci waskan sa juddu royul yaay waaja ngem yaangi jëm fo tollu tay rafetal ci yalla man bis ngay ñew bam degam teudna itam bala beut set way.

Rire de moy rere sey khubam ba gumba de mas moy ki ne xel ki batab xolam gisuko rire deug moy rere sey khubam ba gumba te mas moy ki ne xel ki batab xolam gisuko gis deug nak moy nga gis cheikh bamba gis ci sa xol te xol banak diko yek fum tollu neena ko bolem lu way manam num reey reeyit safuma degama mo bamba kay awam ba xemna ko mbolem lu way man xam ak fan gum man don mbolem ku way man gem gem bamba mo gëna wër man ku gemul bamba mi gem kenn yem nako mbolem ku way man gem gem bamba mo gëna wër man ku gemul bamba mi gem kenn yem nako rawati na waje koy di nga di wax ci mbiram len lu dul non ko ke man yaram nako tay lu way man xam ak fan gum man don dagam xamo bamba kay xam xam besim nako say wax lu reey reey te do wax ci mbiram rafetul amul xoram du njariñ wax may kurus nako samay wax ak sama jëf ak sa mbir ak sama gëm.

في تأليف نظمه بتم سامب جيغل في حياة الشيخ سرين مربي سيسي رضي الله عنه ونفعنا به آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله ما نجتم له وقت دي تدو بور بو ماك بي انغورام صح. بسم الله ما نجي تامبلي واخ دي تدو بور بو ماك انغورام صح. جولي تي خير الخلق ماي سوبيم با والي تسانت نك شيخ بامبا تيال نا يالا دوتي مبولم خيول تي خيت مصطفى يفر لين جيغل غناو جولي اك تانت جيلي اندي مال خام لا لا وار nga def ko lolou may la fateliko ak fateli sa kem katan warna ma war samay morom lun atan Serigne Mamar Mbaye Cissé lay waxtane lama ci xam ta bul ni waji waane mo dambe mbolem xéeti bari yépp lu bax waxal jëfëm ya dañ na fepp donu na beetin jëf na beetin tek ca moy faguteef gu fagu mustawa ci kagn na barama jor ñu na ko njaase moy way juram wa dekk afi Cissé ma wax la jëbul barama njur bel nga xamni mor mbay boba lañ ko fagul bamu ñewé fekk serigne bi ndiarém cheikh bamba na ko degg na ñi ngi lay yém ci alquran sang man ko ak mokal ko munako waaw serigne bi na taril mako mu daldi dal baqara jëm ci nasi ba ca fajar muy jinnate ka nasi ba magalé munako man gi woorna waye demal yaxal ko andi siwna abir bu gatt goor ga bindu kamil andil ko cheikh bamba moy mbeur kamil cheikh bamba sétéré ba na ko wona fedeli man gam ko waxon ni woorna dal ni ko njaase man nga lol kamil bi fa gub danam ni waye may borom bi manafihul qur'an wal hadith bur yalla joxna mako njaase sise dal ni barama so bindan ab kamil lan modi yol ba bam waxe bagal munasalatu dirhamin ci ngordu mom la ko da xeyma serigne bay fardu mu dal di koy yabal ci samba job sam bindu ke itofal ci ban ba mo xam bind ci bir kayit wayaw borom sam nga teral ma jëm joju lo am bamu deme ma samba yer letter ba taf ko ci dennam ba niki borom ba yekati ñettulim bu nekk ci emer ci ngurdu jox barama lolu mo woor delo ko nak kamil bana ko yobul mbindum serigne touba mi mom lay magal bam delu ci ñur bel xibar ko bamba munako mom gi lolu moy batin ba fofé la ñaasé jibulo ci ban ba cheikh ban ba jox ko yol ba ak batin ba dal ni ko jangal qur'an ak jangale sepp cer la yow barama de ko xamle tafaw dang ci jariño ak di jariñe lo bëgg def def ko ci dal koy soñ serigne mamar ne may juñu cheikh bamba gam doon joxañ bu yagg may borom ba jariñu ga ak jariñe ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy juñjam ga fataliko ak fatali sa akam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi bidayati khidmatihi bil qur'an al karim serigne mamar mbay tambali legeyam yew la xasaayga daldi roy ca bayam gem gari jaal ye jitu gem cheikh bamba layar di dox doxin wa ak pass pass ba boole way ak fitek taxaw ci deug sax ci juba doy long digel der keng gisna lu nek dajna it lu nek deg lu nek xamna it lu nek waye duti it duret do jaxay jaxle ken du ko xixan yalla dal la faale nabatukum man halakadin bada li qabla an araridan muabada cheikh bamba ne njariñ du jitu jono ku sonu nak jariñu lolu werna mu dal di tambule doxal daram ja di jangale kay yare ci sun waja ndel ben ga nak sayir ta newna dole batin ba nak disna ta am nak jagle dara ja nak barkel ga mom la dore ndax ñafa genne ñepa kang di fore yoonu mu di wepp ak julit yi ñepa ko doy lo won ci sen jaboti ndaw lu fa ñew abdir nga bindu kamil bo la yar ak jikko yu bax tay selal mota serigne abdul latif ci lappe cheikh balla paté ci la fañ doon jappé ca buntu keur maam say xwa fe mbacke waxtu timis aw koor la mako fekke cheikh balla paté laaj ko aw ji sinam daara serigne mor mbay ja aw janginam namu debé janginu daara sangam serigne ba daldi tonto lay xalaatam def ni ko fab sa dom de yobbu keur mor mo baña jang dara to fab dir moma gënal yobbu ko daara jojja
bam wat wal qur'an moy jawab ja xamna ya rek ak telu bi ak ay jikko latam motax jojja wax mu wax ko badga dog dara je ci ci rew mi jangu barir tay waxi bamba mbeur mi bawal ka jor la fa dalay beselum ñepp di wal wali ku ñew ni malum ker gu mu don ci rew mi tay gu diine murid lamba khadir lamba tijani bolo nga fay bawo di ñew di jang ci ku ñew ba delu ñang fa bayyi daw ci barana kuñ na fi borom xam xam la dafala jange bañuna alim la barana fi serigne su tok ci barke jaar nañ fa yeur fa qablahu sen barke barana yit ci rewmi tay ñuy xexu fa lañu jange baadahu lañ xexu barana ñuy commerce tay duñ jexal akom de affaire yu affaire ba gi jël al wayñ da jange mang fa reful ak xaji sufiya barke xamna yegul fo dem arab ba amerik ci rewiya gis na fa jaar bokku ci ñay tanef ya don modu yoy kang lañu tek ci foore tontu masala duñ ca laaj ay téré barana ñun ci dara ji lañ jaaré jang ba mokal yeur fa yit ay téré newon na mom ñaan na boromam yalla ci barke cheikh bamba satum mambala kep ku jaar ci dara ji ba genn ñay say morom doto ca ñeetan kenn fatali ko fatali sa kem kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi uslubi ta'limihi amon na ay jangale kat ken foore yu man la geey ba lol te dawuñ doore am kan yu koy bindal khasaidam ya agit yeneeni tere ak mushafiya wuton na it wude yu aw dolam ya ak tere ñaan ya jeffrey kamil ya sen samsu njaay ca pari njaay ca jorga ragal na yalla kan la am nay dong am na ngeeram ca cierno may yaakar ja ak ma du fay fetto ma don jawriñ ja nonna ma daaray mor ja nek njurubel moy nday mbollem daarayam fa nekkal budon garab datt ba mo sax fofa fu daara nek ciarba mo tim fofa joxna ko fofa mbaxanam ciuri ciara ak ñaari temir goga gor xamna dara kero ak serigne ahmed su goy sa sede mom gor ga jangal nako amna firnde ba bis ba delu sele gor ga faatu tabina al janna mbiram dulatu fatali ko fatali sa kem kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi ijtihadihi kuñu me won la geela musta wati di noplo kay dalu musta dacci musuta neenal dara fil awqati waqtu ñewu mu duy ko fil khairati dana la geey ñetti la geey yu bokul ci jenn jëmam jate lolu yombul yisa nga deg muy tariikh sa'id di top alquran modi habit waxo mbater alquranam di topay khasida mbatay ñaanam waxo mbater alquranam di topay khasida mbatay ñaanam boole jeufante nit ñi lam leen warlu ci seeni aajo ko katal ta dallu sayu xeye ñay bekk ñoom lay topal tek ci borom kamil ya moy ñe mokal waana ñakoy bidal khasaidam ya sog leena topal tay wax ak ganam ya ci ni la dan yandu ba ñepp yi teud musur ne kontene ba su ci sedd ndax neena dox ak taxaw du ab dox dox kay taxaw bokku ci li la daan wax ne bis dama ile geey di xol montar bi ba ñaari waxtu man ñoon ci lal bi bama joge mu dem ci ñenti waxtu rawama ñaari waxtu dal may jitu ma dal ni montar rek mo wax deug dox kay taxaw bokku ci li dig deug dox ku taxaw lu tuti tut ñu raw la amana ko rawone tam fardab la ku degaron taway la am nak fulla ci lamu nek amu fit jambar la fateliko fateli sa kem kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi iqbalin nas ilayhi amon nayit ijaba ñepp da ñew fu nek nit ba wo fa melni aw xew boole na ñattu gan ci ben yor yor yoy boole len jafena yalla moy bur Cheikh Abdullah moy kafa jekk xeyti ba genn maamala ji Abdoul ci ni tuti cierno muntaka talek ci barakallahu yi le gan fuñ xeyti mbolam tariixa ya ak yeneeni diine ñepp fa daan ñew jojja way du ciune ñu siñu ñepp ñay way ak ñay lamb ak ñay rawante ñepp daanañ yambu sofa du gan wandeel sa bet fasal ba ko ma ti deg dang fa gis na talba
kéro ba Cheikh Tidiane ñëwé fa kër ga laaj ko soley portal yi jublom ga muna ko nit ku nekk am nafsopem bëgg ku ñëw dana fa fekk waayam jariñu ga ak jariña ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yagg mooy junjam ga fatale ko fatale sa akam kattan warna ma war samay moram lun attan faslun fi ijabati da'watihi ma wax la nak tuti ci nam dañane rawna wilaya rawna sañ sañ mani lamuy faja ajo nga won ci nobba mba xel ma mba lamñ wa mba te xol ba mba ali tol way la mba waxtu am la lumu ci doon bu dooni bal kartous la temer nit aksi ku nek sa ajo te bokki wuñ ay ajo deggal waju mu dal di bindub aya boole len ko dugal ci soxlay ñepp boolem fajj ko lum jëkke jot mudiw keuyit mbab téré wala ci waxtaan melni sax kuy mboré daana ci fajj ay aajo tollu way la te mo fa tollu moju bok bur yalla amna ku ñew bis diko ñaan lo soxna monsieur madame la wax te téewul amna jigeen ñuy ñaan lu ay borom kër mu dal ni talal leen ci wër wi ngeen jar Cheikh Mbacke ak Seigne Modou mom la ñaané Cheikh Bayu Gor ak Cheikh Mat Tidiane nité ci seen loxo ni leen jog leen dem ci wër wa ñepp sey ki jarna gem am ñaar ñew na ko dano bëggante te sunu way jur yi dañoo bañante seen ñaari la fi ser la dal di faste dal di ni leen dogna da ngeen takante gis na jigeen ñew na ko man sey naay at tewuma doom xamna ni leema magat muna ko fal sa jaade be rayo ko nalal sa biir legi nga am ba boot ko Cheikh Fallou mo mako joxon barkelu fatal ci biir ambu di jur basatlu abdir mu ñew fa na ko jël na wer muna ko gor la to fa ya nga ne yeer nit daana ñew tawat faju ba jeexal mu jox la kaasu kafe na la nanal nga dal di nan muni la jeex na wer nga tawat ja ken dootu la wax mba feex nga nit daana ñew wanen beugat ye muuru boole ca bem peñ geet ya laas mu muuru mu dal ni Cheikh Ibrahim jurom yar tablil ko geet ye wer bu len ko xer yar mu dal ni Cheikh Ibrahim jurom yar tablil ko geet ye wer bu len ko xel yar ijaba mom amu ca won am nawle fi kulli fannin moy borom ak jagle waxna ni pes mba njanete ak awsaga dana ci faj ay ajo li dik ag ndax neena ñaan ya rab ho boromam kum man ta faj saajo do gis jëmmam jariñu gaak jariña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy junjam ga fatale ko fatale sa kam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi wilayatihi kum karama la ta xamna xeybu kum wilaya la ta dawul selbu amon na bi Cheikh Salim Mbacke ñew fa nekuk serigne abdullah khalifa muni ko jak ni ko yaadi koka koka di yawute wulen la sakka ndako ko ket ñew na sa keer waxtu unjel te gennegul ba legi yaare yu pal gisna mu fab jëmam ja def sa jëmmu muy jenn jëmmu jog taxaw ni temmu murid ya xaju muni fi doyna yam insa allah ta kanam da ngeen xam Cheikh Abdou Dieng mom balla fali wayam sa mbok daram bay ci ndam ding masam amna fa bis mu bind ko bata xel def jenn lif ci bir gu dara andul bam talale letter ba dal ni lif gi yen donga yi kan mo ci xam jublom gi Cheikh Abdou Dieng ket netakal namam ne ba donga yaangi ñew di laaj fuñ koy tek jawab ja moy daf ni ko man dumab Cheikh bang may takalam ne te beuguma feex ndegam takal nga bokki Cheikh Bamba kay doyna seuk ñoyeyo la geey ba nama ci jox am perma barkelo ko motali yene mag la don jublom ga ca bir keram fala ko werlu yag ay fani fan balam ci yene yag mu walu may ngiran ni permi jël ko dal ni ko barkela nga barkelo ko serigne assan salam mu am kesfu ñana fa bis na legi jeexum xewfu wate bi jub gis na deret yuy turu nit ña di xex ma gis ci mbeur yu joru muna ko Serigne Assane du may gis lolu man jam lay gis lañ ma won du lolu bu don da ngay ministère ya ayor armée nganna ya ngay gis ay fital ñuy armée man éducation modi sa ministère khalima lay gis ak keuyit ak lankar jam la daan wax
jamm yit lay diglu jamm la yena ñepp ay lay muslu alaaji abdu daana ñew fa kër ga mang koy misal ti jaan murid defar ga daf ni ko ñaar ñu bokk tool di bay lañ inshallah Allah ñu bokk apañ dal ni jogal nu yoonu yo ti jaani ma jog taxaw sargal nu yo mu wax ni day goob dugub kuy goob dugub du seug ñay wax dañoo yab seen serigne dug deug ni ko nu yo murid te seug muni gurum nu yo su jot ni tek mu dal ni ki day gas pour loox day seug ñina dañuy jaamu serigne dug deug ñay goob dugub ñay gas pour loox ca tool ya ño bokk seen cereeng ndawal cereer ya ba mu demee bay jog mu naa ko ñaanal muy joxe dog mu naa ko déedee taflil kontu gu fees dell segub borom ba lub siña gàtt gàtt doy bànkam ba saa suñ ma saa wowute ci idul fitri day tëj ñetti fan di ñaan lil baari ba génn nit ñay ñëw ku nekk yi laajte wuute julli yi naa ko loo ci atte mu naati jaan yi julli barki démb akit ñit yi murit te julli démb ak gaaye di bàyyi faal te wuuruñ wan far ñoom ñëpp laa àndal te fépp laa far lépp defar ak rafetal ak tàmm di wax lu baax ci ay julit ak jàmm nee yàlla moom yaana ba ñëpp xàcca te kenn du laal kenn lu xat bokkul ca toog na ba guddi xaaj mu dal di woote ña koy bindal ñaan ya du ma ko fàtte ba ñu ñëwee paket bu weex la teppi di joxe par benn ba waaja noppi mu gis te biir kayit wu xong xool ko dal di ni kii laf lay xibaar ngeen xam ko nistuut mu dal ni képp la muy xibaar si bàññi sa laqu ruuga moo fi jaar si dal di ni yoot kayit wa dal cay bind Cheikh Ragnas nelaw na léegi London fajar mu dal ni wàcce leen kaamil bi bay xet mu ñuy soog a xibaar tàggeem bi wax na ni ab cëram ca yàlla rëy na boroomi mbóot la ay dabam fengat na amoon na góor gu baax gu dëkk njaareem xam naaw turam mbokkam la fii doy naayam bam tawatee la dal di wut ca ngaayam ak la ca war jébbal ko kay ab taawam dal di ni góor yàlla yi am na fab cër wala ay lëm na ay mbiram ba dem far amoon na bis as cox na ñëw si yaar ko ba génn dem mu dal ni kii dab leen ko ba mu ñëwee mu yëkkatib lim jox ko bam dem mu naa càngaay la tàgge naa ko bisib keroog lañu ko yóbbu Touba ca biir barab ya yàl na tabbi Touba amoon na kes fu am na ak wilaaya te xam na xëy bu mooy borom diraaya fàttali koog fàttali saakem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fi kasrati xayraatihi barke ba ak wërsëg wa ak xiiwal ya day dotti mel ni wax set ak waameem ya bindeef yi mel ni xorandoom di andi fii kulli yow min raw di maas ak samdi fa nekk yëf ba woo fa fànn yëpp ci réew mi ak ci réew yi wàll yëpp bu ñii di yóbbante ñalee ngay poste di def ci ay leetar ñalay mandaate léeg-léeg nga gis ab kabiyon bu gaare sëftoni ceeb mbaa fépp dal di seere wala nga gis wata bu fees ak suukar mbaa kafe mbaa attaaye yor ab leetar mbooleem kilifa yi ku neeg sa aado jang fa sa xal yal nañu am sahaada ñaa fukki ton ñee ñaari ton loo attan kenn ku neeg sa yéene ak sa man-man xiiwal ya tuuru fépp fépp baawaan kuy gas bu sag jajji ba neeku ñëw naan baraada yaag tabla yaag kaasam ya kapteer yaag satala yaag cuuraay ya ñuy xelli ay kafe di xiim ataaya waxtaan wa jolli waaja moo raw gaaya tisbaari aljuma ku sëlmal jaar fa ña julli jee Touba ku romb aw fa kër ga di riir nag mujj mel ni màggal ku ne siyaare kii mayam gi yombul teema ni far géej la ku sëgg mandi mbaamu di ab jant ku jaaru jëndi am na ku ñëw bis ni ko yow mii ñaanal nit ñi ñu am lu tee nga am ba giijal mu naa ko man duma bérëx aw xallaa waaye ku joon-joong man danaa jafal la jariñu gaag jariña gaag barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga fàttali koog fàttali saakem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fii saxaa'ihi
ma wax la nak ca tab ga ndax nga waru xéetu joxe emane su ko lakhbaru ñay ñew di andi namu tollu ci blim ñay ñew di laaj raw nako fuf ku ñew am yému ta joxe men mbir lu reey reey lu taru taru mbamu ser lu xey xey kay andi buy andi kay yobbu yobbu dara du fekkante fa mom cey rabbu du konté ay xaaliss di jek jekal di dajalé kay xol kay yu andul du tecc ay gal soxlawul ko par for sakadi ubbi compte banque mo for sa so ma sa yekati million jox ko ci pot la koy sanni ku ñew mu jox ko xamewula ka joxe ñaari témir ci men mbir ku yalla fal nga don bur mom neena won jant bi mo di bankam lu mandi buy dem yobbu lolu la xam ne al khamis andil la ay tiranga nga cey tiral al juma moy yaranga lu ñew ci bis bis ba ko mom du dajale benn deureum mu jëm ëlëk duy demale yi sa mu toog ba guddi ab lim ñew fa tay beggul lu tuti tut fa naan fa mu daldi bindu liste top kër ya ba lepp jeex cey ak selal jëf ya camion yi dugub ya fay ñew ak yoy ceeb ya nonu la koy topé ba hôpital ya ba lepp mat ku degg ñew na awma mu jënd jox la loolu moy mbiram ma ñewante ga ak labir ga ak yermandem ñepp ca yam jambur ña ak ay bokkam tiisi wo fa man di andi mbaat ak jaxle mu daldi koy safara yow nga baxle lu man di doon dana la war defal la ñaanal la yalla yekati lim jox la jariñu gaak jariña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy junjam ga fatali ko ak fatali sa kam kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi ridahi bi khada illahi ko nangu ab dogal la muy banex la mbatew nakar lu mu ci lu mu geureum la nasartu bi shukri sikayata fala askulahu durran farduri afala yoyu la ban ba wax ca bir tukemba ku bëgg way roy ko te moy sa pemba ne dogal istila dogal bub yalla bu mana don dogal ga sa banex la warba bima qadarahu aljalil likay tore han nafsa ya nabil ban ba ko wax nangub dogal lu war la ci ab julit budé boromum xel la xexaw du reyi ba soppi dara dara ci ay jefam ba tay waxam kem sarra nit ku amone e kam la ay waxtanam day saf xoram lamboy njariñ ak xam xam ndama lawan gu saf xoram saf yalla yaram wa def waw ndaw te teewul magla cial gu wayef sempal eset la dan sol musul di sol ay damina ka jital fum ne xetu misk ak sikke fay bonni ak xeti ci urayam ya xet gay sanni ko xare won laak bakanam banot ko notale xetu non ya des xam ngeen ko aduna jublu nako jox ko bopam mu deddu mo am jebal serign bi leppam amon na bis president yone ko ben medaay ay ndaw ni ngeen takal ko bañu ñewé kuñ na basiru sek gennel ko damina bu reey ta jek niko solal buñ lay takal garab bi faaw ñu portal la ya gornor bi natal bi nak president lay delu motax ma non nga sañ ci tay sol lolu mu naan basiru mbir ya nekkul fofu solo ka waaj taxul medaay bi ñew fu bu doni damina la kon du exi ndax wa ndakaru ñoma dakka sañ ci ne mbottu waxtu wone man ci ndox ma ba legi derba leragul diglul ma nderuru mi ruru fi sufum tollu yaram wa lerna kon nu dolle farlu lama newon ba am ko dal lay nek na ci lu neex yalla ta sax ci dak bu soxla won ci wata yek itasi ay ya ca des ndaw bari yum fi bayyi amna borom alal ju siiw ci womal ñew ni ko bis man dama lay itasal sa dara ji amna ko yene na ko te pak bi luma fi jef xem na ko tontom la moy daf ni ko jegal na la sa yene yegna te sant na la mbar mu ma selo taw bi ma ak say tire ak do nga yi doyna ma ndawul biire dara fe ton njortu ci ñepp ñepp xamut ko ban lu bax la yene ñepp ndax neena ab julit lu bakkar bakkar yonen bi bëgg ko lu kacior kacior dal ni am murid yitam lu bon bon serigne bi bëgg ko lu saggan saggan yermane yalla ak baxuk saxi bamba ci la duggal ñepp walis safan ba
yermande yalla ak baxu saykh bamba ci la dugal ñepp walis safan ba fatali ko fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi akhir hayatihi ci mujju nak la fatu dal ni meng genn ci ñepp mo boromam dong nit ñi di ñew kwasina yeglul ma moy sap xarit suma yegge ubil ma ngay wax mu na la ne ko may diw sangam joxna ma laisser passer man may wayam kenn ku nekk fo ak ni sa mor keppa ndekete wote boba morum ñepp muta jab dir melni ab la geeyam des na lu muy agale la ta muy dem tab jaxasom ak nit ñi day galankor doxin wanam ko bëgge yalla moy bur ndax neena man serign bi daf ma dor pes dal ni masala gi bi yang ci yefus ndax ku fi ñew sude borom khalis la mba muy borom daraja mba ab cheikh la nga ba fi sala gi bi waxtanal ko sawar wi kagn lay daanu li dakal ko dal ni ma rap tañ ma fi ma nek jep kassala nek ba fi ak muy ag ak genn yit bopam ci xel yek xol yi ñimeen jotaay yek jëm jeeg waxtaan yi tambuli taggo ci meloy waxtaanam ak ay jefinam len ci njabotam diglul ma wax la sun muju jotaayam lan mu ci xati bante laata muy dem cheikh mustakhir lo ma ca daara yi koki gor gu reyub la geey te siyu te tekki kérom mu la ko ban demé ca ñaan ga ma cheikh basirou ak yeneeni dong bande lu sé waxtu timis mu wonu ne ka sa dem ngeen ba del ci lañu daldi ni mom fuñu koram no wax ko niko ca bi pencam ma diglu wat ko mu laaj itam jeuriñ jeyor daaram ja ñuna ba wi fi doom mu gaaw dog wax ja daldi ni tuub ko bayyi doom jariñ la moy duñ la fatte sa ginaaw lu wër la te ken du fatte ay mbiram gannaawam ngiram la geeyam digam ak boromam daldi ni talal leenu daldi def ñaan tay ñaan di ba mu mbir ya doyna ki iman ba magale la dalni kon jog leen dem fu ngeen ne ma nga fa te ma ng fa khadim kenn ku ne ak namu la taggo ci wax walaw jefin ba te mu far la sax tax dir bobu nak la xamle bopam lepp joxe indigal yal nañu jaar ci yep mirage na bopam denk ak njabotam lu nek nam ko beugé fi doyna yam ndax daf ni pacci keur ga yatti wal sedele wal ye ku nek ak wal ni wal gi la fetele njabot gi alquran moy dara ji fim nek gi wet serigne touba ka saydam yi ak yenn tere xam xam ak mushafi fañu ko rob ci ndigalal cheikh bamba abdul ad lañ ko fa rob soppem ba fekkon na it barab ba nekku djublom seen ñaari djublu ye depo li mo am njel beena mak mu jam gele pasel dundam rafet na fess na del del waccina lam fa mebeto nit matna sacci lu neex yalla ba wacci doyna xamna damay taxawlu ngir dundam ga manesu ko def ci keyit ngir fess ga waye ma doylo lam waxon ni yalla neewul geleem xewul ganar lu werla lu bari lol nga wax ca tuti tuti mom la biral fil umri wal awqati barkelu nak ca barke baak baatin ba serigne basirou sisse moy taawam ba serigne basirou sisse ak rakam ya gor ñak jigen ña ba ca sax way jur ya yalla na yalla soti wa amew barke wudul sewet ci ñoom ta ñepp fekke guddu fa nak wergi yaram ak barke yalla nako dal kuni amin nu fekke amina amina nilen amina ci daraje cheikh ban ba ak lamina fateliko fatelisa kam katan warna ma war samay morom lun attan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahir rahmanir rahim allahumma ang lay ñaan sama guk turwi gem ak wer ak barkete guddal fanwi allahumma ang lay ñaan sama guk turwi gem ak wer ak barkete guddal fanwi luma mebe ci sama diine jef ko te jappandil ma luma yotu jot ko laqunu fakku yaqdo fa aksi dakal kun yi fexel bu dara aksi am nak ijaba fun la wo nga wuyu te salnu mbotum ismu sa tek tayu muhammadun nanga mamay ci say may ak wergu ande guddu fan lumay doy
am wërsëg ak am xel mu dal ak barke ba def lu reey ci diine doon ko tekki muhammadun sama njaboo saxal leen ci diine buñ nasax ba kenn yab leen.

0: fatelu be pas pas ba te diko ñaan lu nek ne lum tan bun moy yonte bunu jadd fen diko lagan nak fanu guddak barke wergu yaram kuni amin na fekke te bunu ken bonkos ndaxu neew doole nal ginaaw ne fu kanam yaay doole te buma ken fekk ma xay mu watma te buma ken xalab ma rotte ñoruma te bu la ken baddo badal ci sa kaw doxal ma sa dig ak ñina ma aw murid gi ak ñi rax ci biir sol mbub mi ba man di ruur ci tool bi nañ leen xammi ciosaan lendem sahir lendem ak batin ngan yoxoos ci yoon wi ak say bon bon ba noppi fab ak njël def kop armo di agree sa nit ñi lii du jàmm ñay joori xeer tey suuli fiir tey tunglu narax ci seen kaw saan wu ñëw na dellu ñay yoori buum tey teqatal tey mbaale laa xawla ñoom soril ma fuñ may laale daqal ma it ñii yor dangar tey matte te ku ñu matt soolugul mu metti ak gaaña yor làmmeñ wu am ay tooke bi sox di sànni nan ci mucc mbàkke wala jabar buy fas di tafliy buusu tey jat di saalaalee kasam haruusu wala mu yor ay rab di xam buy tuuru wala mu xeetim woy rawaan tey suuru ku yoru ay musal ma cib safaanam dajale maag yi womba foofu laayam defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu fa ji saarayni defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu fa ji saarayni astaghfirullaha yaa sheekh dégg naa li nga wax dumaa di jog neeti ñokket tukki ngir jëru ko gis naa la gis nga ma nee naa jàkk duutu ma raf sàttanka xol bi dootuñ seeti kenn matu ko lem naa samay ndëggu ak saawuloos di jéggulu ngir tooñ naa la ay tooñ yu rëy te tooñ la lëf jëru ko bi lay koosi gi xool batum ngëneel bi fi yow ngir xol bu sedd ngërëm lum songu yeggale ko waaye ku ñëw nekk fii sàggan di mooy sa ndigal xelam di dal du fa ngoog buy toog ba rëccu ji ko kon noo ngi sax ci ndigal tey ñaan nga def ci ndimmal nu mucc ci tiq ak luy tax nu sàggane ko buur yàlla yar na la may jàmm ak wér ak gudd fan nga sax fi yàgg fi lool ak camsu yéene la ko réer dëgg mooy réere say xibaam ba gumba tamaas mooy kii ni xellati gétte ab xolam gisu ko gis dëgg nag mooy ka gis seex bamba gis gisu xol te xol ba nag di ko yëg fum toll ñeenaa ko mboolem lu waay mën a am lum rëy rëyit safuma ndëgam amoo kii fi Touba am nga xeeb naa ko mboolem ko waay mën a gëm gëm ban ba moo gën a wér man ko gëmul ban ba mii gëm kenn yéem naa ko rawati naa ak waaja koy di ngat di wax ci mbiram lenn lu dul noona kookee man yëram naa ko te it lu waay mën a xam ak fànn gum mën a doon ndëgam xamoo ban ba kay xam-xam ba sib naa ko say wax lu rëy rëy te doo wax ci mbiram rafetul amul xoram du njariñ wax mooy ko rus naa ko samay wax ak sama jëf ak saa mbir ak sama gëm ak saa yëngoog sama dal gi yépp jox naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fudul fii bum ni gis naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fudul fii bum ni gis naa ko sëriñ bi dellu si naa tey jii di jéggulu ngir tool bii ma war di ci jëwriñ ñëpp jiitu na ma ngir sàgg nag waye deeg yeneeni ndog yu ma dal ci saaw yaram waaye tey ñaanal ma yépp ba ma ngir jiitu ci tool di bay ba ñëpp wàll si ngay yaafus ba des ca ginnaaw billahi metti na ma kon tey damaa dellu si takkaat samag laxasaay tey laaju sas bëgg a bay sëriñ bi dimbali ma man jàq naa jaaxle naa saafit wi nee na tëret xol baa ngi ti it xel mi nëx sarax ma xett li ma jàpp ndal ak yeweenug mbir fépp fun mën a ne nag nu defal yooyu mbir fun toll nag gaawal sunuy ay wi ci biir ak biti nag bu ko xool faral nu yépp te bàddil nuy ngëneel gaawal sayxul xadi mbàkki boo yeexeenu tuskarenun sun bunt yépp a ne ràpp ubbi leen gaawal na toog balaa ak a seet bon bon yi nekk fi nun du len lun ci xaju yeeram nu gaaw gaawal Allahu akbar yalla ay bur di jef lu ko soop dunya ko xol yi mu lambo jarna xeyni ko mbass kep ku man tele bis am ñak moy la fa ses lo wer werit wéré de ngi ñew ko xew xew bis ak fal lu reey reey tam ak fal li ko ta kanam lu yees tam rap xum ben wofu jiss dana tas ab anditam lu mu deur deur am ku xey ni melas takale ko daldi ñew li rek moy lima gis ak dunditam deedib ak ko am tali na la bir yilay beurep fofi nekke de fa xaar la ca dess wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na i set lu kay wote ak lamuy wote wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na i set lu kay wote ak lamuy wote kuy def lu yengu nga jog luñ sos nga tabbi ci bir dootewlu dootewlu mbir mo deg dem seti kuut barab berufa sos ay mbiram yemu fa yor wërse ga xel mu reey nak tambule wote dinet lay xey bu tay wax ay ngeenel yu mu yor farma ak wila yam ne day sel boko yaqate yoru njabar mbaate ay gallaaju ñang ta xor tay weddu sulmani yo kay la ci batuti ñi ñata koy wuji muy ndawlu amul kilifa ak waju tay bokam ak ñay wër di musloti mu dal di len defi dak ñi wër ko nak diko jey ya man di wak do maro mam muy jayar loti ñuy bop kay dukku dukki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay dox di digleti mu mujji len defi fiir fab diine tek ko ca kaw di yallu ngir nit ñi ngir ñuy gem la muy wote ku ñew mu fab la nga yor digla lu reey la mu yor te jojja way seddul bay dox di seddate kon nit ñi yeen yow leen ngir yow jot na ci nun xamé lu bax ak lu bon xel day xalam tuti cheikh ban balum sosulon ginaaw ba waju ko sos boy wote yi doma gis man fofu la fete yef yi fi ban ba bawon kuy wote rax ci sa yef ma bayyi la yoy yef tay am ci yef yuuti ci yalla man bisanguy ñew bob njegam teduna yitam bala ba te sedde yema ci lolu mbabok ma yewu ji bis bob tay bala jantaso faw ma war ko ci ak jaat ma la wax lolu mote ma jog soppi sa ite mu jëm fa ma jëm bañ ak ragal du ko te ñew buura wax lolu ndax yalla ne kulu nafsin bepp bepp bakan saikhatul maut day de nan xalat lolu dogal bu yalla dagal kay dog na ken duko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu dogal bu yalla dogal kay dog na ken duko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu majo rele sa dunduli wey baxam dama perte tit na ci ak perte cham te ket li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf kudul regle am bet xam te set na samay cer yi yep moy bamuy man te man jeexna li lo ci xam te gis na samay jef ci sa wërse git bamay am di ak nenta am jeex ndaxam xana kon namay def ndegam des lana ci taw fan lu tut tut ma selal baxam a'udhu billahi min al khusran yal nañu fi wale ak pexey shaytan wandel sa xel ak tek sa bet ci dunya day yak xol nan wañ xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat lanen fex lepp di xofola nan wañ xemem te fi ak mebet yi te xamte wo yalla te muñ banex yi banex bakam shaytan tek ci dunya muñ ñanti non jammeli mon na yoya xare dundal xol yi ci jang ak sikkar ak di xalaat yalla ak di tewlu ay mbir nan bayyi xel dunde ki deek bammel yu ak ya fasas barsaq ak ti sam yu bari pexe tank bu gudd ak barke bolek alal du teñu xey la tagge xam xam bu reey ci yalla mba ci dunya dula tegal bammel yi ak laccem ya gore yu ak jongama ak don kuñ xam du teñu rab la dem nga dess ni ci ndum ndaw ndawlu ak ñuulal kawar mim ay at du teemu xeyni jaas bu app bu mat tabax yi ak alal ji ak njaboot gi des na ko seddale te do ko fekke te lum fa bari bari lañ lay sange loola nga ca yobbu gannaaw sab tagge loko bawon lo ca bañon sak dundu des na ca def lola gannaaw sak faddu teyit amul garab amul ab téré du ciowri du teggi allahu buure téméré at yu nek ak mas faatu way top yaag way moy yeñe pay laatu kuy dundu ku ne da nga jël sa wal ci roogu xar xar le badal ni ciel kenn du mucc kuñ fa dem sa ngenté fawu ñu dem sa dej lu metti metti yalla nañu bur yalla defal nuy top musal nu ci waru te bañ no top yalla nañu bur yalla defal nuy top musal nu ci waru te bañ no top bul gaaw mer baaxul negal ba mu jot del nak ba gis lu ko jar ndax reccu kat dana wey ndegam da nga mel itam bul daldi top sa mer ba daldi jef mba nga wax njombe ko deg ni cey temer mayit bu ca sax julit du top meram jeggile ak jeggulo di cang moy fayu ay saytane bengna beugam ga amna pexem yejumna te yalla bajjo dendam yejimna langam ga fesna bere na danna te bobu bajjo lim daane ci mbeur yak ko ci mbir xagne ko ci cier dire de taccu bu kenn nagu de len ko fogu da gaaw ci songu te gaaw ci noju man jak la jaxle na sanaw ginena teret ko am xalat da nga ti it ak mucci tay jafena man jak na jaxle na sanaw ginena teret ko am xalat da nga ti it ak mucci tay jafena ci yalla ji jamono ban nit ñi faf gëna bon kenn ku nek ayibam ñak ayib jafena saytane runguna mbolam nit ñi ngabu yatam ku nek yatam wa mu lay samete raw jafena nit ñangi tay nur ci ay bakkar baru yitilim seen leer xol yep fay xol bo fa gis gumbana gor ñak jigen ñangi melni bay yusar bi boyal ko jot mu don sa jabar al khair kay xewina teket ku warta te ko sab jël faw mu reey ca kam bi naar ye yey matte kalor barina aw naar gor boko maf ñan doy dawal di dañal jël lu mbugal ak itis ak reccu kay dikna ndax yalla ne ina labraray ñi jub baña fo la fi nahimin la wax kon bur bu man digena waye wa innal fujara ay gaña dekk ci moy la fi jahimin ja diglul mbeur mu mag tekuna yalla ngi yor ambi leram set na xol yi fi set muy tutu xal yi ay biblim lu bon barina kenn ku nek ayibam te kenn gisul sa ayib tay xol ayib ci kenen kum man di don sikna man lam ak yak abder wax ci nit ki lu bon gantuk dogal ak kañaan reey yoyu bir barina ken dootu jog doxu yiw ken dootu tok waxu yiw ken dootu lek lu lew war rek ka da jamono jital bakan ak banex lanka muñ li aram di dox ba xey ni serex nan tuubi de jigena xol bopu gis aduna ak am koom la duy bani mut fam nak serigne dimbu bo deugal bu wer jafena ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol koy dox dafa neub bu yegg di daj jamono ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol koy dox dafa neub bu yegg di daj jamono mote ma jog den kané wat fatali wat te soñi wat ngir no nge dem te dun depat amana dig bi jigena mote ma jog den kané wat fatali wat te soñi wat ngir no nge dem te dun depat amana dig ba jigena tol nan ni bayen wutu won tan yi ni wutu tol ni nun kon nan di bayi xel la won yalla dogal ba nopina nan dal di farlu nak te waj yobal bu yiw te bun ko waj ndax ku xamul kagn la du waj aduna war ya jigena bakam da fay xeyni xoret ak lum la fek nga mebet mo xam mu jang ba ata jegut fudik ba ak se sotina te aduna nguy beug jeex bu jeexul dundu gi jeex te nit ñi ñepp ak ne reta ak seen xel yi dal gi epuna yalna nu mucc ci waru te li da fay niro xaru ndax deug wet na ba beru ngirum chaxaan mi xumbuna ñepp ngir riri wuti alal ñi epp len tay capital ñi keri marbo len fulal wut mi aram gi epuna ko gis tabax na dunam ci tapale war yu aram te fay keuruk alakhiram deful fa dara pertena kol buduy ribani mut kay dotu moy yalla bati it ngir xol budé dotu khalaat yalla boromam gumbana xol bu amul tambu ci leer shaytané na ci bir difour fum ko yabal mu daldi bur rajimi bajjo jekuna wutin wu ñaaw amin wu ñaaw te di ca def nak jef ju ñaaw bade na jaas ñu xey la yew san ci bammel ragluna ngay gan ci bir bammel bu yes buñ soti suuf ba fepp fess ngeete dewete doone di soppiw te din sax metina buñ robé ba bokk ñaan ñuy dem nga dess na ra fanan dal ni koral ak sambala nit ak mu jëm toraxluna am pax mu yaatu lol taxut bol ak la ndem te ris te wet lambo ca bir yene nit it teter ba xatna yagna wax nañ ni kuñ tuli ba ñew lay jëkëna tepp ci yaw moy gët ya ak payma fa yaw fo fa la xet ga yemena yaram wa sax yene ca bir ndeg ment yey lek sa yuur tangor wa dal bi xar sa bir ba mel xalaat ko yelna allah bur ba di la xaar lo man di jëf da nga fa jaar sa jëf ye yepp fa ñu joor ataya dis na metina yalla jogul ci lam waxoon bayyi wutut lam digle won du bayyi lam digge won ku ñew sa añ ba sotina yalla jogul ci lam waxoon bayyi wutut lam digle won du bayyi lam digge won ku ñew sa añ ba sotina allah nak ma yegaleel sa yene ak say mebet yi ma mebet ci diine te may ma wer ak guddu fan ak talko te may nu wërseek lu nu yene man ko takale no nepp ndog ak luy gaare ci saw yaram ak xel mi baluy baare te xam nga biir xam biti xam lu nekké umple wo fajal mali ma nekké musal ni ci ko añaan ak gemmeñ ak ko njabar ak ayubat ak lammeñ ak ay nit ak jinn ak lo bind musal ni ci ayam wa yawmi bind bi jaayi mustafa mi gen kuñ bind ak barke ci akhban ba mi raw kuy bind tubo ila llahi ngir kattu bi jotna ci man tay muslu shaytané foñ banex té moy tubakan tay sé ba xam liñu may jiñ ndax ndayel la ci man xana ndegam dañu ma arereet ma xam li fi man ñi wax sama bax ak ay barkelu ak dima gem jewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon sax ci moy ak neewi jaamo ak def bakan iliman do jombu do ruslu doto sheikhlu len lu bon boleg rafet ndort kay yaakar di gem ci sa xol am ngay ngeneela ki may li nakhla deug sa kan boleg rafet ndort kay yaakar di gem ci sa xol am ngay ngeneela ki may li nakhla deug sa kan nantu bu bax reccu moytu moy te sax ci ndigal yaakar señ banbali ilajes te moy li fi man nantu bu bax reccu moytu moy te sax ci ndigal yaakar serigne banbali la jeste moy li fi man cheikh bamba non ma ngi len di denk denk bu am jariñ na ngeen ko fonku na ngeen di ma te farlu faaw ci djub fi kulli wax ci ngeen taxok ak top sax ci ragal yalla di sakku xam xam te bayyi fo balu aram fu ngeen jëm te muñ bala yek natu yek dogal yi yi len di dal te ma te selal xol yi te ngeen di nopi ci luddul wax aw yi ak luy waral reccu te bayyi ab jew na ngeen di sakko xam ci seen waxtu ndaw seen farata ki sunna la tay mag ñew kuy tewo ci ak ndawam am xam xam am la mu bëgg ci magam am ay ndam cheikh ban bané ku mënta muñ bon bon yi lu tuti tuti do ko am ci may yi say say du tekki fo fa dara dara des na ko gatchel ba mu toll ni sarra saxal ci muñ te baña def ku tayel ndax ku tayel du sangé kon nak farlul sori la yalla ayé lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top sori la yalla ayé lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top tabul di and ak kula dul dolli djub kwal ku day alaké bul koy top and ak ku bax day taxa bax safan ba day taxa bon yalla li lay atem ba wakirlu ak toraxlu jëm ci yalla lolay ngeneen li luko moy ab jayla
1: murid sadiq
0: murid da fay gem te selal gem nga xam lamu am tay dox doxin wuñu xemam sax ci sakku ngeerem rafet jef ak rafeti wax ak di dox ci ndigal nango la geey bari jomte sopu yit serignam yarok yi wak bari ay teggin ci kum mana gis yar cer ya yar xol ba sax ci djub te fonku jëmam day def ku am fulla am ngor diñ ba ken du ko yab du yab lu ken nit ku dib te alu be mba serignam saf yalla saf serignam saf kep nit ku ko xam ni ket murid bu ni mel do deg mukk acham am diine fonku sal islam gem ko tay rafetal tay jang tay julli moytu yi gak ak yitilim doylo serign ba te doylo lepp luy ndigelam ca tak ku top ci mo am roy gaaye jëm ca kanam xasaay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay jox adiya bum gecc yit fakar serignam xasaay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay jox adiya bum gecc yit fakar serignam marit nak da fay juddu fekki murid di ay way juram mo am mu xey def marit reyal njang sum njang tutis arab barax testu bab xey di kontar murid da fay reey tereew ñak wërseuk añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid da fay reey tereew ñak wërseuk añaan di ngat ñu bax ñe ka weddi murid marirendo marir mi nga xam nak nirir me ko wo da fay ñaaw ca kaw ñaaw ca bir don ku sof rañewul da fay tux di mande ka ges di sat ca di sol ay sagar kel bu ñof yorub tankamit lepp luy xew mu tew di tuddo murid tay su jot nak di bof yorowul ci jën dara mba genn kër xamul sax serign bam tuddo li ca sof di may nak ñi bañ yoon yu bañ ak murid lu ñuy wax di xol na murid ye ka sof weyel yow te bul rirendo te dadduy marit kon da ngay xey ni sif weyel yow te bul rirendo te dadduy marit kon da ngay xey ni sif weyel yow te bul rirendo te dadduy murid kon da ngay

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñu fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nuro nak lim wax ne maddal yal husna wa maddal zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na mako te doyewuma ko dara kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

Serigne Bassirou Masna Khaysi ci kër Serigne Touba. Serigne bi ne ko dig dañ ma doon wan Lawhul Mahfuz ma gis ci saqiya man lam yahwaka kula bañ te xeedina ma laaj ko sunu borom mu ne ma maa ko bind ma ne ko ndax mën naa koo bind mu ne ma waaw xëy na loola tax mu naan shaqaa'u man lam yahwani khat kutiba fi lawxika allazi yufidu lkutuba sunu borom bind na te xeedi képp ku ma bañ ca Lawhul Mahfuz.

telo wotena kuma wuyisi wacce nga ma ci dess sunu borom dama wotelo wotena kuma wuyisi wacce na ya ci dess.

Serigne Touba neena khassid ak jaawat kuko mokal duñ la lacc bammel jesbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccole danañ la cëppel ci aljana.

0: lim am da ko liggey de ndax liggey mo tax yalla fayla seigne fallo ko wax fi ne ko mana na nga fonkal jumaa seigne touba ji deng kep ko xane seigne mata seigne touba ji mo fi nek nekkal bëkk neegam makka yit fi yang koy man defa dem ñett yi seigne fallo ko fonkalo wa julik aljuma jot musuko tardé jumaa ñalé taxaw ci buntu bay bo diké fekk ko fa ram duggu fekk ko mu taxaw aj makka mom lim ko def mom ken musuko def ben julit musta aju tol lim aj makka seigne fallu mi dafa nekkone bëkk neegam bimu fi nekk nekk bëkk neegu seigne fallu ku dem fekk ko mu nekk bëkk neegu seigne fallu budé mana seigne abdullah ku ne xamna ni mana seigne abdullah dafa amone mana ben buntu bo xantene ni dañ ko dogo tuddé won buntu seigne alhadji ba jox ko ciabi suma soxla rek jaral fi moy buntu ba jakaro buntu seigne alhadji ba kon dañuy sante yalla rek delu mana bëggon ñu wax lu bari ci khatimatu munajati ak serigne bara waye waxtu wi mo jeex mu ne ko ñagale serigne bara ji rek te tej waxtan wi kon serigne bara ndigal la amon ci fonku julik aljuma ak dem makka ak ku fi nekkal serigne touba mu nekk sa bëkk neek seigne fallu jox ko ndigal lolu ku ne gis na lolu nim ko defé ba ma seuk serigne fallu nekk na fi mu nekk bëkk neegam serigne abdullah nekk na fi wutal ko buntu mu jakarlo kërëm mom seigne bara sa yoko soxla jox ko ciabi ja buntu bobu lay jaar ñu wuy seigne abdullah digënté mak seigne abdou khadir yeen ko déggal seen bop magalu mbacké kadior gi di wessu tok na seigne cheikh matalay mi di khalifa tay ji tok njabor seigne khadir tok mune seigne khadir bimu fi waji joge doko wolu bamu ñew mu ñew wuyisiko muneko alhadji mala wolu won muneko wa mangi ni aksina muneko waxal diiw mi neko da na beutru moko netele boxam ñepp di wa deg ci tele bi waxal diiw mi neko man seigne khadir ludul sharia sama yon neeku ci mané ko waaw demi ngi ni rek mënoko ko waxal sa bop mune ma dama bëgg mu nekk séré ndax yow do nga ma séré lolu seigne khadir moko waxal bo xam ñuko yow do nga ma séré ku ne xam na seigne khadir bu daan julisi aljuma di jité moko daan jëli kërëm moko daan yobbuat mokoy jëli indi ko ci jumaa ji nekk mana ki koy garder and ak mom buñu barku mana kërëm serigne salih mi mom ci gemiñam la digg mom alhadji bar mu netali ndax man dama ko xam dama lan tok ci jotayam lu bari cheikh nini mbacke mi nga xamne manam mo top stawam fi mustapha yaayam ak serigne dame sile majur ño bokk nday ak baye mu ñoron sama badjam dañ ñew suñu keur lu bari difa nek miiram keuram ñu timi lu bari difa nek kan xamna ko baxa baax ma tok deg ko mu netali mu ne jamane serigne fallu serigne saliw mi difa ñew daggu serigne fallu ne ko man day ma bëgg def ben tukki serigne fallu ñaan ko jox ko ndigal mu ne ko dama bëggon mana alhadji su fekke man dama and ak mom ndax mu dawalal ma alhadji dara jël otom andak serigne salew dawalal ko ci tukki bobu manana am nañ fa wer demna salum ci bori ko majabel genn gor go xane waxna ma nema kero biñu fi dikke sen tukki bobu neej be fa lan dalon sama bay lañu fekkon bañ ñibise tukki bi mom aji bara moy netale moy deg neena biñu ñibise serigne salew dari ñew serigne fallu ñoko dem nañ ba ñew ci jamm jël adiyam dari ko jox mana serigne fallu munoko alhadji kon waccal sa baye salew te ñew mu wacce ko ñew bimu duggé seigne fall nako alhadji sa baye salew mom lum la ñaanal ci tukki bi munoko a ñaanuma dara de munoko xana sakku woko munoko dede xang mom da bëggoon seigne fall ba nga xane borom jëru mi sakku ci kenn dara xana sakku woko munoko dede munoko dengal way dengal nako na la ñaanal seigne fall waxo alhadji baye ne ma delu ñew ba ci kanamu seigne salew netali ko ne daare da dur sam bobbi dan na yalla nga donu sam seigne touba yalla nga donu sam seigne touba neen li dong la ma wax yakar na ñaan ko ko ne gis nako kon dafa am ngeerum mag ni seigne salew mi soñu gis aljuma man fa la ma dan fekk touba daan tok ci auto ba ne nañ wo alhadji ne ko accident mom moy dem jël seigne salew ci auto bi duggal ko mu julli juma ba agal mu jula sin salew duggal ko ci bir barbu serigne touba ñom ñaar kep li ñu tijil ñu duggu sa bir ñi res ñep yam ci biti ñom ñaar ñoy tok ñaan lañu ñaan ag andamana gena ba duggu sa auto ba mu soga ñibi lolu teew nañ ko touba kono dafa liggeyal mag ñi am seen ngeureum ñom ñep donu len serigne fall musna ko wax fi ne ko mana fi ma tok da nga fi tok fi ma tok da nga fi tok ñep deg nañ lolu serigne fall wax ko ko nono sa la fa toge waye na mu nek ma ko ayef ku meuna masla diko fonk ko leere ba so xodi xol sa da nga batine neku fa ndax matuk yonentibi la yore matuk yonentibi waye man me xena mako an sas man dama ko ñewon dama koy sas man dama nga laaj ko songuma tal mi ci marché occas bi songuma tal yi ñu xam ngeen ndan ngeen songuma tal mi laaj ko Moussa Tall man dama lay wax day nek lu leer man lay tuddal ay tour songuma tal mi ak Moussa Tall dañuy def am mu jot ku fi nekkal Serigne Touba ma and ak ñoom yobul ñu siaré Serigne Salih bañ fa démé yone mu mujj wi adam wacce ab liggé yagul kéro bañ andé man songuma tal ak Moussa Tall songuma tal mi ci marché bi bi ndiké tok ci kanam Serigne Salih mu neñu may leen ñoom ci ab fatay ñi ñu wax li ñi wax manam té ngeen aksi Serigne Fatam Serigne Fallu ñew tok ak wakati Serigne Fallu nako Aladji kat mo ñoni won ñu laaj leen digël manana si kazuré bi bis bobu manana si ci la wéru la jëf manana feñ mu jox leen digël ñaan leen daan né aksi leen yeen té do jotaay manana Serigne Abdoulaye Sarr mi tok doom di ñu wax Cheikhna Sarr ma nga won ci jotaay bi ma lay netal man Cheikhna Sarr songuma tal mi ak Moussa Tall ñu tok ni ak Serigne Saliou kessé mu ne yeen mom dina leen ñaanal waxtaan ak yeen waye fawma yeesu wa jangat alquran tok leena ñaanal dan ne ma jotali ma doju timbi man Serigne Saliou buy wax dama xam bu xam bu baax waye Cheikhna Sarr yag na ak mom xam na waxam mu ne ma neena nga jotali ko doju timbi maar jël mana doj bi fimi nekk ci bank bi daré ko koy mana jox teel ko mu tim tek dan ne ma jotali ma kamil bi man Cheikhna lu wax mu ne neena nga jotali ko kamil bi ma la jël kamil bi jotali ko Serigne Saliou mu la jël jang dal di jaxam dal ne wone sama tan hawani ni na ni bi ne musli khanu amna wa shabana muslimun nan muy jang ba jexal mu jug sara manam mu jug baida mu jug maida zalikal fawsul azim zalikal fawsul azim li de moy taxe gu maggi dal ne talal len loxey laj ko songuma tal wala nga la ko cheikhna sar ñi ngi tok dal ñi ñaanal siar bobu nak almu jot dañ koy def bim fi joge kene bim fi joge di ñibiss daf mané dama jog bayde mo wat may wo Serigne Bamba ma ñew mu ne bo agge nar demal ma ba Serigne Abdoulaye Sarr ne le ko Serigne Salih neene mi ngi lay nuyu de lesia kero dama dikke dama and ak manam Moussa Tall dem ba set Serigne Abdoulaye Sarr ba gis ko dem keureum ñu ne ma ma nga loda ma fek ko loda ak ngone ko Serigne Salih moma yoni won neene mi lay nuyu de lesia soko delu wat sama ko siar bobu am ngeen dañ koy def Aladji Barre mi dañ koy def koor gi mi fi ndeko toge ma and ak ñom dem fa bindike fek ko ci keur bu xam fekun sa Serigne Fallu keur bu xam lañ ko fek nuyu ko man dama koy sas ma dikke nuyu ko bindiko ben lettre sas ko sama ko sas yep mag ñima andal mu jang lettre bi mag mu ne ah dara koy jangal bu mi ñett yoon lettre ba dafa neex mo war koy jël lenk duggal ko ci poson dari wo ko tok pour serrer mana ñaan gi ñukoy wax mana mudd ndjay mana bokkon ci ay bëkk neega mom yorna sama dom bajjan dañ ñi ñaanal lam ñaanal lepp muy man di songuma mi di Moussa Tall ñun ñepp mëna gis nañu dem na fa yoon wo xana togul khalifa ma ñew nuyu ko bobu nekku sa khalifa Serigne Fallu Simo Bissé mi fi kassoré ya mané wax dañu jangal Serigne Fallu ay kamil kassoré gi ñun ñi and na kenn ku nekk ma nga am mana yitté jo xane mo la gëna ñor sa dundu da nga japp ne boko amé am nga li nga bëggoon lepp sa dundu boko ñaké ñaké li nga bëggoon lepp sa dundu yitté joy nak ma kenn kenn ko am ci ñun ñu jang ay kamil ci bisku Serigne Fallu bi ñew nak di sakku mana nga ñaanu suñu yitté joy mu kontane lol ñaar kam ngeen jang ma xoko mu ne yitt yep fajuna yitt yep fajuna dal jël kess kess dureb xaliss bi ngi doon siaré mo wadi bub lepp dal ma koy jox maneko mukk señ ñun koy ñaan gi rek ñu téel mu ne ah dag ma bëgg nax liggéel Serigne Fall bañ ma liggéel Serigne Fall duma ko nangu jox ma xaliss bu ngi doon siaré lepp man mi ak sama xarit yoyé kenn ku nekk la nga façon def ko ci yitt jo xane mo la gëna ñor ci aduna ñun ñepp kenn ku nekk yitt joju mëna am ngok fim tol ni am nañ yitt yep am nañ ko ñu dañuy télom yoonu mujju yi ma fatimaté nga xamné moy koor gu mujju gi ni ci koor gi lañu dem songuma tal mi la andal ak Moussa Tall comme nonu rek ñu demat kéla biñu démé mana cheikh nini bakay doom mi nga xamné ku bari xam xam la mo top Moussa Tall bi di sama doom bajjan man mi jangal na won bari mom cheikh nini mom Aladji Barre bëgg ko lol kéla cheikh nini dafa mané yow dañ ma la soppé ak señ bi limay netali ci yow faaw ñuy and na alay dal néna do sa wax dafa am solo parce que lettre yi ngi koy bindal kim duko bind lettre yu mel non néma ñoy and manaka tayri bi la ko indil té nga jang ba xam bi baxna am deet mu na jang néma wu bi kay li nga ci wax lepp baxna ma def sé ay aaji yo xamné nako songuma li moy aajo man li wess ma aajo Moussa Talib aajo yépp moko da dem dox lettre bi ndiké cheikh ni da yeugul ana señ bi ñu néko ha tay def lu soor kenn mang sa caisse gali suba légui mala gennul muy wéru ko cheikh ni ndan nañ ma tiggi ñu dëjël ko mala dugg ni xaar leen dem ba ag ci mom dem wax lim koy wax dal di ñëwaat dal ni ma kay ñëw leen ñu la dugg ñun rek ñoo dugg na bi ndugge lay tok mana mu né tay def lu soor ma kenn jëluma kenn tay waye yeen na mom faaw ma jël leen ñom ñu tok dugg ma jox ko lettre bi cheikh ni néko ah té nga jox cheikh bamba mu jangal lettre bi ginaa da nga wor ba ngon son tay mak té nga ko jox mu néko dédé ma ko jangal sax da di koy jang bama ag mana mané ko nak ay doy fi mësa indi ñom songu ma ngi dëgg dé mané ko ay doy fi mësa indi bang sa ñane mana suñu bang di wax na mako bëgge won lété bi timi li sa nek mo nekkat suñu aajo bëgguma wax aajo yi ma xam nga aajo jambur la wayé bimu agalé mu naat né mana yépp fay jowat wayé gis na lété ba xam mësa gëna yémé bëgg dem la ko netalé cheikh ni doom lettre bu ñëkk bobu moko fay bindé dama sa défon bamay jéxal né ko ñoo ngi sax nga ñaanal ñu bu dewe ne ñu fekkane def manana comme ni mu jang ko dana waaw su dewe ne kay comme ni rek waye lettre bu djibi bind na ko ba agal defuma ci lool taxawuma lo defuma ko ci yalla gis nga yalla fatelo mako defuma ko ci bindike ba ak ci tok cheikh ni xam nga jangon na lettre bi gis nañ defuma ci lool cheikh ni dan ne ko señ bi de xam na ne kon nga ñaanal leen niñ la ginaaw mom sax ayane fi ñew ak ay nitam nga ñaanal leen niñ la fekke ci koor gi koor gi ñu waaj ñu fekkare fi non biko cheikh ni ni waxe dafa ne ni gess ak xal bu tang da koy xol xol bu deugar dal di guddum moy wat ne pat waxu dara wallahi alazim dara waxu ko kon xamone na mom seigne touba dana xobbe ko wat nekkat am seigne cheikh matali mo tax kero dara waxu ko altine ji di passé altine kan la altine tayla demas altine ni suba altine ni suba cheikh ni dafa ñew kërëm ni ci alliye cest ko bim dikke manan duggu muneko cheikh xam cheikh ni dafa beuri xam xam nekkon xaritam na xam xam bu bari bi muneko cheikh bayil bo duggé rek di triste yow ma la gëna wër dara jottu dal di sim bax ni mu solo dal koy sanni togal mu tok ñu waxtaan ñam ñaar ba seen waxtaan jeex cheikh ni dal dem ñibi kërëm lolu altine talatu mu ñëwaat fa alarba bindé ba tiswar di jot fi ñu na tiswar muné mustapha tawam cheikh de gina tak sanna fi dañ ñew muneko ak gina tak sanna fi dañ ñew muneko telephone ko leg wol mako ne ko ñu dama ko soxla musa dali wol dali telephone cheikh nindi ci allah baji ne ko señ bi kan mo la won ne dala soxla ne tay ba xal gina tak sanna ñewal legi cheikh nindi neena bob mi genn kërëm bob ñi ngi na tisba mu genn da dem bimu dikke manan fekk muy xawa jappante ci nelaw ba yag mo wari xawa yewu dal ne ko mustafa cheikh ñew na muneko ñew na mu dal ni bere dal di jox dar la jottuko ne bele jog tok neen yende yene magi keur gi yene sama njabar gi gëna mag ma bëgg leen denk nak ñaari jëf rek ngeen bayil mako xel seen giiru dund ñu noko ban ak ban mu ne benn yeb moy ma ngi leen denk ni ngeen farlu bu baaxa baax ci liggéey Serigne Touba ma ngi leen denk lolu ni ngeen farlu bu baaxa baax ci liggéey Serigne Touba benen bi maana moy na ngeen ma dimbalé ba sa yu ma fi joggé ni ngeen waxtaan ak ki fi nekkal Serigne Fallu nga xamne mo war par Serigne Fallu ni ngeen waxtaan ak mom ne ko ma waxon ne suma fi joge nañ ma dimbalé rek ma dend ak sama sot bi Serigne Fallu na dend ak mom ñu ne ko ñaar yépp da nañ ci taxaw mu ne kon baxna dal ne taksan xana ak ségol ñu ne ko dédé mu ne kon baxna dal di tedd ni sonu tu ñu xaw ko rek fekk mana nekk na am Seigne Cheikh Matalay xobbe ko nekk am Seigne Cheikh Matalay ni Seigne Touba ngog non la ay mbirem mer day xobbe ko rek bu waxtu wa jotey mo xobbe ko waye sa yu dem xam ko sa yu dem rek xamni day dem dal di xobbe ko smelakan be ak tour be nekat ben melakan ak benen tour bu bes kon yalla yalla yok ay leram yalla yalla tax ni ci barkem xamna ci mom lu bari mo won wax ci mom lu bari waxon na Seigne Omar ne ko man sama joxe waxtan dama ci xir may bëgg mu mat tambu reuy bu bari la bëgg ngeen jox mako ginaaw taak sanji manna lu ci yok rek manna du doy ndax fim doon ni lima bindoon sax maanaa si mbirum xadimu la jatt sax maanaa waxuma ko fim doon nii na alaj baar mënuma see ñàkk a wax waaye moom daal mi ngi noonu maanaa ku Seigne Touba daal ku yéeme la ay mbirum a ngi noonu daal mi ngi fi mi ngi nii sa jotaay bi nekk ak ñun maanaa dama dugg xalwa li nga xamné mi ngi dund dama dugg khalwa talata alarba alkhamis aljuma ñen fan dama koy fi dugg khalwa ñen fan ma dugg khalwa gudi aljuma bi mana ma jek jek rek seigne touba ne teureut ma seen ko ni muy ñew teureut bimu dikke wax waxum tang ma ne ouf ci seigne touba mo sama ko gis de way ki seigne touba la mu ne teureut wax waxum tang ñew ba tolok man dem tolok man ne yuuma sax da nga ñew ba tolok man dan may gestu dan ne ma waxal say say simay tuddo nagn ma bayita jamu ji sen borom da dem yono li rek la wax kon seigne touba mi ngi fi demul mi ngi yek mi ngi gis mi ngi deg mi nga xam mi ngi fi di jaxu nit ñi di xam lepp lepp ñu koy xam kon ñu ngi delu di siaraat ñepp di balu ak ñepp waxtaan wi xamna dama xawa sibru tay xamna ñi ma andal da len jaxal sibru la faana yendo ko ñu ko gisoo may ñann bobu legi dama ko faana yendo ko dañu ne won tay mo meuna waxtaan na tok duma dem ci soo ba legi jaaruma fi mana di ñando ko nan ay garab ci soo ba legi ni wa yalla dina sutura donte minute ni ngeen ko bëgge won ak ni mako bëgge won timit ah ñu bokk sante ko yalla ni rek xamni xamna ko la fi di waxe bu wax ci yon jeexul wax su di jeex mana borom xam xam yi mana wax deug yalla baye nañ fi lol ni ngeen ko yaatal bu baaxa baax su ngeen ko manon sax am mu jot di ngeen am mana kenn ku bes gis na fi sank ko bari xam xam te yaru lol seigne modou khalid diop dom seigne modou diop mi ngi fi gis na ko fi sank Seigne Modou Khalid Diop dama Seigne Modou Diop ko beuri xam xam tayaro lol mi ngi fon tok fi di waxtane bobu legi gis na ko fi kon dekk yi beuri na ay borom xam xam fexel len baat mu jot ngeen kenn même taqadum najat bi lima bëgg waxuma ko waye bu mu te sax ci do wene su ngeen amé kenn ko wax manana ngeen wut ko manana deewena non ben xam xam bu ñew indi manana tew ndax borom xam xam dañu bari te ku sunu timit amna la suñu borom jagalel kon manana na yaatu rek na na yaatu manana kenn ku nañu jël la indi manana nga indi Serigne Touba ndax Serigne Touba manana gis la go xam du jeex man ak sama morom kenn ko nga ñu tok wax bay bëgg dé mana dem sen do sax mi ngi melni mana fek geejju ndar geeng tangass ben kok mana ben kudd lu muy jari yëngalo sax geejj ga non la ay mbirem mer kon ñong sa ko ñaan ci ñepp di leen jéggulu ci lo xamanteni mana njumte la ndax da am ñu tuddé hafatul lisan ci arab wax su bari rek faaw mana ay njumte duggu su ngeen déggé njumte ak lo xamé nañ ko waxé waru ñu ko waxé nonu yoyëpp la ni ngeen ñuko jéggal xamné wax ju bari mo tol nonu khallama salima miksarun la arab di wax delu siara suñu xadi mbacke mi fi nekkon bobu lay da joge fi legi niñ ko waxe won suñu wajur la suñu xaritu wajur la seigne ablaye sar mom momit mana sama wajur la sama serigne la sama lepp la netti la ko sank dimay bind sama kayel bu ñeuk nek xale ci tuti mu yem ko lol bobu man xale la wa mu yem ko lol xale ci tuti man na ñaar fi kat bag legi da ñew and ak mana talibe yi bëgg alquran bëgg qasida bu dikke dara ja dimay jëg def ma taxaw ak talibe yi ñu yëkëti qasida yi batan ni jeur serigne bi ñew manan dal di manan dalal su dikke fek ma fimay bindé kamil mu jël mbusi tangali ak mbusi miskili dima ko sant dima ko jox manan nan ma manan mako def sa alcorane ci ngay bind doom cheikhna sar nek sama xarit sama lepp dara ko faal diko togn ma diko wax ne ko manan sa bay day liggey serigne touba liggey ko serigne salih bokone ci fajj ko suñu borom fay yaay ki dak bind ci aduna bi fa tabarakallah cheikhna sar doom moy ki dak bind ci aduna bi dal wax kamil bi ndeuk bind da ko bind mana agale ko mana suñu kër da ko agale bim agge ñu and mana serigne salih mak mom mu ne ko señ bi de kamil bi agna señ bi xol kamil non mi def rek señ salih yem kamil bi de mom afena lol selena lol ma nga tok de yena ko sama bokk lol sa bay ak pastif ak li ma defal joxal mako sa bay joko pass sama kanam ak ñaari yere ak dali marakis mom mi lolé yeguton ni sax fekké nako yegu mbokam fa téwon sa jotaay ba fekké ko té yegu mom na ci dañ fa dajé rek moko téléphoné mom nako cheikh na sa dañ len sim salew bam yonne ko fa ab kamil waye ci baxam ak bëgg sim salew dafa mom jommal sax ko xom sim salew yonne ci mom bam ko yeggé da dañ wana jël ab délégation serigne sek moko jité won serigne sek da nga xam ngeen moko jité won na len dem len ngeen né cheikh na sa na tok ba sim salew gërem ko jox ma kamil ngeen indi ko wéru ko lañ fa ñew mëna jël ci kayen kon mom yaakaarna mom sama lepp la man nak daara jëma teunk motax genn bi bari wul kilifa yu bari duñ ma gis waye du dara daara ji rek xam ngeen jangale métiem jangale lajul mëna dem fenn tok rek next daara ji alquran la jangale ak xam xam suma xeyé 6h du matin julli so ba agal alquran ci lay nekk mëna ba ngon fu ngon joté mëna 6h commencé na jangale majlis xam xam mëna ba guddii koku nu mi amé jot li rek ma teunk kon ñong sakku ñaan ci ñepp di balu ak ñepp di jéggalu ñepp del di sante mala ñi jité li rafet na dafa reuy bama contane ndax man dama bëgg yu sel yu melni dama ko bëgg sama xol te li dafa deppo ko alquran innal lazina yatluna kitaba llahi yeen jangel alquran wa qamus salata julli ngeen fi ay julli gërom yu nekk wa anfaqu mimma razaqnahum joxe ngeen mana ay ben yu jeex sirran wa alaniya yenn yi nit ñi gis nañ ko yenn yi nit ñi gisun ko mana yarjuna tijaratan lam tabuna yalla neena yeen de seen commerce mi mana lambut am ngeen benefice da ngeen fay ba ngeen doyal yalla nañ ko bokk ñepp mana nur dare jere jere
1: alhamdulillahi rabbil alamin kon serign bi ñu ngi lay sante bu baax té di doleti sante yalla ndax xéewal gi ñu defal waxtaan gi ñu fi waxtaan ñun duñ ci delu ci wat duñ ko teunk ndax leer té wama yunabbuka mislu khabir ku deglu sa waxtaan dina xamni kat le serign bi waxoon basharta wa bashirin dawil ilmi bi ilmi manam begal nga borom xam xam ñoñ xam xam ci xam xamu serigne touba wan nga ñu ni serigne touba ndekete yalla subhanahu wa ta'ala du fay du liggey loku mëna namu ta fay xam nga ni serigne touba radiyallahu anhu dafa wajal ñi nga xam ni ñom la wara liggey lo serigne touba dafa bind lo xam ni li day jeriñ kep ko xam yitté wona ci té léral nga ci xam xamu arud ak ci xam xamu lugha ak ci xam xamu nahw dug nga ci mantiq dug ci badi dug ci bayan dug ci lepp lo xamni uslubu lughatu arabiyya andi nga ko ba léral ba wané ni bindu serigne touba yi ci xam xam la tégg wayé dug nga ci bir chambar ko wané ni zahir bi feñal nga ko wané batin bi feñal nga ko wané ni kep ko xamni ki yitté wo nga xam xam rek bo dello ci bindum serigne touba yi da ko ci fekk waye leral nga tamit njirign bi nek ci xam xam leral nga njirign mi nga xamni mo lambo ci xam xam bi nga xamni mom la serigne touba leral waye tamit andil nga ñu mboot yi nga xamni war nañ ko mëna jangat manam waxtaan bi wax deug yalla borom suñu sago day ko ne ba fajar waye li da fay woné rek ni kon serigne touba xam xam moko taxone jog ak bëgg nit ñi bax té dafa téggu rek ci yenenti bi alayhi salatu wassalam limu jangal wax bobu dem ci jele rek dafa am ben borom xam xam buñ wax ahmed dem sokone dem koy tuddu ndax dafa wax luma yem ci serigne touba ahmed dem sokone jeewruñu siraj malik la won ahmed dem sokone mom mo def tafsir bo xam dafa yeen wa aduna tafsir buñ wax diyaun najrayn 20 tom la gene nañ ko wé at yewes bu bind benen téré tuddé ko tanbihul akhbiya listihalat ru'yatil bari bil absar téré bobu borom xam xam yi nenañu mo gëna yëm sax tafsir bu ci bir téré bobu dafa tambali di leral ba siag mu tuddu serigne touba mu tuddu serigne touba wax ci lo xam dafa yëm ni wa jaa min hadha al akhbar aqwal sayyidi wa shaykhi wa wasilati al shaykh muhammad ibn habib allah al ma'ruf bi shaykh ahmad bamba al makki muni ñewna ci mbindu sama kilifa sama serigne sama sang kuñu wax muhammad ibn habib allah ñu gën ko xam ci ahmed bamba al makki waxna ci bind bobu terem bobu ni waye nak ñu bari dañu reer ay mbiram te serigne bi limu wax ku ko deglu da nga xam ni ci kat ku dul liggeel yonent bi alayhi salatu wassalam tek ko ci xam xam bi nga xam ni ñi bax ñepp ci lañu jaar ndax dafa am ben devise ben ponk bo xam ni l'islam ku koy liggeel fa nga teggu ci borom xam nga dañuy wax mattakhadallahu waliyan jahila yalla du jël ku koy liggeel mu don ku reer mën ta nek kon serigne touba niko serigne bi leralé buñ ko téggé ci xam xam rek wama yunabbi'uka mithlu khabirin té limuy wax mu xam la arud bi mu wax ku jang xam xamu arud bax mi wax ci xam xam lako tek waye comme nim ko waxé rek manam lolu djunjju la serigne bi leral nako ab djunjju la ngir ñi nga xamni bëgg nuñu sétantal tam bëgg bax buñu gisé li kat xamni ki ko def royu kay la ahmed dem sokone dafa ni laqad tatabba'tu mu'allafatihi wa qasa'idihi فما وجدت الا انه كان يتكلم بلسان اهل السنه والجماعه ننا غستنا اي مبنم سيرن توبا احمد سوكور جانغنا اي قصيده سيرن توبا وايي غيسناني جملا جوي واخ سي لامينو اهل السنه والجماعه كون موي جوري يونت بي عليه الصلاه والسلام سيرن توبا موم موي كيغا خامني كي دافا دوخ سي سنه يونت بي عليه الصلاه والسلام ووتو في يونت بي عليه الصلاه والسلام تك نظام بو خامني سيرن بي ليرال نكو مانام تك جانغالي بو خامني wa aduna liñuy waxal nak wa aduna liñuy waxal ni len serigne touba kep ku bëgg bax bo teggo ci yonam da ci bax da ci bax te buñuy jangat qasayid serigne bi leral ñu li soññela nañu gëna gor gor serigne touba qasidam yi kat comme niko serigne bi leralé manam defar doomu adama moko taxawna juk serigne touba du walu mantiq la doon jangal jangal nit ñi arud jangal nit ñi bahyi comme niko serigne bi leralé wan nañ nak way nak xam xam bokoy genné dang koy jaaral ci yoon yalla bu yeenal yonent da koy tan mu am ay jago am ay melo yo xamni kenn du ko sik motax serigne touba tamit yalla jaaral ko fofu jox ko xam xam yi nga xamni mom la yenke walon yonent yi jox ko jumtu way yi nga xamni ku bëgg liggeeyal l'islam ci aduna ak jamono jo xam dafa nara lendem ak jaxaso ak xat faw nga jaar fa mu xamal ko mbollem xéeti xam xam yi nga xamni mën nañ ci defal motax ci mbindam yi comme ko serigne bi leralé manam kep ko jangal rek gis ci lol man nak limay sof ci wax wawu comme niko serigne bi matalé mom il a abordé l'aspect technique mais également l'aspect ésotérique manam kep kuy geustu rek bo jangaté mbind mi da xamni ki ko bind kat manam ko yalla gëreum naru ganaro bañ ka laye la lay gëna yëm ci serigne touba moy dafa ni lima gëna yëm ci cheikh ahmed bamba moy da fay roy yonnati bi alayhi salatu wassalam banira gum ci lepp waye man lima gëna yëm ci mbindum serigne touba qasida yi bu ma koy jang bok wala bu may deglu ko koy jang ko mën ti don ndax yalla dafay defal ñu bax moy serigne touba manam l'islam ci adama la tambalé mën ñu ko yoni ci yonnati ba muhammad alayhi salatu wassalam yonnati muhammad alayhi salatu wassalam bu fi joge sahaba ñoko wut sahaba yi tabi'in ñoo ci top tabi'i ñoo ci top ba suñu jamono tay ku bax serigne touba tuduna amé nañ ci bayyi xel ku bax serigne touba tuduna qasida yi ñuy jang bu ngeen ko gëstu serigne touba bayiwul kenn ko ne mandarga nga la yalla defalon dako feñal wa aduna lool luuy firi dafa bëgg xamni ñi dëkk pakistan ak ñi dëkk indonesie ak ñi dëkk turki ñi dëkk australie bu ñuy jangat ñu xamni ki moy jëwriñu yaronte bi alayhi salatu wassalam motax amul borom xam xam bu ñu xam bok ci l'islam du lu ne señ tax andina sotu bu ne ci walu fiqh waxu nañ ko daaw dafa am solo ndax wa aduna ñoy ñi dëgg bu ne ci walu fiqh mazahib al arba'a imam shafi'i andina la imam malik waxna la imam abu hanifa waxna ko imam ahmad ibn hanbal waxna ko yenen mazhab yi nga xam sax ken xamulen ndax mazhab du ñent imam al awza'i borom ngir mo jitt imam malik serigne touba andina la wax ay mbirum ci khasira yi sant ko gërem ko lutax imam sufyan ath-thawri serigne touba andina ko sant ko gërem ko lutax ibn jarir at-tabari serigne touba andina ko sant ko gërem ko lutax imam kep ko xamni ay sahl at-tusturi waxuma nit yalla yu maggi waxuma ñom imam al-ghazali waxuma ñom imam jurjunay ñom hasan al-basri ñom tayf ibn isa ñom abdullah ibn mubarak ño xamni biñu wacce liggey ak liggey uppna ay jooni at serigne touba da len di andi yeesal len def ko ci khasira yi ngeen di jang boy durus qasida nga gis ci jëm yo xamni tuhfatul mutadarrin waxna ko fi daw fi tawassul bi asma'il mufaddalin serigne bi leral na xam xam ak xereñ gi nek ci khasira yi waye jëm yi ci nek nak tour yi ci nek lutax mu tuddu len serigne touba bu ande ci tuhfatul mutadarrin tan ci ñenn ci sahaba yi ak tabi'in yi tuddu sen tour lan motax ñoñu bo ci jangate kenn ko ne buñu duggalon ci loolu dañ ko wala ci xamna ben bis jëm ju ne lamu liggey ci l'islam lu tax serigne touba andiko manam fop moy li nga xamni buñu jangat qasire ni ko bayyi xel ñu xamni kat jewruñu yonnati bi alayhi salatu wassalam bu liggey li yonnati ba mu nangul koko yalla tann ko mu don tanef ñun ñi di jang qasire ñu gor gorul jang kat qasayid yi comme niko serigne bi waxe serigne touba buñ dan jang qasida ni ko netali xamna waye nak ñun fi ci ndar dañu am ku ñu wax ablay ñang xam ngeen moy kan ñun suñu saggal motax ñuy saggane xamuñu ko sax amna ku ñu wax señ mayib da lan jangal serigne touba kess bi señ touba dekkon lañ ko jox daf ko dañ ko seppi jox ko señ touba ko jox señ mayib serigne touba neena señ mayib mi jang samay qasida motax yalla sak señ mayib nga xamni limu am ci serigne touba kenn am ko mu neen jëm do mu fi ko ñu koy siyar mu doon jëm yo xamni ay seigne ablaye sar ñu ko dund ci bir ndax yalla ne yalla may guddu fan talubi kan la won ci ko yar xam ngeen seigne ablaye sar bi kan mako yar ahmed lamine diop dagana jeewriñu seigne touba ci nekkon juma imam juma ndiare bind irwa nadim fi sirati abdul khair al khadim ñu nga xamni ay ñu ngi dund ak ñun nañ leen ñaanal guddu fan ñun magni lañu am seigne cheikh matile radiyallahu anhu dafa am jeewriñum buma netali ci fan yi bi seigne sali wacce liggey radiyallahu anhu dafa ñew ci seigne muntakam seigne basir niko bi seigne bi wacce liggey de dama am luma tiss bu bëggon na dem fekk ndax dama wéton waye sama xol jekki jekki di naaw di sét ci mouride gi kuma wétal bi sama xol dajé ci seigne muntaka ci la sama xel dal ma bëgg fay tok barki demba bi mu démo yesu ci mom diko di jox ko jox jëbbalam seigne muntaka kiko fekke mo meuna talili dafa niko jëbbal na la sa mbop seigne ma cheikh matilay yeesal ko jëbbalam tamit kon jëm yu mel non ay seigne abdou akim jëm yu bax ñu yalla bolel nañ leen bayyi xel ñun talubi nañu and ak talubi seigne dafa am ñu bayé lu reuy ñu wara doon ño xam dañu wara wan yo juliti yon wi ñi jaar ba taxé kon qasida yi buñ koy durus comme niko seigne bi léré nañ ko gëna fonk nañu xam ni kat ku yalla bolé ku bax da nga wara siggi ab mourid fu muy dox dafa wara siggi té seigne bi xam xam bi mu léral fi kat manam wama yunabikum bisma khabir rek kep kuy gëstu xam xam ñor bo jangé seigne touba xam ni ci ku bax la ndax mom joomul ci qasida defu ci foot defu ci lenn lo xam ni menes na ko jam motax kenn mënu ko jam té borom xam xam yi aduna yépp dañu depponi kat ki roy way motax mbiram du ñu xam xam mbiram kay manam xewal bi ñu defal rek waye man dama tannon manam ben qasida bo xam dañ ko jang rek mu yem lool muy wone rek li nga xamé tamit mu ngi ci qasida yi té ñu war ci sante yalla bu baax ndax ku yalla gëreem nangul la lepp loko ñaan bu ñaané nga tim qasida yi diko jang day defar comme ko señ bi waxé qasaidi faqat qasaid al-kiram waye qasaidi faqat shuyukh at-tarbiya wa kull khayr la wax wa shuyukh at-tarbiya koku day defar ci bir qasida yoyu la wax ñaan yi kasbi tawhidun wa madhun lin-nabi dafani samak fagutef nekul lenen lu dul wéetal yalla serigne touba l'islam ko taxa juk julit la won go xamni gi defar l'islam yeesal ko jubanti ni ñu tek len ci yoonu satam saxam bu dugon ci munajat bi ba ndjel ben ma da ngeen xam li ma wax waxtu we ko mayut muni ighfir bi jahil mustafa li kulli man ahabbani li wajhi malik az-zaman serigne touba neena yalla yalna nga jéggel képp ko xamni ki bëgg na té buñuy woté bisu khasida da fay bijji ciofel ci bëgg serigne touba bax mo bax manam day défar nit serigne muntaka mu serigne basir day wax ni mom dal ku bëgg serigne touba dal mënuto am défaut manam képp ku bëgg serigne touba dal pour mom dal yow mat nga ndax bëgg serigne touba martaw la yalla nañ ko yalla défal muni yalla nga may ya manam yalla nga may taxé képp ko xamni ki bëgg na ma ngir yalla mu wax ya man hadani bin nabi wa atlaqa serigne touba ci bir qasida bobu buñuy wax wadid wadud kulli abadan bil wudd muni laka laka khitabi muqinan bi anni khill wa hubb fa'id bil man ku wax li neena yow lay waxal yow sa borom di la ñaan ndax amna yaqeen seen bi leral lamay xul yaqeen amna yaqeen ni man kat sak sopela ku wax yalla ni ko man sak sopela ñun ñukoy durus nan lañ ma jappé kok nañu gëna gor gor muni wa hubb wa fa'id bil man way nak tofuna seigne touba tofuna ci ak xewal muni hadaytani hidayatal hudat lan motax mu wax la la dafa ni yow sa borom dang ma gindi gi nga gindon ñu bax ni ñu waxe hudat ci yonenti lañ wax ak malaakai benen dimension yonenti ak malaakai ñu am lom grat serigne touba neen dang ma gindi gi nga gidon ñu mel non wali qutta munyata sadat

0: lu new lu tor luma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonk sunnam li tax mu doon ngendi imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu ya jamilu salli sarmada ma salamika ala man humida sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil ali wal maali assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yene ngi deglu sen radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci touba milano kon ñu delsi rek dektal len li nga xamni moy nafilek tay ji di guddi al khamis manam kon mi alarba ji ci guddi dañ doxaliko ci terep serigne soyim bakki bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni kon serigne bi wax na ni guddi al khamis gi manam digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bu mané julli ñaari raka raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak al ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon nena bo noppé nga wax astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al hayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom nena bo noppé nga def ko sa di wajur melna kon nena melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom mi dana la ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka al khamis di tay ji kon alarba ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ko ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi tek juromi ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwal hayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa di wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko yefalon te suñu borom it danel ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebeski

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمازات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما يا الله يا فاهر يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه وخلبه خلمه بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yene ngi ci sen biir émission darul khassanat kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci radio khassida online ci micro bi sen bokum talibé ndongal ndongay ci xarala gi ba ngeen man ko dégg muy serigne modou mbey cham nong lay nuyu te di la ziar kon mbokk yi nong leen di nuyu di delsi di leen ziaré di leen bal waqt di leen balaq tay sakku ci yeen ñaan kon ñu delsi rek ci li nga xamni moy sen émission darul khassanat ñu fi jàngalé tom yi nga xamanteni ni sunu sang sunu serigne cheikhul khadim dal ko jàngalé di ci yewenal ñi nga xamanteni ñom la jamanontel waye nak di ci bayyi xel ñi nga xamni ño wara dik ginaaw bi muy nun ñi ak ñi wara top ci ñun kon bokku na ci waxam amna bis sunu sang cheikhul khadim neena aljana jo xamni lu way neex def lu way neex wax amul jojo aljana kuku deg fenen na nga fa dem lol di ay waxama radiyallahu ta'ala anhu bokki lol nak jangale mu werr la jangale mo xamanteni la ñun wax deug yalla tuti nañ sax ci leral waye li nga xamanteni kem mom lañ ci suñu borom xewal rek mu dik ci sunum xel mom lañuy bax fi ngir suñu mbokki julit yi suñu mbokki talibé ñun ñepp ñu mën ke jarignu mëna fegu ci li nga xamanteni pakki ngor mag la muy pakki setané ndax buñu gisé li fi nek serigne bi mi ngi fegu lo ci li nga xamanteni dañoo japp ni aljana suñu borom ji lu yomb la aljana sun borom ji lu lamb la ba ñu ngoy jaay ci ndeg gelen neex te wax deug yalla suñu borom mi nga xamanteni moonu bind te deel ñu aljana wax deug yalla ndeg ga nga xamanteni tek nako ja muy laaj deret di laaj alal di laaj jëf yaakar na ni buñ xolé suñu jamono tay ji niñ ko yombalé dana yéme lool ba da nga jaako ni sax ndax aljana jojé luy am la ndax it wax deug yalla lamb gi da cey law lool kon serigne bi fi mi ngi ñu wax digënté serigne ak talibé manam serigne nan la wara mel ak talibé bi nan la wara mel ndax japp na ni serigne bi nga xamanteni dafa nek ci yoonu suñu borom di dundal l'islam di saytu sunna di jëf di jaamu yalla koké lam la digal mo deppok la nga xamanteni mom la la suñu borom digal mom la sallallahu ta'ala alayhi wasallam andi won moy l'islam ak li ci aju lepp waye bis bo diké ci sëriñ bi nga xamanteni man nga fa tok ba jugé fa du la fatali lenn ci yalla du la fatali lenn ci l'islam du la fatali lenn ci jikko yu rafet yi kon japp na ni lenen lum la fa wax lenen ludul bëgg ak aduna mi ngi lay nax tayit jox sa yow sax wax deug yalla ya ngi nax su bop ndax suñu borom jox na la xel mo xamanteni war nga ragnat le li nga xamanteni mo lay jariñ ndax et buñ lay digal japp na ni war nga xol liñ lay digal ndax say njariñu aduna ak say njariñu alakhirah mi ngi ci wala det waye bis buñ lay digal li nga xamanteni njariñu aduna dong la kon japp na ni ay wor da fay nek ndax it biñ xolé ci suñu jamono tay ji ñi nga xamanteni ñi ngi ci wote ak cheikh bari na ñi nga xamni ñi ngi wote ak wilaya bari na ba wax deug yalla lu ci bari leg leg doto len xamé tayit da nga gis liñuy wax ni suñu borom manam da nga gis nit doomu adama bo xamanteni ma ngay suggu suggi ak idaram te wax deug yalla liñuy wax khirrun manam ak golo sax moko ko makama ci suñu borom lool nak dana doy war ba legi nit ñi war nañu ragne war nañu ragne war nañu setantal ba xol fi nga xamanteni fa ngay dem di sukku di jeblu di fa def sa alal moy xam lo xamanteni wax deug yalla ndab lu sel la ndab lo xamanteni lu set la wara doon waye tay ji liñ gis moy yombalal nan sunu mbir yi ba nga xamanteni japp nga ni yow aljana ji no meuna jef rek dang ci dem te jef jo xamanteni depp wut ak l'islam depp wut ak sunna loli suñu borom duko nang ndax et ci jamono ji nga xamanteni serigne bi mi ngi dem ci geejgi bi mu yegge ba boori guiné neena mbolo fekk nako fa amna ko fa ko xamanteni ma nga dik diko ziaré diko xamal niko man ka dama deggon ni ñi nga la jëmé gabon may warona del dik fi tassafé ak yow ngir joxal sama addiya té sakku ci yow ñaan ta nga digel ma lo xamanteni dañu jariñ neena ci koké sax la déggé ni ñang may yobbu gabon wayé ma xamal ko niko dal lepp lu way di wax ci lamiñ dal la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulillah sallallahu ta'ala wa sallam mo gëna kawé lola
ayit kep ko xamanteni yaangi jamu yalla te jamo woko niko sallallahu ta'ala alayhi wasallam indi muy sunna si neena yaangi nax bop kon nak lolu muy lo xamanteni luñu wara jangel lo xamanteni luñu wara bayyi xel da xamni def jo xamanteni depo wut ak l'islam depo wut ak sunna loli ay nax dong la nga gis serign bi ci naxju mi ngi lay xamal ni la man fahala ma sha laqiya ma sa kep ko xamni lula neex ngay def di nga massa tasek lula nafari te lolu muy jangale go xamanteni danaka depo nok limu wax ni aljana jula neex aljana jo xamni lula neex def lula neex wax bëgg tabbi aljana lolu ay nax la kon mi ngi lay xamal ni lepp lo xamanteni tam yang koy def mo xamanteni ci sa tey bakkan dong nga ko tek maam sa banu bakkan dong nga ko tek bëgg ci am fayu yalla bëgg ci am ngeerumul yalla lolu ay nax dong la te ëlëk ci ci naxar dong ngay dekk kon nak lolu sun mbokk julit yi ñu bayyi ci xel te xamni suñu borom mom lama leen waxon ci émission yi jall rek kafulut kafut tay bim binde doomu adama danaka daf ko bindon rek ngir mu jaamugo ba tax aljanna gi nga xamni deheul nañ ko aljanna gi nga xamni dig nañ ko nga xamni dani jëndina jënd manam jaayina leen aljanna luma ko jënd moy sen deret sen alal ak seni jëf kon ñun ñu dik rek woyofal ñu aljana jo xamanteni dañoo japp ni man nga nek fe di jaay drok xaaliss ba nga tay amé nga dik diko jox señ bi mu dig la ci aljana yaangi nax sa bop xaaliss ba nga xamanteni yaang ko am ci njublang nga dik diko jox señ bi mu dig la ci aljana yaangi ci nax xaaliss ba nga xamanteni da nga nek ci njaalo wala ngay nek ci manam di carte ba am ko ci nga dik diko jox señ bi dig la ci aljana yaangi nax sa bop kon lolu ñu war ci febu wara xamni lu selul du jëm ci suñu borom lu setut du jëm ci suñu borom kon nan sakku nek ci liggey bo xamanteni liggey bu sel la liggey bo xamanteni liggey bu suñu borom gëreem la ñu nek ci lañ ci am luñ ci man ci def ci lu baax ñu doylo ko ta xamni loli bo yegge ci suñu borom dang ko fekk ndax jox ji suñu borom de nangula waye liñu gis tay ji moy lepp dafa wër rek ci alal gi nga xamanteni nun mom lañuy sakku te lañ koy sakko danaka ngor amu ci ndax ya nga gis ko xamanteni mi ngi fat morom ngir alal gi ya nga gis ko xamanteni mi ngi yak deru jambour ngir alal gi te lam cey am day daldi jël rek japp ne bu yegge ci kilifa ye wala bu ñegg ci serigne ba bu ko ci joxe rek dana ko mëna fegal li nga xamanteni mom la doon def wala mu labalal ko alal joji te loli yak japp na ni du and ak li nga xamanteni moy diine du and ak li nga xamanteni moy l'islam da ngay suñu borom mi nga xamanteni mo fi wacce sallallahu alaihi wasallam ak nam maté ak nga xamanteni non la selé waye gis nga patay mang koy fatali nan ko fastaqim kama amata manam nga juk ni mala ko digalé ginnaw sallallahu ta'ala alaihi wasallam ginnaw julit ñepp la digal lolu te juk mënta wéssu nek ci li nga xamanteni mom la suñu borom wacce juk mënta wéssu lu dut di jaamu yalla refatal ko selal ko tay tek ko ci sunna waye nun liñu neex rek lañuy def ba ci amna ci ño xamanteni fimu tollu julli juroom sax duñ ko matale dañuy set waxtu wala ñu neex rek ñu tan ko diko def amna ci ño xamanteni danaka fajar gi rek manam buñ juggé bay liggéey liñuy julli ngir liggéey bañ jëm te buñ waccé nopi nañ ca ba waxtu yi bañuy tedd buñ ci defati wenn buñ xey rek lañuy julli ndax wuti gani wuti te buñ amé duñ ci sant suñu borom ndax am sant suñu borom mën ta wéssu bis bo diké waxtu yi nga xamanteni wax deug rawon na la te mëno ko julli nga man ko fay ko ci téw bakkan fay ko ci sel waye dañ koy barde barde rek manam anguro ko dem tedd buñ xeyé manam xam japp ni ñi wuti tax ñu daali dem fassiyene bëgg julli gogu julli yalla duko nangu yonenti bi andi wut lu mel nonu serigne touba jangul lu mel nonu batay kon ci tombu bi serigne bi mi ngi fatali manam biñu jangal li nga xamanteni nun mom lañu garal serigne bi manam diko jiñ ak diko sosal ndax wax deug yalla ku ne la dama lay yobbu aljana teggu ko ci jaamu yalla loolu yaakarna ni mi ngi lay nax kep ko xamanteni mi ngi lay dik aljana te teggu ko ci jaamu yalla mi ngi lay nax ndax wax deug yalla ki nga xamanteni moy ngor mak di bakup setané bi yaangi ci meuna mucce ba nga doone jaamu suñu borom bu sel jaamu suñu borom bo xamanteni ma nga yaangi def lim lay diggal te lam lay téré ken du la fay sel waye serigne bo xamne bis bo diké wax deug yalla lamuy wara téré talibé mom ci bopam mo ci né loli japp na ni bu digalé ben talibé lenn wala ben doomu adama lenn loli yakarna ay naxla ci mom ay naxla itam ay wor la ci talibé bi ndax japp na ni kep ko xamanteni mi ngi lay diggal nga wara sangu mom ci bopam set la wala def
ba boko gisé man ko xemem waye boko gisé man xam ni ki yalla ngi ci mom mom mi ngi ci suñu borom ndax ay jëfam ndax ay waxam ndax ay xalaatam waye fu jëfu ñaawé wax deug yalla ke nga xamanteni ni waroko foona gis mo koy jité loli japp na ni budé dalay jité tam du soti kon nga xam ni buñ delté ci lolu rek nga gis suñu borom nimi dako ngor mak muy seytane ñu ko nane inna ibadi laysa laka alayhim sultanun manam sama jami deug deug ye mëno ci ñom dara te grabu gradu jam day jam mom jamu rek moko war manam jam mom jamu rek moko war te jamu bi ngay jamu suñu borom wessuut li nga xamanteni mom la diglé nga nekk ci lamuy téré kenn du la ci seen manam jërul sax nga fay taxawalu bañ may kenn du la war la fa seen ba ngay dem di mudurati te bis bo amé yenn rëcc rëcc nga fexé jéggulu fexé balu ndax balu rek ak djegul mam nek ci astaghfirullah istighfar yi nga xamanteni mom nga wara def astaghfirullah alazim taftal li nga xamanteni recc na la ay djef yu bax loli ci nga meuna nek ba sey djef bax sey djef sel bu ko defey suñu borom dañ ko nangu ba gradu ko jam bi nga xamanteni mom la takal kep ku ko neex wala kep ko xamanteni yaangi nek ci yoon yu mbeug mu takal lako ba bu boba da nga mucc ci ngor mak ndax ngor mak biñ ko laaje ni ko anakin gele sonal mom neena kiko gëna sonal dal du ni ki nga xamanteni mi ngi ci jaamu yalla sax ja koku jarul ko juk ndax koku mi ngi ci suñu li ci suñu borom bëgg waye ki nga xamanteni ni ma ngi ci dëngëte sax ja jarul ko juk ndax koku mi ngi ci mom lim bëgg mom seytane waye kiko sonal dal moy ki nga xamanteni bis bu amé ay retiré ci bis bu ko naxé bam amé ay retiré ci rek ma ngay tuub di delu suñu borom waye du tax mu bayiko ndax day bëgg rek diko yakal néna koku dal moko sonal kon nak retiré ci yi nga xamanteni mi ngi ci ñun nañuy fexé diko tuup bala wëy ndax et lo tuup salal ko te taftal ci ay jëf tam recc ko tam nakari la suñu borom man na la ko jéggal ndax daal di dugg ci sorti tuup kon nak nañ fexé bi nga ba xamni wax deug yalla jam bi mom li nga xamanteni mo koy jariñ moy jam yalla li nga xamanteni mo koy sauvé ëlëgit moy nek ci jam yalla sax ci ñub jubal suñu cër jubal suñu wax jubal suñu jëf ba it li nga xamanteni mo depp ak alquran depp ak sunna ñu nek ci ba lepp lo xamanteni wëlef na yërmëli suñu borom ku ko xolit kenn du ñu fa gis waye nek ci li nga xamanteni dañu neex rek loolu wax deug yalla duñ jëmele fu baax duñu jël jëmele fo xamanteni luñuy muccël ëlëk la te it aduna dafa yéme seytane ngembu taxaw ci pak yu bare kenn fu ne mu sanni fa ak fiiram te it ñu gis ne du japp sax par ben waye lu bare lay jappando kon ñu fexé ba xamni ñi nga xamanteni wax deug yalla dañu japp ni aljina mom dañ ko wara tek rek fe muy lo xamanteni lu yomb la lu jappani la

koor jot kenn du wor sak asaka jot teet alal ja maté ko kenn du ko def ajmak jot kenn du ko def ñu wayfal lepp suñ borom teet am po wala jigen ñu ak goor ñu jaxaso rek ñofa ne loolu japp na ni pakku setan rek mo ci gëna bari waye mbiri suñ borom mom li serigne salih mbake radiyallahu ta'ala ngi waxon rek ni aljana manam ay dekk ay xeer ay docc ay luy jame ay rabu ay buki ay lu nek nek ci yoonu teet faaw nga ko ci ñeme rek ba yegg ci deulay ba waye neena sawara ay banex ay yo xamanteni yu bakane rek ño fi nek ba tax boko gisee danaka da ngay japp ni lu wara tabbi la mom kon faaw ñu ragnale ni aljanna ak sawara manam seen yoon yoy dañu wuté lol teet bi nga xamanteni mo ñi mu ci ëlëk mi fi nga war xamni fa la ñepp bëgg dem muy aljana yom yombut te sawara ay banex rek fa nek teet batay jam ni wuté ci ni amna ño xamanteni dañuy jaamu yalla rek ngir tabbi aljana ak ragal sawara am ño xamne bu suñ borom binduton aljanaat ñoñi dañuy jaamu yalla ngir namu suñ borom ngir namu sallayam ngir namu magayam ba ndax ñi nga xamanteni wax deug yalla aljana ño moy banexu ci ñom ñoñi xam nga ni bu aljana amuton nit ñom jaxle wu kon nak nañ sax ci jaamu yalla nañ sax ci ligéel suñu borom ci ni nga xamanteni mom la wacce l'islam di wa jaarale ko ci sallallahu ta'ala alayhi wasallam nañ ligéel serigne touba mi nga xamni moy suñu yaakaarte ak ëlëk ta xamni lam daan diglé moy l'islam lam daan diglé moy li fi sallallahu ta'ala alayhi wasallam andi da xet wax deug yalla ko xamanteni faat waxtu suñu borom jar manam dana tax nga wacce ci birum ndox ci digg geejga lal fa sax ci jaade di julli wax deug yalla teet nga ni ci mom la aju te bu waxtu yi joté doko selal doko def koku da ngay nax sa bop ndax mom ñong na ci lepp ndax mom bi ay mbiram leer na nañ teet lam waxon ak nit ñi rek mo fi nek manam kep ko xamanteni dal ñew nga gisoma jappal ni da nga nekkon ci lo xamanteni nekkuma ci ndax man lam fa andi won moy l'islam moy ihsan moy iman da loli mo deppok li nga xamanteni mom lañu fi sallallahu ta'ala alayhi wasallam andi ndax it mom moy jeewriñam ci kaw suuf teet kon andi wut lo xamanteni lu wutek lolé la dafa andi rek maam dafa dikkat diko namat diko yeesalat ndax nit ñi bayyi won nañ ko tax mu ñew ba daj ci li nga xamanteni daj nako kon limu daj nga xam ko yow ni ab talibé nga ba nopi wëlbeetiku di jëfé la la neex ak di def la la neex japp ni sëriñ mom lijeenti na lepp ba lepp baxna lolu dana yeme loli luy takal deruk señ bi la teet kon nun war nun talibé war nañu xol ni nga xamanteni non lañu wara jappé señ bi moy nek ci ndigal suñu borom ya téréem yi nga xamanteni téré nako tam fess lol ta lèr kèn du la fi sen bis bo xolé lim lay wax ni la nga fexé ba yow talibé yow mi aji ci man nga ragnelu lu haram ak lo xamanteni lu nu sip ak yi nga xamanteni sax leunt na maam nek ci digënté bi ñu naan li da haram wala da dañ ko sip nénu sax lolou dang koy far bay boko xamul nga dem saytu ko xamanteni dana ko xamal ngir nga man ci nek kon koku yaakar na ni tutalul dara ndax it lepp lu ko suñu borom mayit du té mom mu jox ak suñu borom du té mu jox ak manam gëdd suñu borom ndax liñu wax poudreup borom poudreup bour kenn du ko tal ci nen ndax japp na ni kenn du yor bal bo xamanteni buy ray ñay la ngay dem di dirum picc lolu ak ñak fayda mënu ko wessu kon ki nga xamanteni day wote ni ab talibé la lal ki nga xamanteni day wote ni ab mouride la ki nga xamanteni day wote ni julit la te it mëno doonu julit te doono mouride mëno doonu mouride doono talibé charte yi nga xamanteni ñi ngi dajé ci ab julit ba nga xamanteni kula xol warna ma na xamni yow muy ab julit nga kula xol warna ma na xamni yow muy ab talibé nga daro do doye dil dara kula xol wara gis serigne touba ci biir ci yow xamni yow mi talibé serigne touba nga lolu ay mandargal yo xamanteni ñun ñepp war nañ ko lambo ñun ñepp war nañ ko manam jël ko daf ko mbub mo xamni du dañ dak ci sunu yaram bam yek ci sunu xol di kenn ci sunu jëf ndax lima sama jenn way doon wax rek ñuma wax deug yalla leg leg gis ko xamanteni day woyontu ci tuñam manam lamuy woyontu sax moy manam yu kasa kasar yu aduna yi rek neena lola lu fess ci bir xol bi la ba genn ci tuñi rek waye ki nga xamanteni wax deug yalla alquran mo fess ci bir xolam ay xassida mo fess ci bir xolam turu suñu borom mo fess ci bir xolam ko ki foko gis jëlel na dana genn ci tuñi waye cholin gi sax dana ci am watif yi dana fi ne jëf ji dana fi ne wax ji dana fi ne lolu kon nan ci baye xel ta xamni aljana suñu borom ji nañ baye lambal giñ koy lambal tayit sax ci jaamu yalla te xamni luddul lolu ñongi nax suñu bop luddul lolu ñongi nax suñu bop kon nak ginaaw waxtu yi dañu dab te manam programme xaw bari may fatali rek tom bi nga xamni mom la doon jangat muy suñu sang suñu serigne cheikhul khadim masna wax ni dal aljana jo xamni lu way neex def lu way neex wax neena amul joju aljana kuko deg

0: nit man nga dem fofu wuti ko fa waye mom yuru ko kon ñongi fatali dal suñu bop di len fatali ni jaamu yalla dal moy li fi ne moy li fi massa ne wuti moy li nga xam du fi juk te moy li jeriñ aduna moy li jeriñ alakhira kon ma ngi ñaanal bu baax ñaanal julit ñep yalla su borom yeeram julit ñep
1: di ziar yu baax sama rek serigne cheikh fall kenal cheikh mustapha ci touba reskaldina ak ñom dekkal ñep waye di ziar yu baax serigne morsila di rafet lu baax momitam wax deug emission yi nga xam ni ngoy taxawé nit ñang ci jang bu baax ba waye di ziar yu baax serigne ember bu job ak wakaram ziar yu baax serigne abdou babu ak wakaram ziar yu baax serigne cheikh saw ci touba milano waye ziar yu baax ki nga xam ni modi soxna oumi sek ci touba france ziar yu baax wa touba espagne yi dal ci ki nga xam ni modi serigne koso saw waye ziar yu baax wa touba canada jaar lako ci touru soxna tiara galas waye ziar bi len fepp fu ngeen meuna nek rek ci gokhuy faso yi di deg sunu kaddu ci emission darul hasanat ñong len jox dajare kon ëlëk ak jam inshallah yalna ci borom wacc jam ci julit ñi bi jay sayyidil awwalina wal akhirina sayyidina wa lana muhammadin barke mam sha'ira fal ba muridina wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

يعتزل خضرانك والأمانا والذي قد فاز بالنورين وبحمر حمد.

المصطفى حيث أكون قادما مع الوفاء ولا مال يجار المستمر.

بسنة الخرين وذو رداء لأبي السليت والتقني إفراتك الطريق.

0: dinañu yëgal ne nak sunu waxtaanu tay mom ci yent yef la wara jëm benn bi modi gëm yalla ak sarti gëm yalla ñaarël bi moy jaayante ak sarti jaayante ñettël bi moy juk ñentël bi itam moy liggey gëm nak da fay def lo xamne ku mu nekk ci yow tey dëgg ci yow ñaka tek sa bëc ci leuf du fe nga man ko wat ci watu ka yépp gëm nak amna juroom yo xamne bisu ne daanu ko di séré sax waye dafa soxla wa juroom yoyu nu mu man ko wat gëm ko gëm gu wër ngeen ku ci sina tabi len rek wala nga sik ci sak ci len gëm mom amato ko juroom yi moy lan wa annal si jaa bihi muhammadun haqqun wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa anna saahata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur juroom yi mom lo ci sikki sakare amato gem boko sart bo sammi sa gem nak beugam di wer ba nopi nak li am julit wara da ngay donu julit lim julit wara def nak am la mu beug nak moy khana aflahal mu'minun alasinahum fi salatihim khashihun walasinahum anil lahwi muhrilun walasinahum li sakati fahilun walasinahum li furujihim hafizun ba yegg ci alasin yarisun al firdausa hum fiha khalidun lolou moy xartu ab julit ci bokk bo matale lolou rafetal ko seug julit matna seugum werna Serigne Touba nak budé wax né awmo ab tariixa dama fekk yoon wi yonenté bi andon ak saaba yi jaar ca mu xawa farkay mang ko djiko bam set wécc defaraat ko bam leer nañ wax ni ku bëgg dem na ñew yoon wa gi yoon wa mo yoy yoonu jaayante ngir kat saaba yi ñoom bañu taxé ci li xamné moy tax moy sarti gëm bu mu wër ci dañu wëlbeuti ko wax ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ko li lu bëgg da légui tay moy jaayante yow joxla suñuy bakkan joxla suñuy alal nga warlu ne daanu dem aljanna lolu bamu ko defé mune len man day mënuma tontu ci lolu suñu borom amé tontu li suñu borom daati tontu ne inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa hadan alihi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'ani dal ci tek ne nak wa man awfa bihi ahdihi min allah lolou ko dugal nañu ci bir dal dal do ra wax nak ne fastafsiru bi bañtu mulisi bayati bihi beug len ci jayante gi nga xene jayante gen ko ngir moy wasaliku wal fawsan asif do ra wax ne la khadara li allah anil mu'minina isi bayi hanaka ta ta sa jirit kon lolou mu wor len teng ne jayante gi am jarin la lu wor la lu am mana la doore li ci ne wa sabiquna lawalona min al muajirin wal ansari bam lin tudde ba nop lamu lin wara agnale bam ko data wax dafa wax wala sina tabahum bi insani agn ba doore dik di ralle law han wara lo an kon nak jayante lu am la lu weur la jayante nonu seigne touba kon nanu xamne momam sunu bakkan momam sunu alal amna nu tawfiq nak akum noflay ci kaw nak bi nga xamantene bakkan yi mom laju deret ni te bu laj deret yi bisu bu ne soti mu soti ko waye nak ginaaw nak yi rek la laj ak alal ji sunu alal moko mom sunu bakkan moko mu lol la di woor jeug
1: utada ya
0: ma ñew ci walu ji jup mom da fay lo xamne da fa mata gor gor ngeen kenn da ko defalu kan ku ne sa bop rek nga koy defal alquran yalla wacce na ko ci yonenti bi waye ci nit ni rek la jëm ina ansalaha alaykal kitaba linnas bil haqq da ci tek ne faman ihtada fali nafsihi wa man dalla fi inma yadru alayha wa man ta alihim bi wakil kon nak nan gor gor li ci jup ta xane sunu bop la ñu jugal bu ñu bañe jubit sunu bop rek la ñu koy tek kon ñu rek am jariñ lu gis ci liggey nak liggey mom day lo xamne mo yor lepp ku ne liggey ci rese lepp di bayiko liggey yalla liggey adina liggey keneen.